0: kahaboy ang imo nga bill iban nakakonekta gyapon sa ano eh, pwede sila magamit kuryente kun wala kun gabi o kun wala sila may na store sa ilang ano. So ang tanan mo nga nahaboy halin sa imong halin sa imong generation sa kuryente sa imong solar setup. Tanan nga nahaboy pabalik sa grid ginabaydan ina. No? So pagabot sa imo bill either zero or negative. No? Kay naga-supply ka kuryente eh. No. So particularly if you want to participate in net metering mga kabiyanan, grabe ka na mo sa mga permit na binasa. Oh. Number one, may site assessment, may system design, dapat i-check ka na. No? Before anything is installed, no? May isa ka licensed solar contractor nga mag-evaluate sina. Siya mong atop, no? Sang sun exposure, sang household electricity, natawon na tanan. Ha? Sang ano kadakoon sang system ni mo dapat, no? Sang compatibility sang electrical. Mm. So ang contractor sa ni magpreparar sang engineering tanan, no? Tanan. So ni-install ina butangan solar panels, inverter, mga mounting structures, tanan ng mga wiring, tanan ng mga protection devices. No? And it should be according to Philippine Electrical Code kag sa iban pagid nga mga applicable standards. Now, i-test, no? Sang installer ang imong system pagtakod din na. No? Good nga masigurado that it will operate safely and correctly. No? Hindi bala masunog, balahaw. Kaba si gulpi lang masunog. No? Depende sang project nimo kag sa mga local requirements, may mga inspection pa na. Antes ka maka-connect back to the grid. Before pa sang grid connection. Oh. So, if you want to export excess electricity back to the grid, ma-apply ka na sa mga local distribution utility. Oh, dari sa aton, more power. Oh, ang ano na gani, Negros power. Do isa lang na sila kakumpanya, di ba? Oh, more power daw. Basta power, ha? Negros power na lang. Ha? Oh. Kag, ining application, it usually requires, no? Mga application forms, electrical plans, single line diagrams, mga equipment specifications. Pero pwede mo ni pangayon sa imong provider, sa imong installer. No. So, damo actually mga biyanan, ha? No. Dason, antes maaprubahan, no, kadamo pa ni isa may ma-apply ka for net metering. No. Dason may i-evaluate pa na ang imong utility. Okay? Kon ang transformer maka-accommodate siyang additional generation so ano support tanan no once na aprubahan after weeks or base mabulanan kapag once maaprubahan mga binan kag tapos mo makabayad sing damo-damo ang mga blayran ha ang utility mag-install sang bi-directional meter oh kay hindi pa rin ang regular mga metro hindi na amo ang gamiton. Kay unlike sa regular electric meter mga biyanan, ini nga device nag-record ini sang electricity nga na-consume nimo halin sang grid, halin sa grid, no? Halin sa Negros power, no? Kag excess electricity ang imo nga solar system na napasulod pagkadto sa grid. Kay kun wala ini nga meter mga biyanan, ining bidirectional meter nga ini, no? Hindi nimo makwinta ang kuryente nga gin-export nimo. So it's sila lang yung mga mitruhan, no, ang mga meter. Dason, after some inspections, after some meter installation, no? Ang tag-iya kabalay mapirma pa na sa mga necessary agreements. Ha? Now, from this point on, amo pa lang ni nga dira ka pa lang makapagana sang imong imong system, kalabala. Ka lawig-lawig mga biyanan ha. Ining permitting kag installation requirements. So nagpanawagan ang aton nga city council nga i-simplify. I-simplify, no? Kag kun may ara man iti sa aton gobyerno may ara kita incentive programs eh. May ara kita financing programs. So ang isa man sa panawagan sa aton nga SP nga expand ining mga bagay. No? Kag pabakuron ang implementation sang net metering policies naton. Oh. Kaya good nga ma-encourage nga damo ang magsulod sini renewable energy. Ha? Kag siling man ni Consilor Distrito nga ini nga inisyatibo mga binan, it makes clean energy a realistic option for ordinary Filipinos. Galing subong, na? Subong, hindi gidya option. Sinabi ang option, kapin pa, makabayar, mahal. O pati yung tiyogon, kanay kuha sang permit. Antis ka makapatakod. Oh. So, kabay pa nung maprobahan ini nga panawagan kay kabay maprobahan ini nga panawagan kay importante gid ini. Importante gid ini. Oh, kay pin pa sa aton subong damo na sa aton gusto magtakod eh galing kay kamahal, kabudlay, kahasol, ka tanan ah. Siling ka ati magwanta lang ko bayad sang tag 3C eh. Ah. So, sa ikaduha nga bahay na mga na explain ta ni Kron kung ano pagit ang mga bagay nga dapat na ito mabalaan sini. Especially kung nagaplano, kung mabala mapabutang sing solar setup, solar system setup sa inyo mga balay. So, alas 8:09 mga biyanan, antes na magpadayon, mamati kita na sa pipila ka mga panood. Di ba lang kati malayin, kapabalik pang oras na, Pilipinas.
1: Serbisyo publikong aksyon.
2: Yellow, orange, red. Iyan ang kulay ng babala ng pag-asa. Tinutukoy ng mga babalang ito ang tatlong level ng lakas at buhos ng ulan at posibilidad ng pagbaha. Yellow, ibig sabihin ay monitor. Magkakaroon ng pag-ulan sa susunod na 1 hanggang 2 oras na may posibilidad ng pagbaha. Manatiling nakatutok sa kalagayan ng panahon. Orange, ibig sabihin ay alert. Magkakaroon ng mabigat na pag-ulan sa susunod na 1 hanggang 2 oras. Maghanda sa posibilidad ng paglikas. Red, ibig sabihin ay evacuation. Kung ang babala ay nasa red, ibig sabihin ay mayroon ng matinding pag-ulan at pagbaha. Nararapat ng lumikas sa mas ligtas na lugar. Tandaan, yellow, orange, red. Kung tatandaan ang babalang ito, mananatiling ligtas sa oras ng sakuna.
1: Sa panahon ng bagyo at sakuna, iba pa rin ang alisto at handa. Paalalang hatid ng himpilan ng Far East Broadcasting Company, Philippines.

Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesukristo, tubtob ang tanan, mga kabatid.

0: Latinong Publiko. Oras na, Pilipinas!
1: Nagbalik ang oras na, Pilipinas. 8:16, mga mayanan. Si Rodney Manalo Libres, mayong aga, watching and listening from Solid Rock Fundamental Baptist Church. And more power to your program. Salamat gid, si Rodney. Kay Sir Tristan Gulay, mayong aga. Okay, sa ibang pagid natin mga kauturan, either sa radyo ka man nagtanaw, sa nagpamati, wala galigla. Ang radyo ang imong ginatanaw, pero nagpamati, kailang. Oh, kung sa Facebook live stream, oh, may ngagad rin sa imo. Okay, Sir Criseldo Ponce Cañete, oras na magtamyaw. Good morning. Good morning, sir. Good morning. Sa aton nga mga kabiyanan sa dala sa mga kasibuanuhan aton nga mga kaigsoonan, may buntag rin yung tanan. Ma'am Josephine Quinosa, lingin gid ulo nila dayon, pero kung sila may kapaltahan niya, wala man. Kay Tita Zu Valero Torrecampo, maayong aga. So, amin yung kabiyanan ha, ining proposal sa aton nga Bacolod City Council nga awhagon ang Congress nga himuon ang solar energy more affordable, is a step in the right direction. Pero mga kabiyanan, pero ang affordability is only one part of the problem eh. Kay kung ang pungsod Pilipinas gusto gid naton, gusto gid sa gobyerno sa atong pungsod Pilipinas nga damo mag-adapt sa solar system, ha? Rooftop solar, mga kabiyanan, ha? It needs to rethink the entire ecosystem. Oh, sang aton nga sang pagproseso sa nito nan. Halin sa financing, pagkadto sa regulations, pagkadto sa incentives, kag sang relasyon between homeowners and the electric grid, dapat i-rethink kinanglan nila ni paminsaran liwat eh. Okay, daw kung sa subong pa lang, daw hindi siya friendly. Hindi masyado friendly, mga biyanan. So, ining resolution, nagapanawagan ining, abuhinan ang tax, kagiban ng mga costs sa solar systems. I-simplify ang permit, kag i-expand ang incentives para sa mga households, kag sa mga negosyo. Now, this is the reality in the Philippines. For the average Filipino household, mga kabayanan, ang pag-install sang solar is still a major investment. No. Kaya ang typical residential system, mga kabayanan, it can cost anywhere from 180,000 pesos to 500,000 pesos. Oh. Kabudlay man manumdom, no? Sang 180,000. 180,000 isa na sa pinakabarato, mga binan. Ang ano gid bala, ha? Ang legit nga may permit nga tanan, ang recognize sa gobyerno kag maka, ha? 180 to 500,000 depending sa kada koon, ha? Kag depende kung may battery kung wala. So damo nga mga panimalay diri sa pungsod Pilipinas nga simple, no? Siyempre hindi kabayad sina nga klase nga kantidad. Ha? Biskan ang aton nga mga solar panels nga na-install na bala, it can reduce electricity bills up to 50 to 90%. Okay? Mabuhinan ang electricity bills mo 50 to 90%, but the payback period, mga kabiyanan, ang imong ROI, ang payback period is often around 5 to 8 years pa eh. Ngayon, nga pagpatakod mo, pabutang ta, butang na naton, 300,000 yung maging patakod. Ang payback period is na 5 to 8 years pa. After 8 years, dira ka palang maka-enjoy. Dira ka palang maka-enjoy sa imo solar nga wala ka na may nagkapanumdom sa imo nga investment. Okay? So, amo na ang nag-discourage sang lower kag middle income household sa makapasolar lang, syempre ang mga manggara-arcs lang gini. Mga magra-arcs lang ang dabo, no? Or mga may mga dagko ng mga negosyo. Okay? And kadamo-damo sa mga practical barriers. Oh, ang number one, ang permitting processes. Ang permitting processes, mga kabiyanan. No. isa sa pinakadako nga irony diri sa pungsod Pilipinas, kaya nga aton nga gobyerno ginatulod kita for renewable energy. Ha? Siling sa aton gobyerno nga gusto nila damo nga mga tao dapat panimalay diri sa Pilipinas nga mag-install sa solar panels, pero ginahimo nila ang process unnecessarily difficult. Amunin ka budlay di. Yeah. Oh, gusto naman mag-ano ka mo, mag-renewable sila, mag-renewable energy ka mo. Gusto naman nga damo na si Pilipina, mag-renewable energy. Pero pag mga pagpermitan ay na ayawan ka. Ha? It is unnecessarily difficult, mga benan. Ha? Kag kung ang isa ka homeowner, gusto nila mag-generate sa clean clean electricity sa halin sa ilang kagalingon ng mga atop. Ha? Damo-damo sa mga paperworks, damo-damo ang mga official multiple ng mga office visits, mga utility requirements, mga engineering documents, inspection, waiting periods. Kag-anti sila makapatakod sa ilang system, especially kung gusto nila mag-participate sa NIT, sa metering, net metering, mga binang natawag. Ha? Lawig-lawig pa. Meanwhile, ang mga illegal electric connections, mga unsafe nga mga wiring, mga unauthorized mga structures, ha? Nga makita nimo sa among mga komunidad nga ginahalinan sa mga sunog, ha? Ang tunagligan may nasunog di sa Bukulod, nang ginahalinan ang DIY nga solar setup. Oh, grabe, no? So, this contradiction frustrates many homeowners. Okay? Ang gobyerno doon gambal nga, we support renewable energy. Pero ang experience ng mga nagapatakod, ha? Grabe nga, permitanay, pakanto pakari. More time, more transportation cost, more professional fees, more opportunities for delays. Ha? And sometimes, more opportunities for red tape. Siyempre ka nakanto mo, mahatag ka man na eh. Oh, mahulog ka man na eh, kaya hindi mo nila pagkasikasuhan mo papilis kung hindi ka na ito mahulog. Now, kumpara mo sa Australia, may nakita ko nga video kagapon. Oh, may nakita ko nga video kagapon, mga bayanan. Ang Australia, grabe. Ha? Generally, ang Australia, ang mindset nila, lain. Ha? Ang mindset ng Australia, kung paano sila makabulig sa ilang mga katawahan nga maka-install sa solar safely and quickly. Pamisita, Pastor Australia, man, Pastor Pilipinas, man, taamo na gani. Kay diri sa ato ng kwarta, damo man kwarta ang Pilipinas, ah, damo resources ang Pilipinas, ah. Hindi na kanto. Ginsulod sa maleta. So, amo ni ang mindset sa Australia. Paano naman mabuligan ang amon mga katawahan nga maka-install sa solar safely and quickly? Oh, ang Pilipinas lain eh. Paano na ito na hindi ma-regulate ini at least na ito pasugtan. Filipinas. Philippines. Ha? And of course, safety standards are essential, mga biyanan eh. Ha? Safety standards are essential. Dapat yun yung mga solar system nga patakod, it must be properly installed. Agun nga maprotektaan ang mga homeowners kag mga utility workers. Ha? But regulation should facilitate adoption, hindi dapat mag-discourage, mga kapiyanan. Okay? So, dapat maasikaso ni eh. Dapat mahimo ini kay Kabudlay, no? Kabudlay, sige lang ta, masige lang hambal ang pungsod Pilipinas. Gusto namon nga kamuya magsulod kamo sa solar sa clean energy chorba-chorba. Pero kabudlay-budlay mag-process. Siling nga, gusto namon nga arita-rita na si clean energy. Clean energy, wala gali. Ha? So, una mo pera, no? Sakto na yung ginihimo sa aton ng SP nga nagpanawagan sila. Kaya panawagan nga dapat asikasuhon ini nga mga bagay. Ha? Oh. Kay kun example, may nagpatakod ka, nasundan mo daw mo, sige pa nga yung permit sa imo. No? Every month, ang completed solar system, nagahulat, nga wala nagamit for approval, is another month nga ang electricity, ang imo yung, hindi magamit, ang imo ginbayaran nga mahal. Okay? So, for many families, time is money. And a six-month delay sa pag-connectar sa imong solar system can mean thousands of pesos in foregone savings, mga binan. Kay Sir Efren Reyes, padayon gapamati ang Guimaras Baptist Academy parents sa waiting area. Pastor Reyes sa Guimaras. So, mayong aga dito sa inyo tanan. Good morning sa inyo tanan. Kag ang pinakadako nga iron ni mga biyanan, ang Pilipinas frequently naghahambal sa aton, di ba? Gusto naton mag-reduce ang carbon emissions. Gusto naton mapanubo ang mga electricity costs. In fact, nangutang tagani. Nangutang ang Pilipinas naman sa World Bank $1 billion. Para ko no mapanubo ang aton electricity costs. Nangutang ta mga biyanan. Ginaprobahan san unya gani ginaprobahan man aryo. Lantawon ta ning lantawon ta ni. Ginaprobahan ang mga biyanan ni isang June pa ni, I think June 26 mga biyanan. June 26. Ang World Bank nag-aprobar sang $1 billion financing to help the Philippines expand access to affordable, reliable electricity and strengthen water security of Filipinos. Grabe ka. $1 billion nga iniman. Ginaprobahan na sa World Bank. So, makuha na natin. But kung mag-epekto ini, mabatsyagan natin ini. Masiling tadi, nagkanto ang $1 billion ngayon. So, bago lang ng increase gani ang

applications. May ara fixed processing timelines. Nga ini-process nyo, ano lang na, tatlo lang na kadlaw. Kasi pabalik-balikol ka, malambutan ka pa, binulan. O? Kalingkaiti, siyempre, si Pilipinas siya, manual. O? Daw, magulang lang tadyutay sa typewriter. Sa pag-ubras ang dokumento, magulang lang tadyutay sa typewriter. But anyway, mabiyanana, it is what it is. O? Kagamuni ang realidad sa pungso sa Pilipinas. So, salamat rin anay, sa atun nga istoryanay, so, 29 na mabiyanan, wala na kay tation. Nanay Virginia Arabilo, para lang nagali sa mga kurtahan. Pastor, kanami isang offer, pero kabudlay man gali, kagkamahal, para lang sa mga rich people. Oh, nabay tani. Oh, 50 to 90% na mabuhin sa atong electricity cost, mga balay, electricity bills. Oh, galing kayo, 180 to 500,000 ang gastuhon. Eh. Ito yung mamudyot yung 180 man. 180 pesos, guru, may ari ko din sa bulsa. So, asalan dito yung mamaya na, kagatis na panamilit, mga moyo, tanay. May naman langit noon, Diyos sa mablahan, dalayan kagit sa tagsa naman mga buhi. Salamat Ginoo sa sining aga, salamat sa sining adlaw ginatag ni mo. Kag salamat Ginoo kay ikaw ginang nag-upod sa amon, nag-hatagid sa imong bugay kagaloy sa tagsa naman Ginoo, kag mga buhi. Ginoo, ito yung pangrahay kami sa sining adlaw. Kagkabay Ginoo, ining resolusyon, ining request Ginoo sa amon SP, pamatian ining Ginoo sa kongreso naman. Kay damo, mga tao Ginoo nga experience sa mga kabudlayan tungod sa mga natingga Ginoo nga mga hagna nga wala pa na asikaso. Lord, help us, help our government, help our country, you know. May pakaloyan mo kami. Tanang Ginoo ang nampo na pasamatan in Jesus name. Amen. Maamyan na nandun rin sa atong studio. Kaupo na ito si partner Julie Panes sa atong control, si Sir Joe Redulia sa atong comment section. Once again, iniinyo abyan sa kanginan, Jigs Nilya, ang nagkasiling. Life is short and simple. Don't make it complicated. Din yung oras sa Pilipinas. Diri sa 12:33 Radio de YVS. Hanggang sa muli. See you tomorrow. God bless. And bye-bye.

0: Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tubtob ang tanan mga kabatid.
1: Garang tulong at pag-asa sa mga pamilyang naapektuhan ng sakuna. Para sa mga nais tumulong, bisitahin ang febc.ph/give para mag-donate. I-indicate na ito ay para sa Bayanihan at i-email sa donation@febc.ph. Para sa karagdagang detalye, mag-text sa 0927-778-6909 o i-follow ang FEBC Philippines sa Facebook. Maraming salamat.
2: Naku, ano bang nagawa kong ito sa buhay ko? Hindi sana ako ganito. Kung hindi ko sinunod ang luho ng asawa ko, may apartment sana akong tinutuluyan ngayon at maayos na natutulog. Hindi rito sa truck na minamaneho ko.
3: Ay naku, talo na naman ako sa madyong. Kailangan tumawag ako sa asawa kong si Bong na nasa Saudi. Wala na naman akong pera.
2: Hindi. Dapat madisiplina na ang asawa ko. Dahil hindi ko pinupulot ang pera dito. Nagpapakahirap akong magtrabaho. Samantalang siya kung gumastos parang balon ng tubig na walang katapusan. Hindi na pwede to. Ako ang nahihirapan.
4: Kaibigan,

0: Dapat bang ganito ang buhay mo? Dahil ito ang sinasabi ng Biblia. Ang bahay at kayamanan ay minana sa magulang. Ngunit sa Diyos nagmula ang mabuting may bahay. Kawikaan 19:14.
1: Sumasayang pabawin mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
2: FEBC.
1: Himpilang
2: 702
1: DZAM. Agapay ng sambayanan.
3: Ako si Rica Alonte Mabini ng Kuwait. Kaagapay ng serbisyong OFW.
1: Serbisyong OFW! Narito na ang programang Agapay ng mga Pilipinong manggagawa sa ibang bansa. Hatid ng FEBC Radio TV at ng Global Filipino Movement. Serbisyong OFW! Ang programang ito ay napapakinggan sa 1143 DZMR Santiago Isabela, 1116 DXAS Zamboanga, 1233 DYVS Bacolod, Pinoy Connection, FEBC Radio TV YouTube Channel, Signal Cable Channel 185 sa pakikipagtulungan ng GCTV, at sa inyong himpilang 702 DZAS FEBC Radio TV, agapay ng sambayanan.
4: Isang pinagpalang araw, mga kaagapay. Magandang araw sa inyong lahat. Ito muli ang inyong programang Serbisyong OFW Tuesday Edition ng Sagot Kita. Sumasagot sa inyong mga katanungan na pinapadala sa amin. Maaaring ito'y personal na pinapadala o sa estasyon o sa GFM through Pastor Rene at sa iyong lingkod. Abay, sumasagot po tayo sa inyong mga katanungan, kaya maaaring ang mga katanungan mo ay ngayon masasagot dahil marami pong ipapadala sa atin. Kaya tunghay na sa ating programa at paki-like and share po ang ating broadcast para po maraming makapanood. Araw po ngayon ang Tuesday, 14 ng July 2026, at naway nasa mabuti kayong kalagayan sa araw na ito. Paki-like and share po. Ito po si Pastor Joe Biasong at kasama na po natin ngayon ang ating Pastor Rene Bunsoy. Magandang araw, Pastor Rene.
5: Magandang araw, partner, at magandang araw po sa inyong mga kagapay. Tayo rin po ay napapanood ng live sa YouTube channel ng FEBC Radio TV. At ganun din, kung kayo po ay may Signal Cable TV, yan po ay sa channel 185 sa pakikipagtulungan sa GCTV. Kaya patuloy kaming lumalambing, inyo po kaming i-like, inyo po kaming i-share para mas mapalawak pa natin ang ating advokasya para sa kapakanan ng ating mga overseas Filipino workers kasama ng kanilang pinakamamahal na pamilya. Partner?
4: Yes, maraming salamat, Pastor Rene. At sa lahat po ng nakatutok na sa ating broadcast ay please comment or kung mayroon kayong katanungan, atin po yung sasagutin. Saan man pong platform kayo naroon, abay narito po kami, gawin nyo kaming lugar na matuto o katutunan ng mga bagay tungkol sa mga karanasan at maging sa mga sagot na atin pong binibigay. Bago tayo magpatuloy, siyempre ang salita ng Diyos bilang ating gabay na ating mababasa sa Revelation 3:20. Itong talata pong ito ay malimit ginagamit sa mga non-Christian. Ano po, yung halimbawa nagpapatanggap o di kaya ay sa mga invitation sa mga non-Christian. Actually, the context of this Revelation chapter 3:20 is the church. Simbahan po ang sinusulatan ni Apostle Paul when he wrote this Revelation chapter 3 and the whole chapter of Revelation. Ganito po ang sinasabi. Behold, I stand at the door and continually knock. If anyone hears my voice and open the door, I will come in and eat with him, and he with me. Kagaya na sabi ko kanina, ginagamit na malimit ito narinig ko sa mga invitation ng pagkilala sa Panginoon, which is wala namang problema po yun. Ano? At magagamit naman because Matthew 11:28, nag-aanyaya ang Panginoon sa atin. Pero dito, ang konteksto nito napakahalaga sapagkat ang iglesia ang kausap niya, itong pitong iglesia na kanyang sinulatan. At sa kanyang pagsulat ay kakalungkot sapagkat nasa labas siya ng pintuan. Ibig sabihin, ang sinusulatan niyang mga mananampalataya, sabi niya, "Behold, I stand at the door." Nasa pinto siya, wala sa loob ng pinto o wala sa loob ng bahay. Continually knocking. "If anyone hears my voice and open the door, I will come in and eat with him and he with me." Yung binanggit doon, "I will come and eat with him," ay tumutukoy ito, mga kababayan, tungkol sa kalapitan, tungkol sa pag-upo kasama niya or sa loob mismo ng bahay. Dahil kung nasa labas siya, paano siya makakakain at makaka-join sa kanya, sasama sa kanila? Kaya ang gusto ng Panginoon dito na habang binabasa natin ito ay kahit ikaw ay mananampalataya, kahit ikaw ay mananampalataya, pero yung closeness at yung layo at lapit, may kinalaman ang ating pakikinig, may kinalaman ang ating relationship sa kanya kung gaano tayo kalapit at kalayo. Maaring nagsisimba ka linggo-linggo, dumadalo ka linggo-linggo, nadalo ka sa prayer meeting, relationship is a personal thing, hindi po ito pang-corporate. Sabagat tayo kuminsan, lumalakas tayo pag marami. Pero kapag ikaw na lang, baka nasa labas ng pinto ang Panginoon at kumakatok at nagsasabi siyang, "Please allow me to enter." Kumakatok eh. So, while writing this, nasa island ng Patmos, maraming mga nagpapaliwanag na ito ay seven churches in his time, yung panahon ni Juan. But sinasabi naman ng iba, ito ay future. Pero based doon sa istorya, ito literal na talagang mga simbahan dyan sa lugar na kung saan doon siya sa island at maraming mga kalapit na mga simbahan. So ngayon, paano natin i-apply ang salita ng Diyos? Sinasabi rito, "I stand at the door." So, this is a personal to allow Jesus Christ to enter every day, na hindi dapat siya nasa labas at continuously knocking. Mga kababayan, gawin nating personal ang ating relasyon sa Panginoon. Kahit malayo ka, malapit ka, nasa Pilipinas ka, gawin nating personal. Walang makahadlang na pinto para makapasok at makakain. May napakinggan nga akong magandang ilustrasyon. Kapag ikaw ay pupunta daw sa restaurant at papasok ka, hindi ka basta uupo na doon ay may nakaupo. Usually, hanap ka ng walang nakaupo kasi wala kang ugnayan o di mo kilala yung taong yon. Pero kapag kilala mo ang taong yon, uupo ka, kakain kasama niya kasi may ugnayan kayo. May katotohanan, mga kababayan, yan, na kapag may ugnayan ka kay Christ, anytime, anywhere si Christ kasama mo, kakain kasama mo. At sabi niya dito ay, "Eat with him and with me." Malapit, personal, hindi ka maiilang, hindi ka mahihiya kasi alam mong nasa loob siya ng bahay. Magandang araw mga kapatid, nawa po nabuksan ang ating mga puso. Kahit Kristiyano ka, hindi garantiya na lagi mong kasama si Christ. Kailangan mong personal na desisyonan, "Lord, kasama kita," or "Holy Spirit, kasama kita, samahan mo ako sa aking gagawin, sa aking trabaho, sa aking negosyo." Personal ito, hindi ito pang-corporate. Pagpalain po tayo ng Panginoon, manalangin po tayo. Panginoon, salamat sapagkat ikaw ang aming kasama araw-araw pag kami nagdesisyon na makasama ka lagi. Pangunahan niyo po, O Diyos, ang aming mga kababayan na sa sitwasyon na parang napakalayo, maring kumakatok ka, pero hindi nila nabubuksan. Bigyan mo kami ng discernment, Panginoon, na every time, whatever we do, nasa loob ka, wala ka sa labas ng bahay. Ito ang aking panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Ayan, nawa po'y napagpala tayo ng salita ng Diyos. Babati muna tayo, partner. Ikaw na siguro mauna.
5: Well, nabati na natin yung mga tune-in na noong una si Amor Lolo. Magandang araw po sa ating lahat, lalo na po sa inyo, Pastor Rene at Pastor Joe. Si Karen Damian, pagpalang araw po mga pastor. Ohayo gozaimasu. Karen San. Yan, si Ma'am Celina Santos Catudio. Good morning mga ka-OFW Federation of San Mateo. Tune in na po tayo or watch dito po sa live with Pastor Joe Jose T. Biasong. Efren Bolgado Jr., good morning po Pastor Rene and Pastor Joe, watching po while cooking ng sauce ng peace bowl.
4: Partner, eh palagay ko natikman mo na, nakita ko na sa picture eh.
5: Oo, partner. Nadaig kita. Kasi personal na pumunta dito. Akala ko naman eh, usapan lang eh, fishball sauce lang. Abay, nagdala ba naman ng fishball?
4: Kompleto.
5: Chicken balls at saka ng kikiam. Kaya, nako, eh, sarap na. Eh, legit mga
4: legit kagabay. Yung sauce, partner.
5: Legit yung sauce. Talaga namang mapapasaw-saw ka. At pwedeng ulamin.
4: Ulamin?
5: Oo. Talaga namang legit.
4: Partner, kaya, natanong mo ba yung ano? Natanong mo ba, partner, ang sekreto nun? Sinabi ba sa'yo?
5: Hindi ko na natanong. Alam mo ba, kasi nung dumating siya Wednesday, eh magsisimulan na kami ng broadcast sa Pampanga.
4: Oo, 1 o'clock.
5: Oo, kaya meron kaming live. Pinapasok namin siya, nakausap ng konti, nag-picture taking. Pero sa dami ng binigay, binabahagi-bahagi ko sa opisina eh. Kaya lahat nakatikim. Kaya wow. Thank you very much, Brother Efren.
4: No? Thank you, Brother Efren. At ako hindi naniniwala dyan, partner, pag ganyan. pag hindi ko natikman, hindi naniniwala, basta-basta.
5: Hindi daw naniniwala ka-Efren, no? Talagang dapat kumbinsihin mo ng iyong mahiwagang peace ball.
4: Ah, alam mo, partner, di ba? Lagi nating sinasabi, magduda bago magtiwala.
5: Applicable ba yun dito, partner?
4: Kalimitan, ina-apply natin yan. Siyempre, sa overseas ano applicant ano, pero yan ay hindi ginagamit sa baseball.
5: Legit, basta ako legit.
4: Okay, kailangan thank
5: mo,
4: you.
5: Kailangan mo matikman, partner.
4: Partner, naniniwala ako. Basta galing sa iyo, naniniwala ako diyan. Ayan, okay. Meron pa ba si Ed?
5: Meron pa, partner, meron pa.
4: Ednalyn Cacao, sabi niya, Pastor, yung kaso po ni Erickson Bakunawa na yung tinulungan niyo po, nakakuha na po ng Action Fund. Wow! Thank you. O partner, meron na. Bago ito. Bagong, pero ito yon. Yung nakakuha na yon ng I think 75,000 yan, ay nakakonfine pa rin. Pero ito ang reklamo niya. Pinababayaan sila ng agency. Pwede na po ba sila mag-file ng kaso sa NLRC? Actually, Ednalyn, nanonood ka ngayon. Kapatiran to natin, Pastor Inesa Silangan. Matagal ko nang ina-advise silang magkaso. Kaya lang, ang ginagawa na yung iba partner ay tinatry pa rin. Okay naman yon. Okay yeah. naman yon. Tinatry. Pero maganda sana kung may third party na partner na
5: correct.
4: na naandyan sapagkat iba na kapag may third party na nakakalam. Particularly, dahil this is a violation ng contract, dapat umupo na at yes, yun ang ating advice. Actually hindi muna NLRC and na link kundi DMW.
5: Kasi DMW
4: DMW ng payment of salary baka naman makuha, partner. Kasi hindi lang to isa kundi 5, 7 itong kaso, pare-pareho ang kaso, hindi swinelduhan for 1 year. Imagine mo for 1 year, partner, walang sweldo, napakahirap. Anyway, si Vicky Colandog Gabornes. Good morning, Pastor. Servisyong OFW. Telma Manjarres. Blessed morning, Pastor Joe. And Pastor Rene Bunso, listening from Calamba, Laguna. Uy, tagadyan ako dati. Sa Parian, Laguna. Ayan, sabi ni Efren, medyo nakikinig ata siya. Nanonood ata ngayon, partner. Sabi niya,
5: sayang wala si Pastor Joe.
4: Sayang wala si Pastor Joe. Pero Efren, naniniwala ako dahil sa tinikman na ni Pastor Rene. Kaya nga partner ang tawag namin sa isa't isa, di ba? Dahil kami ay nagtutulungan, magkapareho ng kaisipan pag pinag-usapan ang overseas. yung mga sitwasyon ng ating OFW. Okay na yon. Efren, hayaan mo, bibili tayo, ha? Bibili tayo diyan para matikman ng aking pamilya yang ano, yang sauce na yan. Hopefully maging ano yan, ha, maging maibebenta, ha. Kung mapipreserve yan, baka pwedeng maibenta yan. Okay. Akin lang binabati, partner, yung aking mga kapatiran nung Sunday, yung aking mga nakakasama tuwing araw ng Tuesday, by the way, mayroon kaming kapihan dito sa subdivision, partner. Ang ginagawa ko, yung mga malalapit na kapatiran sa loob ng subdivision, minimit ko na coffee meeting o coffee fellowship every Tuesday ng gabi yan. Kaya kung malapit-lapit ka, may brewed coffee, partner, ang aking sineserve, ha? Brewed coffee, hindi 3-in-1. Dahil malusog ang brewed coffee plus konting bread. Basta makapagkwentuhan plus makakapanalangin. Yun ang pinaka-importante. Pinananalangin namin ng subdivision, mga nakatira at aming bayan ng San Mateo Rizal. See you mamaya, mga kapatid, ha? Yung mga taga Dream Home Subdivision, see you mamaya alas 7:30 ng gabi. Yan lang, partner. Ikaw, baka may personal ka pang babati.
5: May pagbati ako, no? Binabati ko yung aking auntie na si Auntie Julieta. No? Auntie Julieta Villamar. Na ito po ay taga Quezon, pero ito ay sa aking father side na palagi ang supporter ko po ito, no? Talagang both in prayer, in moral support. Dahil siya po ay, bagamat kami medyo malayo, no, hindi kami masyado nagkikita, but every now and then she actually greets and sends her message of support, no, sa atin. Kaya happy birthday po, auntie, no, happy birthday, auntie. At syempre binabati din natin, ano, meron pa eh, meron pang mga humahabol sa atin na ano, sabi nga niya, ito si Vincent Garcia, no? Sabi niya, good morning. Good morning po. Ito si Vincent, ito ay nasa UK, no? Watching while at work. Si Faustina Frankie Habla, good morning po, Pastor Rene. Tuesday, kaagapay, listening po. At meron pa akong nabasa dito, si Ednalyn Cacao, sabi niya, maraming salamat po, Pastor. Sa mga advice ninyo, ang dami niyo pong natutulungan. Pray to God, maka-attend po kami sa church sa Sunday. Oh, nagbigay ng address, sabi ni Efren Bulgado. Camarin, North Caloocan po ako, Barangay 178, Pili Corner, Caimito Street po ako, Pastor Rene and Pastor Joe. Aba, kung gusto mo, dayuhin natin ito, kumain tayo ng peaceful at kikiam dyan.
4: Actually, partner, tomorrow nasa Caloocan ako. Baka ma-meet ko siya dahil mayroon akong titinang sasakyan. Papasyal ako dyan na Efren, baka makapag-meet halfway o kung nasaan ka dyan, Caloocan din yung aking pupuntahan eh. Okay, this is also a prayer request, partner, at greetings na rin, no? Binabati right. Ko ang kapatiran kong nung young people pa, Coaster LB Garcia, na nandyan ngayon sa Heart Center, partner. Siya ay na angiogram pa lang ang nagawa. Hindi ko alam kung magpo-proceed sa angioplasty.
5: Ito ba yung pinag-uusapan natin?
4: Yes, oo. So naipasok na siya, partner. Alam mo naman, napakahirap makapasok dyan sa Heart Center kung wala kang kakilala. Kaya I thank
5: you. Nakakwentuhan nyo si Doc Montemayor.
4: Actually, before na-confinement, ay minit ko muna si Dr. Montemayor. Joey Montemayor, at yun nga, ang naging resulta dyan ay itong pagka-confine. So, the next day after our meeting ay nadala agad. Kaya thank you, Dr. Joey Montemayor, sa inyong buhay. Siya pala ay legal, siya pala ang chief ng legal dyan, partner, kundi ako nagkakamali, dyan, yes. Dyan sa Heart Center at the same center. Time, consultant or... gumagawa, yes. Mismo.
5: Nabanggit mo ba na ano na
4: yes, binanggit kita, of course.
5: Oo.
4: Binanggit ka, kilala ka niya. Actually, ikaw ang kilala, hindi ako, dahil nga nag-meet na daw kayo.
5: Oo.
4: Parang naipakilala mo lang sa akin siya, at yun nga, personally nagkausap na rin kami. Napakalalim sa pananampalataya, partner. at at the same time yung puso para sa pagtulong sa ating mga kababayan. Kaya hindi niyo na ipag natanong siya, yung tumakbo pa, tumatakbo pala noon, partner, na presidente, ha?
5: Yes.
4: Siya pala yun. Okay. So, maraming salamat, Dr. ni Joey, dahil na-confine na po doon at nagawa na yung angiogram. At ano man ang mga procedure, ang pinaka-importante ngayon, partner, nandun na siya sa lugar ng Hearts, Philippine Heart Center. At least, anumang procedure, naroon na sa ospital. Kaya sa Garcia family, magtiwala tayo sa Panginoon. Umasa tayo for his provisions and protection kay Ati LB Kayarian. Ito yung mga young adult namin nung ako young people. Nung 16 years old ako dyan sa lugar ng Los Baños, Laguna, sa Miracle Life Christian Fellowship.
5: Okay, okay partner. Para makadami tayo, babasahin na natin yung mga katanungan na ipinadala sa atin. Unahin ko na ito. Ito'y galing sa'yo. At ito, at Falcone Milliar. Kasama si Attorney Ace dito. At Jose T. Biasong. Kumusta na po kayo? Ako po yung OFW, naka-wheelchair. Matagal na nagkasakit. Ngayon, nakatungkod na lang ako. Naalala ko, binigyan nyo ako ng 50K para sa financial assistance. At ipinangako nyo na ibibigay pa ang 25K. I pray na maalala nyo para pambili ng gamot dahil tuloy-tuloy pa rin ang gamutan ko. Salamat.
4: Ayan. Pangalan niya, partner, ay si Fred, taga Pampanga yan, no? Ito yung naalala mo na pinag-walk-in mismo natin. Kaya lang, naka-wheelchair that time.
5: Partner, ito yung referred ni Rosalie.
4: Hindi yan, hindi pa. Ni-refer yan.
5: Hindi pa ba ito yun?
4: Hindi yan. Ni-refer ito ng isang kapatiran dito, mother ni Daniel, partner. Mother ni Daniel.
5: I see.
4: Na meet niya yan dun sa OFW Hospital.
5: Oh, okay.
4: Na meet niya yan doon. Then kwentuhan ng isang kapatiran. At sinabing, bigay ito po pangalan, pwede niyong tawagan at tinawagan agad tayo. At yun nga, ang kanyang kapangangailangan ay humihingi ng tulong pinansyal para sa kanyang pagpapagamot. At isang araw o dalawang araw, in-schedule agad natin papunta dyan kay Director Ace Milliar. At the same time, gumawa tayo ng GC at nabigyan, partner, ha? On the spot. Kasi may pondo that time, okay, ang budget that time, nabigyan agad. Pero ang naibigay, dahil medical assistance partner ito, supposedly this is amounting to 75,000 pesos. Okay.
5: Okay.
4: Ang ibinigay lang ng DMW that time, dahil binabudget yung pera, ay 50,000. Kaya yan, si Brother Fred naniningil, partner. Naniningil at pinangakuan. Hindi po ako nangako, si Director S. Milliar. Dahil una, hindi po ako nagbibigay. It is true, the DMW NCR, kaya pinangakuan. Ngayon, he is waiting for the balance of 25,000 kasi ngayon ay nakatungkod na lang daw siya nagpapagamot. Hindi ko alam, mananampalataya ito, partner, ha? Itong si Fred, mananampalataya ito. Hindi ko alam kung nakikinig siya, nanonood ngayon. Hayaan mo, Fred, ay magkikita kami this Friday ni Director Ace Milliar at hopefully kasi mayroon na siyang mayroon tumusulat sa akin ngayon, partner, nagsasabi pinangakuan na daw sila ni Ardi na malapit na yung mga action fund. So wait lang tayo, Fred. Alam ni Director Ace Milliar yan ang sitwasyon, lalo na pagdating sa medical kasi pina-prioritize nila yung partner, yung mga ganyan. Priority yan sa list nila ang may mga karamdaman. Kaya wait ka lang at i-update kita. Salamat sa pagpapadala mo. Kanina lang, I think kagabi lang pinadala, partner, yung sulat, yung DM na yan. Yun ang ating sagot.
5: Alright. Hindi ko nadadagdagan yan para mas makarami tayo. No? Ito yung second na takatanungan. Hello sir, pwede niyo po ba akong tulungan? Please, gusto ko na po umuwi. Na convulsion po ako kanina. Taas ng lagnat ko, na black na isip ko, di ko kilala kasama ko. Ayaw ako dalhin sa ospital. Ayoko po mamatay dito, sir. May anak pa ako naghihintay sa akin. Please sir, help me. Sana mapabilis po ticket ko nang makauwi na ako.
4: Okay. Siguro ang context lang, bibigyan lang natin ng konting liwanag. Ano? Itong kababayan natin to, hindi pa tapos ang kontrata. Wala pang, I think wala pang 1 year. Pero ang problema niya, partner, sabi niya, nagko-convulsion siya, tumataas ang dugo niya. Ibig sabihin, may mataas ang lagnat or may sakit siya. No? Ang concern niya ngayon ay wala siyang ticket. Pero ang pagkaalam natin diyan, partner, kung hindi ko lang naano yung unahang mga PM niya, alam ko nasa agency na yan eh, sa kanilang accommodation. Nadagdag context siya, no? Para maano natin na, kaya lang ang kanyang, ang concern niya ay pagmamadali na makauwi agad. Pero nasa pangangalaga yan ng agency dahil sinauli na siya, partner, ng kanyang employer dahil may sakit nga. So ang hinihingi niya ng tulong sa atin ay kung paano mapadali. I think doon tayo papasok kung ano ang pwedeng gawin. Yun ang tanong siguro. Anong pwedeng gawin since nasa agency na siya, ano ang pwedeng gawin ng GFM, anong pwedeng gawin ng servisyong OFW? Siguro partner, ikaw muna ang pwedeng sumagot dyan.
5: Well, sa akin, unang-una, medyo yung convulsion kasi partner yan nangyayari yan sa mga sanggol eh.
4: Mm.
5: No? Baka hindi ko alam kung tama ba yung na-convulsion siya o baka nag-ano siya, nag-seizure siya. No? Dahil sa taas ng lagnat. Hindi ko lang sure. Pero the fact na siya po ay naririyan, ang timano nasa isip ko partner, hindi ba dapat inasikaso siya ng kanyang employer. Pinadala siya sa ospital. Pero ang sabi niya, ayaw
4: siyang dalhin.
5: Sabi niya, ayaw ako dalhin sa ospital.
4: Hmm.
5: No? Medyo alarming ito dahil kung nagkaganon siya at hindi siya dinala sa hospital, hindi ito normal for any human being. Kahit po sabihin natin na sa ibang bansa ka at ibang lahi, kahit namang ibang lahi, kapag alam mong merong another human being na merong nagkakaroon ng medical kumbaga na condition, kailangan ng medical attention, ang timano dadalin mo.
4: Baliktad, so partner. Dinala siya sa ano eh? Dinala siya sa agency imbis na hospital.
5: Mas maganda nga siguro na dinala na siya sa agency. Pero si agency rin ay meron ding responsibility na dalhin din siya sa hospital para mapatingnan kung bakit nagkakaganyan si OFW. At dito po, kinakailangan na po ng coordination with our Migrant Workers Office, specifically yung ating OWA desk dyan, para mabisita si OFW. Kaya kinakailangan po ito, no, kung if mamarapatin yung inyo pong next of kin dito sa Pilipinas, ay makipag-ugnayan na po dito sa DMW, specifically sa ORCC, sa One Repatriation Command Center, kung saan pwede ma-report yung nangyari sa kanya, and that will trigger action where the ORCC will transmit this data or this information dyan po kung saan si OFW, at para makausap mismo yung agency at itong employer at to compel them to take action. And by the way, talagang dapat umuwi na po si Madam na dito sa Pilipinas. Ako po ay kumbaga naintindihan ko yung kanyang pakiramdam na ayaw niyang mamatay dyan.
4: Mm-hmm.
5: Dahil mga anak pa siya dyan. At tama nga po, uunahin natin ang health natin. Hindi ko alam kung yan ay alam niya na merong nangyayari sa ganyan. Dahil kagabi meron ding kausap ako na kumbaga ay parang ilang buwan pa lamang ay siya pala ay merong myoma. Mm-hmm. Pero nakarating pa doon. So ngayon, nagbi-bleeding siya. Dinala naman sa hospital pero ooperahan siya doon. Eh, ngayon lang sabi ko, alam niyo ho ba na meron siyang kondisyon na gano'n? Oo daw. Eh, sabi ko, bakit naman pinayagan? Na bakit finite to work na agency? So may mga ganito, partner, katulad nito, hindi ko maubos maisip bakit nakarating pa doon kung meron yata siyang medical condition, gano'n, partner.
4: Yeah.
5: So maganda nito, tama, i-ano na lang natin. Sa akin, advice ko sa kamag-anak o sa kapatid o sa anak ay i-request na po yung repatriation para makita po natin kung ano po yung kondisyon niya at hopefully makauwi siya kaagad.
4: Eh, maganda yung na-mention mo, partner, na i-request na para pauwiin. Siguro sa other side naman, aking tinitingnan na nabanggit mo din kanina na kapag kayo may kondisyon ng halimbawa heart at lungs, kalimitan yan yung mga ano, partner, yan ang mabibigat, yung heart at saka lungs. Wag ho kayong papayag, wag na findings na ganun, wag ho kayong papayag na makipagsabwatan at makiusap sa agency na gawa ng paraan. Normally, partner, ganun eh, di ba? Nagmamakaawa
5: sa
4: kababayan. Kaya, siyempre,
5: para makapagtrabaho.
4: Para makapagtrabaho. Naunawaan naman natin yun na gusto makapagtrabaho, pero yung ilagay mo sa risk ang iyong buhay alang-alang sa pagtatrabaho, iaanuhin mo ang trabaho kung ikaw naman ay mawawala. Di ba? Kung ikaw ay aabutan sa ibang bansa. Kaya please, huwag nating bigyan ng pagkakataon ng ahensya na gawan nila ng paraan kasi talagang hindi dapat ka makaalis kasi lalabas at lalabas. Kagaya nito, partner, may mga sakit na from the start, detected na yan eh, partner. Detected na yan. Sa medical pa lang, alam na yan. Yung sa lung, sa heart, di ba? Sana wag niyong payagang gawa ng paraan. Kayo mismo, wag na kayong magbaka sakali na okay naman, di naman sinusumpong. Wag na po. Ayan, so kung yan po, sana napakinggan po nung ating tumawag ngayon o kagabi na nag-PM. It's 9:01 na, partner. Kailangan natin munang mag-station break. Babalik tayo para sa iba pang mga katanungan. Diyan lang po kayo at wag po kayong alis. Babalik ang serbisyong OFW.
6: Serbisyong OFW.
1: Matinding pinsala ang iniwan ng magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao na nakaapekto sa maraming rehiyon. Sa gitna ng trahedya, nananatiling buhay ang diwa ng bayanihan. Partner ng FEBC Philippines ang Operation Blessing, World Vision at PhilRADS sa paghahatid ng agarang tulong at pag-asa sa mga pamilyang naapektuhan ng sakuna. Para sa mga nais tumulong, bisitahin ang febc.ph/give para mag-donate. I-indicate na ito ay para sa bayanihan at i-email sa donation@febc.ph. Para sa karagdagang detalye, mag-text sa 0927-778-6909 o i-follow ang FEBC Philippines sa Facebook. Maraming salamat!
6: Servisyong OFW!
5: Okay,
4: okay, nagbabalik na po ang servisyong OFW. Pasensya na po, nagkikwentuhan kami habang off the air. Ano pa? Pero magandang araw po. Ito po ang servisyong OFW 903 na po at nagpapatuloy sa paglilingkod, sa pagsagot sa inyong mga katanungan, partner. Okay na ba yung pangalawa na at nasagot na ba 'yon, ano? Okay na 'yon.
5: Oo, nasagot na 'yon. O eh meron lang pagbati ng konti. O eh sabi ni Efren, mga 3 PM po, nasa pwesto na po ako, sir. Tanong niyo lang po Mang June Peaceball.
4: Aba, mukhang kilalang kilala si Mang June doon, ano?
5: Oo. Diyan sa Barangay 178, Pili Corner kay Mito.
4: Hopefully.
5: Si Mary Ann Cruz Francisco listening from Hong Kong always. Sa radyo apo ako nakikinig, mga gwapong pastor.
4: Ay, salamat.
5: Kasi walang lipatan at hindi nag-off ng kada segment while working.
4: Grabe. Ba naman? Ayayamanin si ano, si dahil lagi naka-data, ibig sabihin niya laging mayroong laging mayroong load.
5: Thank you, iba man. Naman sa Hong Kong kasi partner, iba naman diyan, talagang malakas ang data diyan.
4: At saka mura din yung kanilang internet monthly ano diyan. Ayan, Mary Ann. Thank you, Mary Ann. At meron pa ako nakita dito na si Telma Manjarres, lilipat lang po ako ng radyo. Oy, nakalipat na kaya si Ma'am Telma. Ayan. Okay, so tuloy-tuloy lang. Partner.
5: Oo.
4: Tanong na.
5: Siyempre, aking binabati din yung aking, sandali lang, no? Aking may bahay na si Ma'am Angelica Espino Bonsoy na nasa volunteer work niya dyan sa Translators Association of the Philippines. Ayan. Okay, ito po yung sumunod na tanong. Hello po, Pastor. Good morning. Tanong ko lang po, may makukuha pa ba na burial sa OWA at POEA kahit 2022 pa ang last na sampa ng mister ko sa barko? Salamat po. O partner, ikaw yan.
4: Ayan. Partner, tinanong ko yan eh kung tinanong ko yan kung active pa ba yung kanyang OWA that time. Pero nung ina-analyze ko, kasi kamamatay lang partner eh. Kamamatay lang. So, binilang ko nung 2022, tama? 22.
5: Kamamatay lang niya, pero yung huling sampa niya ay 2022.
4: Oo. So, doon pa lang ay tiyak na yan, partner, na inactive na yung OWA.
5: Mm.
4: Pangalawa, since kamamatay lang, ay dito na namatay at wala nang active na kontrata yan, tiyak,
5: right,
4: ay hindi na makakakuha sa OWA. Tinanong niya yan, partner, sapagkat marami tayong natutulungan dito sa pagsagot natin na kahit na namatay na, pero nakakuha pa rin. Kasi iba naman ang kwento noon, partner. Halimbawa, halimbawa ano, 2022, yung huling sampa 2022, tapos active pa. Kasi normally, ang mga seafarer partner, ang kanilang kontrata pinakamahaba ngayon ay 9 months na lang. Wala na, bihira na ako makarinig ng 1 year. 9 months, 6 months, 3 months. Eh, 2 years pa rin ang coverage, partner, ng OWA. Kahit sabihin mong 6 months lang siya, 9 months lang siya, 2 years pa rin ang coverage. Kaya noon, ang mga seaman ay talagang halos sila nagmalaking contribution yun, partner, pero 2 years pa rin ang kasi nakalagay naman sa batas yan. Ngayon, sa case ni ma'am na nagtanong sa atin ay hindi na po mako-cover kasi po kamamatay lang ngayon, 2022, yun yung huling sampa. Kahit sabihin mag-2023, mag-2024 pa yung OWA membership niya that time, kahit sumampa ng 24, since kamamatay lang ngayon, tiyak inactive na yung kanyang OWA membership.
5: Mm-hmm.
4: So yun yung ating sagot dyan. Nawa po ay makuha po ito ng ating mga kababayan na may mga ganong sitwasyon. Kaya ang aking paalala dyan, partner, pag ganyan, hindi lang dito sa ating nagtanong, na kapag kayo ay may ganitong sitwasyon na matayan, halimbawa, huwag nyo hong patatagalin na hindi mag-file ng halimbawa death benefits o insurance kasi yung prescribed period na tatapos din, partner, eh. Natatapos right. Yan ng 3 years. Ang sinasabi ng DMW, even sa legal, kung hindi ka nakapagsampa ng kaso, kahit administrative nga, partner, sa DMW, pag hindi ka nagsampa ng kaso, tinatanggal mo na ang inyong karapatan para magpatuloy o magsampa pa kasi lumampas yung taon na yon para magsampa ng kaso. Para sabi ni Attorney Caudia, yung ating mentor, pinabayaan mo yung iyong karapatan, tinulugan mo, mo ang iyong karapatan. Dapat kapag may karapatan, huwag niyong payagang magtagal kasi mawawala at masasayang lang, partner.
5: Sa akin maganda din na sana no, nadidinig natin uli si Pastor ni na Kaya kung minsan merong mas may punch kapag si Pastor ni ang nagsasabi, Pastor ni Kuya Caloy Cao eh. Dahil katulad niyan ano eh malamang kung ito ay kumbaga nagbabarko pa tapos active yung kanyang OWA membership, meron siya makukuha. At yung iba naman ay talagang hindi na na-renew kanya, talagang hindi pa makakakuha. At gusto ko lang banggitin, partner, ha, yung prescriptive period dito magmula kapag siya ay namatay ay 90 days, if I'm correct. Tama ba, partner? 90 days lang ang prescriptive period para siya ay maka-avail nung kanyang death benefit. Pero dahil nga hindi na nga siya active OA member, sa akin sana active pa, partner, yung ano, yung kanyang SSS. Dahil sa SSS din, meron din siyang makukuha na death benefit. Yung pamilya at least.
4: No? Okay. Sige, partner, dagdagan ko lang no, na yung prescribed period, na-test na natin yan dito sa when it comes to benefits. Well, hindi yung criminal, hindi ako aware sa criminal prescribed period, kundi ito ay mga una administrative.
5: Hindi, ito yung ano, yung benefit, no?
4: So, ay, benefits yan. Oh, benefit.
5: Sa benefits yan. Oh.
4: Okay. So, ito naman tinutukoy ko kanina ng prescribed is sa administrative filing ng case diyan sa DMW. Pangalawa, yung OWA. Pinagpareho nila na ang prescribed ay 3 years ng paghahabol para makahabol ng iyong benepisyo man sa OWA. Ang insurance partner, hindi ko alam eh, kasi mayroon din tayong ganyan na insurance pero nakuha yun. Naalala mo si Roslyn, no? Yung matagal nating tinulong, parang 5 taon yun na inalalayang. Kaya hindi nag-lapse yung prescribed period kasi kahit hindi man siya nagsampa ng kaso kasi na-file niya, partner. Na-file sa insurance commission, na-file yung benefits sa OWA, na-file yun. At saka yung na-file din yung kanyang compulsory insurance, kaya malaki ito, partner eh.
5: Alright.
4: Compulsory insurance amounting to 500 plus. Kasi $15,000, partner eh. $15,000 nakuha yan. Pero ang unang nakuha ay yung OWA. Maagap na nakuha yon. Ito yung kababayan nating taga San Mateo na ang kanyang asawa na bagsakan ng crane. Na dyaryo yan at na ano yan. Pero nailapit sa atin mga 2 years na, partner. Mm-hmm. 2 years na, pero naisampa naman niya ang reklamo sa insurance, pangalawa dun sa OWA. Kaya ang prescribed nawawala na kasi nag-file ng reklamo.
5: Oo, naalala ko yung partner kasi hinawakan ni
4: Attorney Cao.
5: Mm-hmm. At saka may complications yan. No?
4: Ah, yes.
5: Kaya na-hold. Kaya na-hold niya, dalawang claimant. Oo, pero yung legit na asawa, tapos merong pangalawa na common law.
4: Tama. At na, yan ay during the time, partner, naandyan pa ako sa GFM, no?
5: Yes.
4: At I was able to talk to the insurance commission, pangalawa, yung insurance sa taas, partner. Binerify ko yan kung ano ang mga... ano ang mga requirement na diyan ko natuklasan, partner, yung ano na yung nasulat, di ba mayroong sa insurance pipirma ka eh, mayroong may insurance plan eh, right. Ayon sa manager, kasi tinanong ko yung manager na bakit ang nakasulat yung kabit, partner. Bakit yun. Yung kapit ang nakasulat at hindi yung tunay na asawa? Dito ko natuklasan sa kanila yun. Sabi niya ganito, sir. Hindi namin tinatanong. Nako, dapat ito sa mga insurance. Hindi daw nila tinatanong.
5: Hindi nagtatanong.
4: Kung Sino yung isinulat, partner? Kasi ang nagsusulat daw, ayon sa kanya, ay yung mismong OFW. So,
5: oh, okay.
4: Sa case nito ni Roslyn, ng kanyang asawa, ang nagsulat OFW, hindi yung kabit ha, kundi yung mismong OFW, kasi that time partner, nasa 2 months na yung relationship nung OFW at saka yung babae dito sa Pilipinas. Oo, 2 months na. Kaya ang isinulat, siguro hindi sila maayos, hindi in good terms ng kanyang asawa na si Roslyn, pero legal wife to ha. Ang isinulat, hindi ko na maalam tong OFW na ito, kung bakit ang iba ang isinulat. Ang daming anak, partner nito eh. 4 o 5 anak nito. Napuntahan ko pa sa San Mateo Rizal. Binisit ko pa yan, nasunugan. Naalala mo yan, di ba? Nag-challenge pa ako, bigyan natin ng damit o mga goods para malang makatulong. Napuntahan ko yan. So, pero at the end of the day, naka-5 years, partner, bago natin na ipanalo yan. True attorney ka as a lawyer. Kasi naghugas kamay dyan ang insurance commission. Pinuntahan ko pa. Nakaharap ko pa yung abogado nung insurance commission plus yung mga staff para sabihin itong legal wife. Dapat dito natin. Kaya sinabi kong naghugas kamay kasi inilipat nila sa court para ang korte ang magpasya tungkol kung kanino ibibigay. Parang ang tawag doon, di hugas kamay eh. Parang mahirap na magkamali. Parang ganun yung naisip na mahirap na magkamali sa husgado na namin ibibigay. Which is hindi dapat. Dapat silang nagdesisyon noon. May legal wife, mayroong kontrata na andun malinaw na ang beneficiary itong legal wife. Kaya lang, masipag din partner mag-follow up yung kabit at saka kakampi pa yung biyanan. Partner, kaya ang lakas ng loob nung kabit at ang lakas ng loob kasi ang biyanan kakampi pa niya. So, pero at the end of the day, glory to God na ipanalo ni Attorney Cao na ibigay sa kanya less than 1 million o 600,000 to 700,000 doon sa $15,000 partner. Malaki yan, malaki.
5: Ayun. Maigi at yan ay napaliwanag nating maigi. Ano? Okay, meron pa tayong katanungan. Attorney, no? Hindi ko alam kung sino attorney tinatanong niya sa atin. Dahil din mo tayo parehas na attorney. Good noon po, may tanong po sana ako sa inyo. May brother po ako sa Saudi worker, tapos hindi nagkaintindihan sa kanyang foreman. So ngayon, gina-blackmail. Bisaya ito ah. Siya na gina-blackmail siya na ipadala daw ang mga video niya na malaswa pero edited daw. Isend daw dito sa Pinas pag di magbigay ng pera sa foreman niya. Anong gagawin namin?
4: Nako? Partner. Dalawa, yung nakikita ko dyan. Una, huwag kayong gagawa ng mga ganyang kalaswaan. Ano? Dahil eventually, magbabounce back yan sa inyo. No? Pero ang tunay na kwento dyan, partner, ang tunay na istorya o anuman, bagamat it is a separate thing, partner, yung act na yon plus yung trabaho, no? Magkaiba naman yon. Para sa akin, yung OFW na kapatid nyo, tama partner, kapatid niya, no? By the way, ang tinutukoy na lawyer dyan, ang sinasabi niya, akala niya lawyer ako. Sabi ko, hindi po ako abogado. Ako po ay pastor. So, kaya ang maganda sana, kung narito si attorney ka, masasagot niya yan eh.
5: Tama.
4: Kasi legal ano na yan. Pero, kung ang perspective partner, pag tinignan natin ang employment, siyempre, may karapatan ka sa kontrata mo sapagkat ang kontrata ay magkahiwalay naman sa kontrata ng kanyang foreman, di ba? So may kanya-kanya silang lakad pagdating sa kontrata. Kaya lang dahil sa immediate boss siguro ito, dahil foreman nga, meron din siyang jurisdiction sa pagdisiplina. Pero ito, walang kinalaman yung employment partner eh. Walang kinalaman yung employment at parang binablockmail siya na ilalabas ang aking nakikita, bagamat hindi niya sinabi yan, na mayroon siyang ginagawa siguro itong foreman na gustong ireklamo ano nitong kababayan natin na nagkapatid niya ito nagireklamo. Para sa akin, ang advice ko, iakyat mo. Kung foreman, may kasunod diyan partner, engineer, tiyak sa hierarchy niyan diyan, meron yan engineer mas mataas doon sa foreman mo. Baka kailangan na ipaalam mo sa kumpanya ang sitwasyon kung ano man, bagamat kami ngayon ay sa pantahang aming pagpapayong nakikita ko diyan sa akin personal di dahil hindi niya alam, hindi binanggit kung ano partner yung dahilan kung bakit bina-blackmail siya. So ang pumasok sa isip ko, baka naman mayroon siyang nakikitang hindi tama sa foreman na nagrereklamo siya, kaya lang iba-blackmail siya, ibina-blackmail siya na ilalabas ang video. Para sa akin, mas mahalaga ang trabaho, no? Totoo, ang moralidad ay napaka-importante para sa iyo. Pero wala ka na magagawa, gawin niya 'yon o hindi, ang bargaining niya na lang eh, blackmail partner eh, para hindi ilabas eh, no? So para sa akin, pag-usapan niyo, kausapin mo yung engineer, o kung hindi mo na kaya talaga, you have to tell it to the company dahil pinag-uusapan diyan ang employment contract mo. Yun ang aking payo diyan, partner. Ikaw, anong yung masasabi diyan?
5: Okay, well, sa akin, katulad nga niyan, unang-una, meron siyang hawak sa'yo at yung nakakapagpigil sa'yo. So, sa susunod ho, huwag ho tayong gumawa ng ganon. Ano ho, yung mga malalaswang video na yan. No? Pangalawa, huwag ho kayong matakot na magsumbong sa inyo pong amo. Dapat alisto ho tayo, dapat meron ho tayong ebidensya na pwedeng pagbasihan ng inyong complaint. No? At ihanda nyo na ho sarili nyo dahil this may, kumbaga, mean it's either ikaw ay mag-stay dyan, ilaban mo, dapat may ebidensya. Or kung ikaw man, baka uwi na lang ho kayo. Kung minsan, kapag ho worst come to worst, maapektuhan pa ang inyong health, umuwi na lang ho kayo. Or maghanap ng ibang mapagtatrabahuhan kung ganyan ka-toxic. Pero nevertheless, ito yung sinasabi natin sa ating mga kababayang OFW. Inyo pong ingatan ang inyong pagiging OFW sa ibang bansa dahil kayo ho ay representante ng ating bansang Pilipinas. At yung dala po ninyo ay hindi lamang inyong mga pangalan, kundi ang inyong pagiging Pilipino. At huwag ho tayong gagawa ng mga bagay na kahiyahiya o ikahihiya ng ating mga kababayan. Sa mga ganitong paraan, yes, meron ho kayong karapatan na mag-file ng complaint. And daanin nyo ho sa tama. Tingnan ho natin. Kasi wag ho tayo basta madidismaya na palakasan system. Hindi ho, inyo pong ilaban. Kung meron ho kayong matibay na ebidensya na ganito ang ginagawa ng foreman na ito, sabi nyo, hindi lang nagkakaintindihan, pero palagi ko, hindi lang ganyang kababaw yan.
4: Ito, yeah.
5: The fact na willing kang, kumbaga, i-expose, uh-huh, o parang ikaw ay gagawa ng ganito, ay hindi lang ho yan, hindi pagkakaintindihan, kundi merong mas malalim na dahilan yan.
4: Ayan, no? Ako, maraming salamat partner sa karagdagang kasagutan na yan. At ang ating oras, 9:23 na po, medyo kakapusin na po tayo ng oras, at tayo po'y mananalangin. At maraming salamat sa inyong pagsama sa amin sa araw na ito. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Partner, ako na mangunguna, ipapanalangin natin si LB Garcia at yung may mga karamdaman ngayon. Even si Fred, yung nagtanong kanina, manalangin tayo. Maraming salamat o Diyos sa iyong mga pangako dahil ikaw ay di napapako sa inyong pangako, hindi ka nagbabago noon ngayon at magpakailanman. Nilalapit namin una si Fred, Panginoon, na may karamdaman dyan sa Pampanga o Diyos. Ang mga pangailangan niya, ipagkaloob mo po sa pamagitan ng mga benepisyong inaasahan niya. I-bless mo rin at pagpalain, Panginoon, ingatan at pagalingin, Panginoon, ang aming kapatid si LV Garcia ng Los Baños, Laguna, na nandiyan ngayon sa lugar ng Heart Center. Gamitin mo mga doktor.

0: At ito naman po si Pastor Rene Bunsoy na nagsasabing, pagpalain ng Diyos ang ating mga overseas Filipino workers kasama ng kanilang pinakamamahal na buong pamilya. God bless po.
1: God bless you. God bless Pastor Rene. God bless us all.
2: Ako po si Noel Capacio sa Jeddah, Saudi Arabia. Kagapay ng Servisyong OFW.
3: Servisyong OFW!
4: Matinding pinsala ang iniwan ng magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao.
5: Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesukristo. Tugtog ang tanan, mga kabatid.

0: kaupod sa kalamidad kag sa katawhayan.
1: Kadamping mo.
0: Kaunungan sa hustisya kag sa kaalam.
1: Kadamping mo.
0: Abyan mo sa ikaayong huna-huna.
1: Kadamping mo.
0: Ari na ang
2: Kadamping mo.

0: sa may BCPO, padayon ang aton ng mga hilikoton para sa pagpasanyog naton sa aton ng peace and order, kagsang aton ng mga crime prevention measures para nga mangin malinong kagmatawhay ang aton ng syudad sa Bacolod. Ma-enjoy gid naton niya ang everyday, ang safe nga Bacolod City, kag safe nga NIR. Gani dira man nakatuhoy karon ang aton nga discussion, no, sa mga programa sang BCPO kag sang inyo nga Philippine National Police para sa pagpasanyog pagid sang aton nga peace and order. Gani sugura man aton ang aton nga discussion sang aton nga mga programa paagi sa aton nga mga accomplishments nga natipon sang aton nga police stations 1 to 10 kag aton mga operating units under the Bacolod City Police Office sa aton nga anti-criminality campaign. Yari na ang aton nga weekly accomplishment report sa period covered naton July 6 to 12, 2026. No, sa aton kampanya kontra sa illegal nga droga, ang inyo kapulisan nakatigayon nga makahimo sang napulo ka operations kag naka-aresto kita sang pulo man ka individual nga naglapas sang layi sa kontra sa illegal nga droga, no, kag naka-confiscate kita sang 50.7 grams kag nagabalor sang sobra 300,000 pesos nga worth sang illegal drugs. Sa ato naman kampanya kontra sa wanted persons, ang Bacolod City Police Office nakatigayan kita nga makaaresto sang napulo ka mga wanted persons nga gin charge ini sang nagkalain-lain nga klase sang mga offenses diri sa may syudad sang Bacolod. Sa aton kampanya kontra sa illegal gambling or sa tanan nga klase sang panahor diri sa may syudad sang Bacolod, nakaaresto kita sang duwa naman ka mga persona nga naga-engage sa illegal nga panahor. Kag sa aton nga kampanya kontra sa loose firearms, sa aton padayon nga panuktok, pagparibind sa aton nga mga pumuluyo, no, sa sa nagahupot pa sang mga illegal nga mga firearms, no, nakatigayon kita nga makapasurrender sang anom tanan ka mga armas luthang. So panginbulahan gid sa aton nga mga operating units sa may Bacolod City Police Office sa madinalag-o naman nga kampanya naton kontra sa tanan nga klase sang kriminalidad sa may syudad sang Bacolod. Kag sa aton naman nga mga activities nga ginupdan sang nagliligad nga mga semana, no. So amoy na isa dira ang pinaka significant naton nga ginhimo sa subong semana or last week, ang aton nga opening sang Police Community Relations Month 2026 nga i-discuss karon sang aton nga special nga bisita, kag nag-upod man ang aton nga mga community nakalain-lain naton nga mga stakeholders sa pagbukas naton sang sining month-long celebration of the PCR Month celebration. So isa ina sa aton man gin-updan, no, kag sang nagligad nga semana man, no, wala kita naka-upod diri sa aton programa tungod nga nag-upod kita sa regional summit sang Women and Children Protection desk, no, para ina sa mga kapulisan, mga nagahandle sang Women and Children Protection Desk naton all over Negros Island region, no, nga gin-conduct gid sang aton nga Women and Children Protection Center sa pagpanguna ni Police Brigadier General Maria Sheila T. Portento ang aton nga chief, no. So nagpatigayon kita sang do refresher naman sang aton nga mga buluhaton, ang mga measures, mga protocols kag gina-observe naton agud nga mapasanyog pagid naton ang pag-deliver sang aton nga duties and responsibilities as mga investigador kag mga nag-handle sang Women and Children Protection cases, no. So kinahanglan, no, natun-an gid naton or na remind kita liwat, no, bilang mga WCPD sang aton nga pagka compassionate sa aton nga tagipusoon kung nagahandle kita sang mga cases sang violence against women and children. So nagupo dito ang aton man nga mga station commanders kag amuin na nga nakahatag liwat sang aton nga mga guidance para nga mapasanyog man aton ang aton nga programa sa mga kabataan kag mga kababaihan nga mga biktima sang pagpang-abuso. So ina isa naton nga ginupdan. Kag madamo pa kita nga mga activities ipapatpat naton ina sa aton nga bisita sa subong nga aga. Gani siguro ihatag ko na siya sa inyo ang aton nga napili nga topic sa subong nga semana is nakaanugid siya no, nakaangkla sa aton nga selebrasyon sa sining July 2026 sa aton nga Philippine National Police gina-celebrate naton ini every year gid on the month of July. So may ara kita sir sang week long month long celebration gani wala na sang pinaka mas competent pa nga mag-discuss sang sining aton nga celebration kundi ang aton nga officer in charge or chief na siya naton sang City Community Affairs and Development Unit ang ginatawag man naton nga Police Community Relations. Kita na ang mga personnel nga naga-engage bala sa aton nga mga communities. Kita mo lain-lain ang aton nga function dira sa may PNP. So sila or kita diri sa PCR ang involved naman sa mga activities kaupod sang aton nga komunidad. Gani ang ginahatag ko sa inyo ang ato bago lang siya na-assign sa BCPO. Naghalin ini siya sa iban man nga unit diri sa May Negros Island region. So siya na si sir na ang magadiscuss na. Gani ang ako nga bisita wala sang liwan kundi ang ano ganito sir, tall, dark and very handsome. Amo na ang iyang description nga gin pili kuya ha kay bagay gid sa aton nga mga bisita. Kag sa nagapamati sa radyo, oo, lantawon nyo karon ang aton nga Facebook Live kay makita nyo tuod ang ginahambal ko. No? Ginahatag ko sa inyo, please welcome si Police Major Kenneth Ray D. Militar. Sir, good morning. Ang imo panamyaw.
1: Good morning.
0: Yes.
1: Good morning sa tanan. No? Nga tagpalamati naton kag sa aton mga dampig. Good morning gid kag salamat ko sa warm welcome mo sa akon.
0: Yes.
1: No. So a short introduction man sa akon nga sir.
0: Yes sir, sige.
1: Police Major Kenneth Ray Militar. Previously assigned sa Police Regional Office 9,
0: mm-hmm.
1: Particularly sa Zamboanga del Norte.
0: Mm-hmm.
1: And assigned as officer in charge sa Provincial Administrative and Records Management Unit.
0: Daw admin na siya, sir.
1: Yes. Dito man kita naghalin. Kag, subong, as you mentioned, currently officer in charge sa Community Affairs and Development Unit diri sa Bacolod City.
0: Mm-mm.
1: Police Office.
0: Yes, sir. Wow. Nabatian niyo ang tingog ni Sir Militar. No, di ba? Bagay gid sa iyang bagay man sa boses niya ang iyang apelyido. No, pero iniina ang aton yang ginatutukan no kundi kun ano man ang iyang posisyon nga ginakaptan subong ang aton nga Community Affairs and Development Unit. So sir, welcome gid diri sa may BCPO no kag diri sa aton programa sa kadampig mo. Sir, ang aton nga month-long celebration sang PCR month, nagsugod na. Mamangkot kami, anay, nga, ano ini ang PCR month? Nga abala, ginaselebrar naton ini sa PNP. Ano ginsini ang significance niya sa aton nga komunidad, sir?
1: Subong, we are celebrating the 31st Police Community Relations or ang itawag naton nga PCR month. With the theme sa bagong Pilipinas, ugnayang pulis at mamamayan, tapat, maaasahan at nararamdaman ng bayan.
0: Mm-hmm.
1: So, actually, hindi lang kita ang celebrate dere, kundi bilog nga
0: Pilipinas.
1: Pilipinas.
0: Yes.
1: So, gina-celebrate ini sa month of July.
0: Mm-hmm.
1: So, this is the opportune time to strengthen man sang aton nga community participation in crime prevention.
0: Mm-mm.
1: So it also serves as a vehicle for forging stronger partnership and community support for the peacekeeping and public safety programs of the Philippine National Police.
0: Mm-mm.
1: So dira naton ginapabaskog pagid ang aton nga relations sa aton nga mga stakeholders, local government units.
0: Mm. Partnership natin sa ila, sir.
1: Mm.
0: So, amo na sir, no? Ginhataga. Actually, ang ining mga activities na ito, ang ginobra or ginahimo na naton ini sa PNP. Kag diri sa nagkalain-lain nga units. Pero sa subong bulan, ginhataga naton ini sang mas significance, ginpabaskog naton ang kampanya agud nga makadulot kita sang dako nga impact sa aton nga community. So, sir, ang programa kag mga proyekto nga ginahimo sang aton nga kapulisan specifically diri sa aton sa Bacolod City Police Office sa sining celebration sang PCR month, sir.
1: So actually we have the programs initiated by Police Regional Office naton ang atong nga Safe NIR.
0: Yes.
1: Dial 911.
0: Oo.
1: So, amo gina siya ang gina ano naton para masulong naton ang safety awareness sang kadam-an. Kay we also have the schedule of activities. Nga
0: makahimo kita sang sining mga activities, sir, no?
1: Oo. So, as you mentioned kanina, kagina nag-kick off kita sang July 6.
0: Yes.
1: So, last Saturday, July 11, nag-meet man kita sa aton nga mga force multiplier together with sa aton nga city director. Gin-organize naman sila, gin-revisit naman ang ilang mga functions, ang role nila na importante. Get kagang aton to gin-emphasizes. Ang ila ni volunteerism lang ni sila.
0: Mm-hmm, tama.
1: So, volunteerism with integrity as our city director ganina gambal.
0: Oo.
1: So, dapat halungan Manila kay it reflects man ang ilang mga ginaubra sa aton nan nga mga
0: komunidad.
1: Komunidad. So, we also have in July 16, mayara man kita sa mangrove planting and cleanup drive no sa Punta-Taytay.
0: Oh yeah, sa baybayon diri sa may area sang Punta-Taytay.
1: Kag sa July 25, mayara man kita sang self defense training no nga ipahiwaton para ma-review kag ma ano man naton, ma-enhance pa naton aton nga mga techniques dira no. And sa July 27, we have soap making and outreach program. Kag mayara man kita libreng gupit.
0: Nga, sa diin naman ni Esther yung area?
1: Sa Bay Center, sa Barangay 12.
0: Yes.
1: So, Bacolod City. Da, kita ma-kantak sa ato ng program. And sa July 31, amuna na siya ato ng culminating ceremony.
0: Yes.
1: Dito na sa Bacolod City Police Office Multipurpose Gym.
0: Okay. So ina, sir, yung mga activities naton, ina kabahin lang ina sang aton nga mga activities gid nga kabilugan. Madamo pa kita ginaobra dira sa may aton mga police stations gani. Ginaagdagid naton ang aton nga mga pumuluyo ang magupod sa sining mga activities naton, no? Sa especially may mga makuha kita diri nga mga techniques livelihood, defense techniques, no? Sa defense. So, updan naton ang mga programa na sang aton nga PCR month. So, isa pagid kabahin sang aton, sir, nga ginakampanya gid paagi sa aton nga Police Community Relations ining programa naton nga Safe NIR Dial 911. So, sir, antes kita siguro mag-discuss na ang further pamatian naton ang aton nga pagpangagda sa sining aton nga Safe NIR Dial 911.

0: Yes. Sige. So wala kita siguro sang sound, no? So sige sir, thank you. So sir, ipa-discuss na to ng aton nga Safe NIR. Ano bala ang buot silingon sang aton nga Safe NIR Dial 911 nga program, sir?
1: So, ang aton nga Safe NIR Dial 911 program, actually it was officially launched June 4, 2026 in a flagship initiative of our Police Regional Office, Negros Island Region. So, ang aton nga Safe NIR, actually may abbreviation na siya.
0: Yes, so, ang meanings ang safe, sir, no?
1: Yes. So, ang S, seen with integrity. Tapos, ang A, appreciated through professionalism. Ang F, felt in action. And ang D is delivering extraordinary police service. So, ang amon yung programa nato, no, gina-intensify natin ang police visibility naton through foot and mobile patrols sa aton nga mga, especially sa aton nga mga schools, sa aton nga mga business establishment, even terminals kag mga ano convergence area. So gina priority matagaan sa aton nga police visibility. And ang ining kwan ginapromote tagid ang Safe NIR para sa aton nga emergency hotline para ma-aware gid ang mga tao, no, na mag anything kung may mga emergency, just remember the three numbers. So just dial 911 kay mag-respond gid dayon ang aton nga mga kapulisan.
0: Yes sir, may ara ka pa idugang.
1: So gina-encourage ko gid, no, ang tanan nga ang aton nga Bacolod City Police Office is always ready nga to serve gid and to protect.
0: Yes. Oo, ang inang gin-mention mo sir ang aton nga mga ginpabaskog naton ang aton nga kampanya, no, nga mabatsyagan, ma-felt kita sang aton nga community kag maka-deliver kita sang extraordinary service sa aton nga mga pumuluyong Bacolod don kag diri sa may Negros Island Region. Paagi sa programa sang aton nga good Regional Director of Pro NIR, si Police Brigadier General Romano V. Cardinio, sir, no, magandang umaga po sa inyo. Na naga ang aim niya sini nga mas mapabaskog naton ang iyang ang kampanya sang aton nga mga kapulisan paagi sa pagdial sang 911. So sir, may ara kita subong mga nakita nga mga mas nagdamo na gid ang aton kapulisan sa palibot, especially sa mga eskwelahan, tungod sa tong nagliligad naton nga mga balita bala, no, nabatian naton, nabasa naton sa social media sang mga allegation sang mga public safety, mga threats sa aton public safety. Sir, magin patigayon kita nga mga simulation exercises, may madugang kadira nga mga initiatives naton nga gin introduce sa aton mga eskwelahan.
1: Actually we are closely coordinating sa mga school heads and school principals nga makakandak kita sa ila sang lectures,
0: orientation gid,
1: yes, orientations prior sang aton nga simulation exercise. So gina-encourage tagid sila nga mag involvement sa aton nga para sa aton nga safety sa tanan. So we have ano nag coordinate gid kita para matagaan nina sang
0: do pagtamod abi sir, no, sang, mas focus
1: sang do kadasig bala diyon nga mga kuha naton, no,
0: pag-action naton,
1: pag-action sa aton dira. So as I said, ang una gid is i-aware gid naton sila sa aton nga program naman ang Safe NIR,
0: yes,
1: na i-dial gidayon ang 911 kay we have the kumbaga may package na nga makakung ano na ang makag-responde na lang sila.
0: May so, observe ang mga protocols.
1: Yes. Uh-oh. So mabalaan na lang kung ano na ang senaryo. So iga ano taman na sa aton nga mga sa mga aton mga eskwelahan para hindi man sila ma dumagulpihan.
0: Yes,
1: so,
0: oo.
1: Dapat ano taman sila. I-aware taman sila.
0: Yes, kada ko inisang magiging bulig sang ining aton nga ginaplano or iban nga nasuguran na naton sa mga eskwelahan, no? Depende sa aton nga mga coordination, close coordination naton sa aton nga mga eskwelahan gid para sa aton nga mga kabataan, mga estudyante, mga manunudlo kag mga ginikanan dira, no? Nga mag-involve kita, maghimo kita sang mag-cooperate kita sa aton nga mga ginahimo nga mga protocols and measures, magkandak kita sa mga orientation, no, prior sa sining paghimo naton sa mga simulation exercise o kun ining daw ga practice bala kita, sir, nga kun anong himuon in case of an emergency. So amo na dayon nga ginapatigayon naton nga mag dial gilayon sang aning 911 kung may mga suspicious mga activities nga kakatabo, may makita kita nga mga maka-witness kita sa mga insidente. Bisan sa aton public safety, mga dalan haton nga mga na-blockan sa mga basura, dira, oh, no? Para nga magbaha, ma-prevent man haton. Kag especially ang mga nagakinahanglan sang pag-responde sang aton nga mga kapulisan, gina-encourage ginaton ang pumuluyong bakulod nun, mag-dial sa 911. Kago apamatian naton ang aton nga mga kapulisan, ang aton nga mga maestra, ang aton nga mga community sa aton mga barangay nga mag-discuss sang ining paghahimuon naton kung may mga kinahanglan nga aksyonan dira sa inyong eskwelahan or sa palibot man kag sa bisan diin man nga bahin sang aton nga community. So amoy na ang pinaka-aim, ang pinaka-purpose ng sining programa sang aton nga pro-NIR, nga safe NIR dial 911. So sir, mga ano tanay, ha? Mabasa tanay sang aton, bala nga mga Facebook live nga nag-upod sa aton, no? Kay daw ka nami sang aton nga discussion, basi may naka gusto mag-share man sang ilang mga comments dira sa aton, no? Basahon naton bala sila, sir. Kay nag-upod gid sa aton ang Police Station 1, good morning, ma'am and sir. God bless your program. Siyempre, ang aton nga Radyo DYVS, mayong aga sa tanan. Kaupod ang kadampig mo. Madamugid nga salamat. Si sa mga abyan aton sa PS1, no, tamo na ganihang balsang aton. No? Thank you, good so much. Aton gid nga BCPO, sir, ang imong sikadu family naton. Mayong aga gid sa inyo, dira? Oo, kaupod sa aton ng mga mapisan ng mga police personnel dira, no? Si Day Jollibee, good morning, thank you. Si Sir Giovanni Timbas, ang aton nga CTOC officer. Nagakuan gini sila, ha? Nagatutok sang aton, sir, yung kabilugan nga nagakalatabo bala sa may aton nga deployment sa aton personnel, no, sa bilog nga Bacolod City. Ginamonitor ina kay may mga patrollers kita on the ground nga gina-check yar ang aton nga mga eskwelahan, mga public markets, kag ang tanan nga mga dira bala naga-converge ang aton nga mga kadamaan nga mga pumuluyo. So ginatan-aw naton, so ining mga CTOC officer naton or ining aton nga tactical operation center nato, yes, no, lagi na ang nagabantay nga ginapasiguro nga may ang aton kapulisan ara gidira naga duty kag nagabantay sa aton mga pumuluyo. Si MPU Mobile Patrol Unit, thank you man for watching. Si Ma'am Corazon Estelboro, Estelioso, thank you gid. Kag sa tanan naton si aton nga PIO, syempre si Carl, mayong aga toto. Si Captain Rami Saison sang at BCPO PCR Kado, Major Militar, thank you gid ko na, sir, kay na guest ka. Taga Carmo naman naton, thank you sa aton Carmo family. Station 7, maayong aga gid sa inyo tanan, thank you so much for watching. Si NCF Sir Kwani naton, Force Multipliers from Guardians watching. Thank you gid sa aton mga Force Multipliers nga padayon nga nagasuporta, nagavolunteer sang ilang serbisyo sa pag-upod sa inyong kapulisan nga mag-alagad gag magserbisyo sa aton pumuluyong Bacolod noon. Thank you, Ged. Si PS6 ara man, di siya magpaperde. Si Philip John Ribadomia sa Station 10. Kuha na ka mo, kota na ka mo sa inyo kay sir. kag sa tanan nga mga labutan nag-commentar gid nag-join sa aton nga Facebook Live. Sa subong aga madamo gid nga salamat sa inyo tanan kabay opdan nyo kami gihapon na sa dason nga mga episode natin. So sir, antes kita magtakop, sir ang imo gid nga siguro pangagda mensahe sa aton nga mga pumuluyong bakulod noon sa aton padayon nga pag-alagad sa mga pumuluyo naton nga maging matawhay kag malinaw ang siyudad sa Bacolod, sir. Imo message kag pangagda dira.
1: So sa aton nga mga ano no, mga kadamping, the Bacolod City Police Office warmly invites gid ang tanan nga mga Bacolod noon nga mag join gid sa aton nga pag-celebrar sa 31st Police Community Relations sa subong nga bulan nga with a theme nga sa bagong Pilipinas, ugnayang pulis at mamamayan, tapat, maaasahan at nararamdaman ng bayan. So gina-encourage ko gid ang tanan nga mag-participate gid sa amon nga mga various community activities. Including ni ang mga aton nga crime prevention, ang lectures naton sa mga eskwelahan, sa mga barangays, kag ang may ara man kita nga mga disaster preparedness seminars,
0: yes, oo.
1: Ang outreach program, kag madamo pa para mapabaskogin naton ang aton nga partnership between sa aton nga kapulisan kag aton nga komunidad. So again, let us build a safer, more peaceful, and resilient Bacolod City through unity, cooperation, and active community participation. Luwat, salamat gid sa tanan nga nagpamati sa atan.
0: Yes, thank you so much sa aton special nga bisita kabay nga na naka-share si sir sang aton nga mga importante nga mga information no kag mga pangagda niya sa aton nga mga pumuluyong Bacolod don. Sa pag-ugyon gid sang aton nga mga programa sa inyong kapulisan para sa kalinong kagkatawhay diri sa may syudad sang Bacolod. Thank you so much sir. Police Major Kenneth Ray Militar ang chief sang City Community Affairs and Development Unit sang Bacolod City Police Office. Kag amo naman yad to ang aton nga mga ginupdan nga mga balita ang impormasyon subong aga. Thank you so much kadasig sang oras. Alas 10 na so hindi na kita mag-go overtime kami, Ma'am Leia. Madamo kayong salamat sa inyo pag-upod sa sumunga aga. Kami ang inyong mga kadampig sa Bacolod City Police Office, si Police Captain Maria Liberty Indiape, kag si Police Major Kenneth Ray D. Militar. Madamo kayong salamat.
2: Sa tagsa kapag ulan, ginapahanumdum kita sang isa kasakit nga kamatuuran. Masami ang baha nagasugod sa basura sa dalan, nagabalabag sa kanal, kag nagadala peligro sa kabuhi sang katawhan. Bilang mga tinugyanan sang Diyos sang iya tinuga, ginatawag kita hindi lang magpangamuyo, kundi magatipan man sang kalibutan. Sa siningation, piliun naton ang gugma kaysa kawala sang labot sa aton palibot. Kung insakto ang paghaboy naton sang basura, ginaamligan naton ang aton isig katawo, komunidad, kag palaabuton. Mangin kabahin kita sang solusyon. Manglimpyo, mag-segregate sang basura, kag mangin ehemplo sa komunidad.
3: Ini nga pahanumdom gikan sa 1233 Radyo, DYDS.
4: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
5: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, agapay ng sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, Care 104.3 Duway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbising.
4: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
5: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGR-FM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFE-AM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
4: Ito ang mga himpilan ng Far East Broadcasting Company Philippines sa 78 taong pagsasahimpapawid. Naghahatid ng mensahe ng kapayapaan ni Kristo hanggang marinig ng lahat.

0: 10:08 atong time. Diri sa DYVS Sabian, maayong aga. Kag welcome gid sa Real Time with Leia. We are broadcasting live diri sa buong sa aton nga studio. Ground floor, Smile Building, Verbena, San Sebastian Streets, Bacolod City. Kamusta ikaw, Abian, sa sining adlaw? Dari naman kita for 1 hour. Excited ko, Abian. Kag inaagda ko ikaw nga mag... upo diri kag mag send sang imong nga mga mensahe, no? I hope nga excited ka man today abiyan sa pagpamati sa imo trabaho, sa sining nga adlaw, no, sa mga ginaaman sa Ginoo sa aton subong nga mga bugay, mga trabaho abiyan, no, mo na bala ang nami nga everyday nga makabugtaw kita abiyan, nga may hope kita, no, there is hope in Jesus abiyan. No, di bala, amo na siyang aton nga security sa aton nga pagkabuhi. No, amo na siya ang nag-inspire sa aton abyan ang paglaom naton sa Ginoo. So, kundo medyo daw gina ano kita subong, no, daw gina tamad abyan. No, ra gina basta bugnaw ganing panahon do, no, kanami lagi da ano, no, tiner sa isa ka lugar bala abyan kag nami tulog, pero nami man abyan nga gagiyo kita, we are moving, no, nagagiyo ang lawas naton kay amo na ang purpose ang lawas naton, no, yung mga kamot kag tiil kita para magubra, para maglakat para sa Ginoo abyan. So dalayawan kita Ginoo nga may maayo kita nga lawas kag kusog subong makatrabaho abyan. I hope nga you are excited, positive ka sa pag-atubang sa sininga aga, labi na gid sa mga responsibilities naton, sa mga commitment naton sa bugay sang Ginoo, mahimo ina naton abyan. So dinay kita diri sa aton nga program, bag-o naman ang aton nga topic. Kanami sa aton nga topic, amo ni ang kapisan man nga magatulod sa aton nga hindi kita magstay sa isa ka lugar, kay we need sang digital stewardship abyan. Amo na siyang aton nga topic sa sining aga. So kung may ara ka dira sang mga greetings, mga naga-birthday subong, naga-celebrate sang ilakadlawan, happy birthday gid sa imo abyan, or naga-celebrate man sang wedding anniversary, happy wedding anniversary gid sa imo. Si Ma'am Lourdes Bernardino ang aton nga A Moment for Mom segment host sa Kapanimalay mo every Tuesday. Happy birthday, Ma'am Lourdes, Teacher Des. God bless you, enjoy your celebration. Salamat gid, no, sa kay Tita Dimple Baldonado, sa kay Pastor Adi Bernardino, and sa inyo nga family maing aga. Kagi na pasalamatan ko man, salamat gid sa pag tune in diri kay nang Grace no Jocel Olivares, kay nang Vanji and kay Sebastian. Kanami kay naghulaw na abyan. Nag-init na ang may init na ang paton nga panahon. Balik klase, balik na eskwela ang mga kabataan, praying man dira sa may Iloilo. Now, recently napiktuhan gid sila sa mga pag-ulan, no, mga pagbaha dira, mga abyan naton dira sa Iloilo, hoping gid and praying nga safe kamo dira, kag resilient sa gihapon sa mga kabudlayan, kag praying man nga ang mga napiktuhan nga mga barangay dira or community may ara na sang malana, no, ang ilang ang mga dalanon, kay ang iba, no, ng napiktuhan ang ilang mga taytay, no, ang mga dala nila, ang kabudlay sang alagyan. So i-pray gid nato, no, nga hindi sila mabudlayan, no, sa ilang mga alagyan pakadto sa eskulahan or pakadto ayhan sa mga olubrahan, no, i-pray gid naton abyan. Kag of course ang mga napiktuhan dira sang ashfall sa Canlaon and even sa Cebu, no, sa recent lagid nga eruption sang Lunes sang Mount Canlaon abyan, praying gid nga maghaganhagan, ano, ang kabudlay dira, no, sang sitwasyon. Kag safe ang inyo ginainom mga pagkaon nyo dira, may aragid sang safe and healthy nga mga pagkaon. Also ginatamyaw ko man dira si Pastor Pert Alparaki sa Iloilo maing aga, sa imo Pastor Pert and family, si Tita Ninfa, Pastor Nemesio Tahala Senior, tanan nga mga abyan naton dira sa The Voice of Calvary Baptist Church nang Mona, good morning. Subong man, sinang Mapi, good morning gid sa inyo. Si Ma'am Raylene, Pastor Arnel Amualia maing aga, si Matthew Tahala, good morning. Hello kay Ma'am Hazel Rimada, Ma'am Deding Mercado, Jigs Leonor, Judo Rosales, Tita Corazon Estelioso, Ma'am Merly Lumawag. Maying aga, Ma Tita Ofelia Totica, Ma'am Sharon Yanok, dira sa may Can Roma Pontevedra. Ma'am Mercy Istoria, good morning. Salamat man sa kay Tita Florita Ong, Tita Dimple Baldonado, good morning. Kay Ma'am Michelle Sir Early Derla. Salamat man Tita Belen, Tito Sean Magallanes. And please pray for comfort sa gihapon sa family Guanzon, no? Sa pagtaliwa ni Ma'am Melanda Guanzon. Ang iyang week ara subong sa St. Peter Alihis Bacolod, ang ialubong natalan sa sining Domingo alauna sang hapon abyan pagkatapos sang ilang necrological service dira sa St. Peter Alihis. Please pray for comfort gid no sa family Guanzon. Sinang Sony Ann Garcia ginatamyaw ko lang dira, good morning. Sinang Rosalinda Arevalo, tanan nga members sa Victoria Fundamental Baptist Church, good morning. Also si Pastor Paul Pabalate dira sa Community Bible Church La Carlota, maing aga gid sa inyo. Also gina i-anon man naton include sa prayer ang family Nieri Abiano sa pagtaliwa ni Nithelma Nieri, ang mother ni Pastor Rodrigo Nieri aton nga Salmo host diri Abian. Please pray for comfort and strength. Ginatamyaw ko man dira si Nailinda Benson. Good morning sa imo, Nailinda Benson, Ali and Ching, kag si Toto Connor Benson. Hello gid sa inyo, maayong aga, kag maayo lang dira nga pagpamati diri sa DYBS. Sa mga taga Bantayan Island, Cebu, good morning. And sa may Gigantes Island, ang Villases family, good morning sa inyo. Pastor Ricky Calopez, good morning. Si Cheryl Cagnong Matovida, good morning man sa inyo. Si Pastor John and Ma'am Ellen Magallanes, Toto JM Magallanes, good morning. Si Ma'am Dalia Velarde, maing aga Ma'am Leia Kagsatanan, nga tagpalamati, palihog, tamyaw, sang happy birthday kay Rachel Ann Gayares. Greetings from Boracay, Grace Baptist Church, Young Pro. Ma'am Dalia Velarde, maing aga lang dira, no? Kag salamat gid sa pagpamati from Boracay, no? I hope ko makakadto kita sa Boracay, sana all, no? Makakadto kita sa Boracay, Ma'am Dalia, makakita ay kita. Yes, no? Ma'am Dalia, salamat gid ha. Mga biyan naton dira sa Boracay, Grace Baptist Church. Subong man, Tita Virgie Salgado, maing aga Tita Virgie, kamusta ka dira? Naka walking-walking ka na dira ta Virgie? Ano yung mga pamahaw? No, sa Kaiser Emmanuel Salgado, maing aga sa inyo. Also, ginatamyaw man naton si Tita Perla, Tito Nestor Day Joan Montalvo, maing aga gid sa inyo. Tita Ninfa de la Torre, hello Tita Toto Gilaran, Tito Edward, maing aga man Tita Julieta Jurilia. Salamat man Tita Jokebed Pitogo, also kay Tita Laila Kitko, Tita Nelly Gonzalez dira sa Valladolid, good morning. Ang aton mga palangamuyuan abyan sa gihapon, salamat gid sa mga prayer partners naton, mga prayer warriors sang DYVS. Salamat gid, mabatsyagan gid namo ng inyong suporta kag pagpangamuyo, no? Dalayawon gid ang Ginoo kabay pa magpadayon pagigamo, no, sa pagpangamuyo mga abyan, no? Kinanglanon gid naton ang prayer sa aton nga pagkabuhi abyan. Sa aton nga mga listahan diri for healing, recovery, financial provision, good health, si Ma'am Leia Solinap, Ninita Guadalquiver, Ma'am Ninette Pisaga, Tita Virgie Salgado, Nay Mercedes Nanit, dira sa Gimaras, kamusta ka dira Nay Mercedes? Maing aga si imo kag si Sir RV Nanit. God bless you all, mga listeners naton dira sa Gimaras, Sir Nene Reyes, good morning. Subong man si Tita Nema Elias, Tito Rudy, good morning sa inyo. Kag si Ma'am Lilis Lofranco, please pray for guidance sa iyang surgery. Subong man, good health and recovery. Kag subong man abyan, please include man sa aton nga prayer ang aton nga signal nga maging stable sa gihapon. Salamat gid, no, sa mga abyan naton dira sa may kabakungan, no, si Chay Marisa Panyergo, Tita Pleni Hiraldoy, good morning. Also gina tamyaw man naton maing aga gid, no, sa kay Tita Suzette Posadas, Pastor Eli Posadas, ang mga members ang Ictus Kabakungan, good morning sa inyong atanan. Kag ginapasalamatan man naton na maing aga gid, no, sa kay na Ethel Manay Susan Cuelo, Ma'am Esther Labaste, si Mir kag Pastor Paul Garganchel, Tito Ponso, Tita Neneng Tabaw Suarez, mga members na, or mga biya nato dira sa Sweet Surprise Sugar Enterprise, Antipolo Pontevedra, kag ginatamyo man naton si Abian Filin Panyergo. Good morning gid sa imo. Salamat gid sa imo pagpamati pagsuporta diri sa DYVS. Also ginapasalamatan man naton maing aga gid no sa mga biya naton abroad, of course no. Globally abyan no mabatian malantaw na ang DYVS paagi sa Facebook. Tanan nga mga onliners naton, good day. Maayong adlaw gid sa inyo nga tanan. Sir Philip Ceballos dira sa New Jersey. Hello sa inyo, sir. Si Ma'am Ray Kurt, no? Maayong adlaw dira sa inyo sa may Texas. Gakalipat na kita ka. Si Pastor Posadas, Ma'am Nelia Posadas, good morning. Si Doc Lenny Posadas, maying aga mga abiyan natin dira sa White Coat Psychological Clinic. Good morning sa inyo. Kag subong man sa Central Philippine University CPU, Haro Iloilo, nga mga friends aton, maying aga sa inyo. Ma'am Tess Villanueva, good morning. So, hasta pakita alas 11 abyan, padala mo lang diri mo mga greetings or imo mga prayer request or mga ano nimo, mga insight nimo abyan. Ang aton nga reminder lang today, no? Para sa aton nga topic, no, ma-discuss kita sang stewardship, no, digital stewardship abyan. So muna sa aton nga topic sa sining aga, please stay tuned ka abyan. It's now 10:20. I will be right back.
1: Kung makapagsasalita ang cellphone, ano naman kaya ang sasabihin nito?
2: Hoy, may kausap ka. Tama rin yung pagpindot-pindot.
3: Sandali, nakikinig ka ba sa akin?
2: Ha?
4: Sobra naman tong owner ko. Wala na akong pahinga. Buti pa yung iba dyan. Tulog na ang may-ari.
2: Help! I-re-infect na po ako! Tabang!
5: Anong lugar to? Tahimik. Nagpe-pray ang mga tao. Pero itong bus ko, walang humpay sa katitix. Oh, Diyos ko, patawarin niyo po siya. Di niya alam ang kanyang ginagawa.
6: Oh, ayaw naman mag-sin. Nakakainis. Pagkateka, isa pa.
7: May tamang panahon at lugar ng paggamit ng cellphone. Isang paalaala mula sa DYVS, ang matamis na tinig ng kaligtasan.
8: Bacolod City Health Office. Si Jam Isito nga magahatag sang mga iwas dengue tips.
9: Naton nga 4 o'clock habit gina dinaton pagkalipatan. No? You stop at 4 p.m. You look bod mangita kita. You listen kung anong ginapanghatag sa aton nga mga DOH, WHO, CHO, kung anong aton ginapang kampanya, no? So alas 4 ginangahabit kung pwede naton nga mapang sugod kita manglimpyo sa balay naton. You search and destroy, that is the first S. First, you search and destroy the breeding place gitsang aton nga mga lamok. Ang second S naton is syempre iprotektahan ang aton self, no? So self-protection measures. So ang una, sang damo kita dengue cases diga kuan kita sang kung pwede naka long sleeves kita, nakapajama sa balay, ini naka shorts, naka mo ano. Kung na namin yung aton balay tani naka-screen, kung hindi gin ma-afford ang screen, may ara kita mga mosquito nets na pwede man na mosquito. Then we have the sick early consultation. If in case may ara ka dengue nga na positive ka na gin, ma-test kita sa aton nga NS1 sa CHO, mabalanta. And then you can have the hydration na sa inyong balay. Then, of course, we support the fogging spraying kung nagdamo ng aton cases. Always kakampain kami ang aton 4S strategy sa against dengue. Na.
8: Salamat sa pagpamati sa liwat aton gidungdumon, limpyo nga palibot, protektado nga pamilya, iwas dengue kita.
10: Real Talk.
0: 10:23 aton time diri sa DYVS. Nagapamati kao sa Real Time with Leia. Hello dira sa kay Tita Lorna Alisbo, Ma'am Tessie Jordan sa Capitol Hills. Natamyo ko man si China Net Tibulgado. Please, ginatamyo man aton si nang Sara Calanza. Kag salamat kid sa tanan nga nagpangamuyo kay nang Sara Calanza abyan. Also si nang Dali Apolinario, good morning si Ma'am Elena Cepeda, si nang Bardeta Ledesma, nang Tashana Bakulina, maing aga gid sa inyo Sir Billy Buenafe. Sir Billy, good morning. Kag also si nang Fernando nang Ami Mananap, Pastor Frankie, Ma'am Jiret Pastor, nung si Long Hipanago, Chayleti Jimeno, Ma'am Dolor, Pastor Domi Samen. Tanan nga mga abiyan naton dira sa Tabaw, Barangay Tabaw sa may Valladolid. Maayong adlaw sa inyo. Kag subong man, kinapasalamatan ko man maing aga kay Rosel Cagburnan Season. Kamusta ka mo dira? Kay nang Wilma Villahermosa, good morning. According bala sa research sang Barna Group abiyan, nagapakita nga 42% sang US adults gina-describe nila nga ang AI is concerning abyan. Ang 35% naman gahambal no, exciting ini ang AI. Pero para sa mga ginikanan bala abyan, ang pag-express no sang concern sa impact sang AI sa ilang mga kabataan, labi na gid sa ilang ability to think critically and discern truth abyan. Though ano giniya ng dako gini nga concern no, kag ari pagi do nakita naton abyan bisan sa mga kasimbahanan nato no, mga iglesia abyan, hindi naman immune ang mga church leaders naton, though only 28% ng mga believers abyan feel hopeful sa potential nga ikaayo or maayo nga dulot sang AI, mayara sang strong majority sa mga pastor sa US ini abyana, 77% still believe God can use it no, tool ang AI, labi na gid sa mga ministries naton. Damo na gid no, kadamo lang gid kita sa mga advantage nga makita kag makuha sa artificial intelligence abyan, example sa mga administrative task, pareho sa marketing, attendance tracking, kag communication. Pero ang reminder lang di sa aton abyan, mangin cautious kita sa pag-employ sini for spiritual responsibilities no, labi na gid kon magimo kita bala sang mga Sunday school teaching natun or mga amo na sa mga sermons abyan or even counseling, mangin cautious lang kita dira no? Kag ina nga caution abyan, according sa Barna Group no, can be healthy no, kay isa gani ka tech expert bala no, nagaremind no, labi na gid sa mga leaders nga ang AI is like a hammer in the toolbox, hindi ni siya nga doctrine in the pulpit no, kun baga tool ini siya abyan no, nga kung kabalo kita magamit sini mangin dako gini nga bulig no sa mga ministry. So ang challenge sang isa pastor kag tech expert nga si Kenny Jung nga gamiton ini naton sang mainalamon, use it wisely, kay ang AI can serve the church mission without supplanting it. Ang challenge abyan, subong nga ang pagpasiguro nga ang ini nga technology remains a tool for transformation, not a substitute for discernment. Namuna sa abyan ang tumtumo naton. So, ano pag na makita naton sa ini nga teknolohi abyan? Antes kita magimo sa mga desisyon abyan sa aton nga kabuhi and even labi na gid sa mga ministries nga gintugyan sa Ginoo sa aton. May mga pamangkot lang kikita nga dapat naton pamalandungan abyan. So, isa na diri, what do you believe about the role of technology in discipleship? Another pagid, what biblical principles will guide your approach? No, sa bar ng research, sabi yan, nagapakita nga 74% sang mga Kristuhanon nakita gin ang value sini sa ila church abyan, labi na gid sa resources nila when it comes sa resources. Yet, only a fraction sang churches have articulated a theology of technology to undergird such efforts. Ano nang buot silingon? Ari abyan, no? Ang transparency, bala abyan, kinanglan gina, no? Sa mga boundaries sa paggamit sining AI, no? Ginhambal gani, no? Nga reminder or caution nga because these tools are designed by people who are susceptible to sin, no, we must approach them with eyes wide open. No? So, yes, ang AI, hindi na siya, although makabulig na siya sa aton, pero ang nag-create sini, no, ang ginggamit sang Ginoo to create this, sabihan, amo na hindi perfect. So, amo na ma-expect naton nga may mga somehow, no, maikungkis maano kita, no, may mga downside bala, no, nga, or may mga somehow masiling naton nga hindi niya mahimo tanan nga gusto naton, no, di bala. Gi-expect kita kung kisa

Kag mangayo gi kita kaalam sa Ginoo kung paano ini gamiton. Sa sina nga ano nato niya nga pagtulok no. Paggamit sang artificial intelligence or any technology man nga ginhatag sa Ginoo sa aton, i-ano naton gamiton nga ginatulok naton nga mga stewards kita kag at the same time mangin mainalamon kita no nga makabulig gini sa aton abyan. So aryo idumdumod pag ginaton abyan nga nang of course no ang mga technology nagabag-o sa paglakat sang panahon pero wala iya ginabag-o niya ang mission naton sa aton nga church or sa mga ministries naton. As new tools emerge, ang mga pastors have an opportunity to model what faithful innovation looks like. Again, may mga bag-o nga mga technology nga nag-aabot abyan. Kagkita nga mga mga shepherd, no, makonsider naton, mga pastors, mga leaders dira, may ara kamo sa opportunity to model what faithful innovation looks like. So ano ning butsilingon nga i-approach nato ng technology with both curiosity and conviction, no? Kag gamiton ini naton to serve people rather than replace them. Amo na sa abyan, no nga isalig mo ay kay may AI naman, nga hindi na naton kinadla ng iya nga service, nung iya nga serbisyo. Remember abyan, AI is a tool, no? Nga gamito naton, no? Kag hindi ni saya mag-replace, no, sa human, no, nga pag-trabaho abyan. Kag kun ariyang manami ibala sa paggamit sini abyan in a Christian perspective, kun nag-guide kita bala sa ang pulong sang Ginoo abyan and we are grounded in prayer, ang AI can become a catalyst for creativity and connection, no? Makabulig ni sa mga leaders toward their time, no? Of course, no, with the aid sang AI, ma-aid man kita sa mga ginahimo naton, ma-organize ang maayo ang mga ginahimo naton, mas lesser ang time nga ma-spending mo kag energy kun makabalo ka magamit sini. Kag at the same time makabulig ni guide sa aton abyan sa pag-expand sang reach naton, no, kun sino pa gid ang pwede dabuto, no, para sa Ginoo and amplify the gospel. Pero kung wala kita sang discernment abyan sa pagkabahin, risky man ina siya, no, no nga magadistract ini sa aton, no, nga bisan simple lang gani ang mga gadgets nato, ang mga cellphones kini naton abyan, kung hindi makita kabalo sini magamit labi na gid ko nara kita sa balay naton, kabalo makita dapat kung saan o inagamiton abyan, no? Kag di same man sa church naton, kabalo makita kung saan o ina naton gamiton, no? Hindi nga any time da ka lang mag-rely, hindi ka na mag-storya sa fellow human beings nimo or sa mga tao kay ara ka na nakahook ka na dira abyan. So kabay pa amo to gani na mention naton stewards kita kag mainalamon kita but silingon hindi niya ginapanami yan ang relationship naton sa palibot naton, hindi nga gakaguba ang mga relationship naton abyan. So amo na siya ang abyan, no, ang using artificial intelligence with discernment. Kung wala kita discernment, on the other hand, it risk sang distracting us from the very relationships that form the heart of discipleship. Mangin may inalamon kita abyan. So, makita di rin naton nga ang dako gid nga contribution sang church, no, sa digital age abyan is na technological mastery, no? It's spiritual wisdom. Ini man nga panahon, ini man nga technology abyan, ara gid dapat ang kaalam sang Ginoo na nagaguide sa aton. So by leading with discernment and hope, ang mga pastors, mga dira leaders can help their congregations abyan or organizations navigate an AI-shaped world with clarity, compassion, and confidence that transformation still happens best through human connection and the work of the Holy Spirit. So basi isalig na lang naton tanan sa

ay abiyan na kang magtinama na kita, hindi na kita mag-visitation. Hindi na kita mag-fellowship, abiyan, kay ara naman ang AI, no? So, hindi na amusin na abiyan. Balik kita gyapon, abiyan, no? Sa, ano, ng command sa Ginoo sa aton to go. Nan. Go and make disciples, abiyan. Literally, no? Nga, ang aton lawas, ni morning purpose nga, sang aton body, nga may kamot kagtiil kita kay pag igamiton ini naton nga mag palapnag abyan sang pulong sang Ginoo until all have heard, no, mo na siyang aton mission diri sa FEBC abyan. Kag kadto naman kita, paano naton ang digital stewardship naman sa aton naman nga panimalay abyan. So i-discuss naman ina naton after sang aton nga mga break. Kag meanwhile, nagapasalamat kita kay Ma'am Melanie Aison. Maing aga gid sa imo, Ma'am Melanie. Nang Florenda Busaing, good morning. Salamat gid. Pastor Nimrad Planas, Ma'am Enger Planas. Subong man si Pastor Bantolio, Ma'am Gloria Bantolio. Salamat gid gali, no, sa mga abiyan naton dira sa RGA building, no, sa ila ni Ma'am Lucy. And sa kay Mr. Ascalon, no, may aga dira sa inyo, Ma'am Army Luces, Pastor June Luces, salamat gid. Si Sir JR Mainit Rihon, dira sa may Don Salvador Benedicto, may aga sir. Si Maymay Villaflor, ginatamyo man nato ng Rowena, nung JR Miranda, Tita Mary Serrano, Tito Philip Serrano, Ma'am Joyce Molina, Ma'am, or si Miss Janice Remutin, si Bong Gregorios, good morning. Si Mo Rachel Ann Gayare, salamat gid. It's now 10:37. Stay tuned. I will be right back.

0: Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Heso Kristo, tugtog ang tanan makabatid.
1: Real Talk. 10:40 at ang time, diri sa DYVS, you are listening sa Real Time with Leia. Salamat gid sa imong nga pag-upod sa aton nga programa subong abyan. I hope nga may ara kasang mga ginagmay no nga nakuha diri sa aton nga program, even mga portions sa nakon sa pagkaon pa partner Julie, no? Kabay pa nga ma-enlighten ikaw abyan. So ginistoryahan diri naton ang digital stewardship nga ginatawag. Si Pastor Alan sa Bordo Lumangyaw, may aga sa imo pastor. Kamusta ka dira? Maayon dira nga pagpangapi-ngapi, pastor? Or bago lang ka nakatapos biking, pastor? Enjoy lang dira sa pagpangamati, pastor. Salamat gid na mabatian siya naton sa Salmo morning. Ano na si Pastor Lumangyaw, Tuesday no kagina na pamatian naton si pastor. God bless sa imo pastor. Lumangyaw, kag si Pastor Tito Hope Batikados, ginatamyo man naton sa Iloilo. Salamat gid. Also si Pastor Gerson Gapit, maing aga man sa kay Pastor Neil Vilches. Hello kay Pastor Gideon Kahilig, kay Pastor Dan Acar, maing adlaw dira sa inyo. And salamat gid no sa mga taga Barotac Nuevo, Barotac Viejo, sa Dumangas no, ginatamyaw dira naton. Maing aga lang dira ng mga taga Dumangas, Iloilo. Dumayari kita di gina nakita ng mga taga Dumangas. Good morning watching. Dire sa Teresa Rizal from Dumangas, Iloilo. Sakto gid ma'am Leia. Tako gid nga bulig sa aton subong kag sa near future. Kung paano nga real people may limitasyon. So, amo na no, may limitasyon na gid no ang paggamit sa technology mo ni Gorbot Silingon ni Sir Bong Gregorius. Kag of course hindi lang naton pagkalimtan no nga mag istorya gyapo no sa real people abyan no ang aton nga interaction sa aton nga family, sa aton palibot, sa community naton. Kag of course abyan nagakabuhi kita kung sa diin ang mission field nato nagasugod sa mga charging stations naton sa aton balay no, sa mga kusina naton, sa labi na gid sa mga ginikanan dira no nga nagapamati maing aga sa inyo ang digital landscape abyan sa Masami daw ka kalapad bala no, daw pariyola na bala nga ara kagapadulong ka sa kagubatan no nga hindi ka kabalo kundi in kamalusot bala. Pero kalapad lang gid, unpredictable, occasionally dangerous, and constantly evolving. Kag sa nag-navigate kita abyan sa sininga high-tech nga kalibutan, no, we have to remember nga goal naton is not just to keep sa mga kabataan naton safe and in a defensive sense. Ang goal naton is to raise digital stewards who understand that their online presence is an extension of their witness and their walk with Christ. Abyan. So, ang paghimo bala sang safe faith home, ang morning term no, sang isa ka parent, abyan, sa digital age, nag-require ini more than just a strong Wi-Fi password or connection. It requires a proactive strategy nga nagablend sang spiritual grounding with practical high-tech boundaries. Hindi lang niya silinga nga kabalo kita mag-manage ang mga device naton. Remember naton abyan nga ang pag-disciple no, or discipling hearts amo na siyang pinaka-importante. So, kung mag-approach kita sa technology abyan, kung ang aton ng pag-approach bala do this not do that mga amo na bala no, hindi di paghimuon or amo ning himuon sa Masimi abyan, we often inadvertently create some culture of secrecy amo na siya no, Kagapo na dumduman ko lang partner Joel no partner Julie ang libro to mga wag magsikreto na kinakita ko lang man ni no abyan sa call to rescue no may agal na sa mga call to rescue teams the culture of secrecy ano ning bot silingon ko na mga kabataan baligali abyan mabatsyaga nila ang technology is like a forbidden fruit bala no forbidden fruit. They will find ways to consume it in the shadows. Nan. Duwara blaga katin target sila. Gina bisanan no pang kapalayo katago no sa mga ginikanan nga amo na palayo dira no. Instead abyan we should frame the conversation around stewardship no. Kumbaga ara na saya no. Bisan todo amo na forbidden fruit. Hindi but silingon nga hindi na pag-istoryahan i-discuss gyapon sa mga bata nga ahaw maamugin na yung mga bata di bala abiyan ang curiosity bla nila so kinanglan ready kita magsabat dira kabalo kita magsabat no so bilang ginikan or guide sa mga kabataan mga discipler no sa mga kabataan kinanglan mangayo gi kita bulig sa Ginoo abiyan no sa parable of the talents, di bala, no, sa Bible, the servants were expected to use what they were given for the master's glory. So, di same man abyan, matunduan nato ng mga kabataan, sang ilang time, ila influence, and ilang access sa information, mga talent ini, entrusted sa ila sang Ginoo. So, stewardship means, abyan, nga, pamangkuton mo, ang iniba lang app, makabulig sa akon, to love God and to love others, does this application or app help me love God and love others? Or is my time on this device honoring the life God gave me? Yan. Ang butsiling wan abyan, magsiling ka ta stewardship, nalipay, bala, ang sa simple lang gid nga ano, no, simple lang gid nga pag intindi sini, nalipay, bala, ang Ginoo kung ginagamit ko ni, or sa paggamit ko sini, no, ang nalipay, bala, ang Ginoo sa time nga ginaspend ko diri sa amoning nga technology, nan, amuna siya, abyan, no, so, antes kita, ari pagido, syempre, gusto naton nga, ng mga ginikanan, proteksyon na mga kabataan naton. Or bisan ginaistorya, tapaman sila with this, no, sa stewardship ng ginatawag, ara giya po, no, everyday agi na ano kitang isip naton, do ara bala may ara, say mo, tagipusoon nga daw, bilang ginikanan, yan, no, may ara, ginaya, gakabatsyag nga, safe to, yan ang bata, no, magwa sa balay, no, wala ka na, you're not around anymore. So, wala ka na day hawak sa ila, abyan, bisan ang ila isip, gani, no, nang labi na gid ko naga ano na naga manog teenager na bala turning to ano na ng adulthood ang mga kabataan no wala ka na hawak sa ilang isip abyan oo ara pa sila sa poder mo mapuli na sila lasing ko las 4 tapos buhi sila eskwelahan pero ara ginayat permi magwa sila sa balay ara ginapermi ang gawuri ka even ga anxiety ka gani no sa mga ginikanan bala labi na gid sa mga gakatabo subong it's normal na iya nga gakatabo nga mabatsyagan mo bilang ginikanan no pero ari abyan no may ang ipinakanami gidya no nga may ara ka permi heart to heart conversation sa imong mga bata no ginastorya mo siya hindi mo man saya magwardyahan bilog nga adlaw no ang mga impluensya sa iya dira sa kalibutan sa mga palibot niya and even sa technology no but ang pinakanami idiri abyan no, nga kaalam ang ginatag sa Ginoo sa aton nga gingaan ka authority sa Ginoo abyan no to disciples ang sina nga bata nga may ara ka paagi sa pag heart to heart conversation pag istorya sa iya no di bala kanami sina you have that opportunity abyan to shape no to influence ang ina nga bata so gamita ina nga magpalapit sila sa Ginoo pagid no we want our children to choose what is good because they love the Lord of course gusto gina naton what's best for them no not just because ang software program nagablock sang alternative abyan so amo gina no ang ato nakita diri nga importante nga bagay when it comes sa paggamit sa technology or sa stewardship nga ginatawag. Mayari diri gani gin-suggest wala abyan ang isa ka author, no? While the heart is the primary target, we still need walls for our city. So sa Christian parenting community abyan, no? I-share ko lang niya sa imo, no, based sa nabasahan ko diri abyan kag nakita naton nga importante gini nga i-share, no. I'm not yet a parent pero aryo nang may mga hinablos man ko, no, but kag even no mga kabataan nga gina-minister. So sa in the Christian parenting community may duwa ka pangalan diri sa masami ang naga-dominate sa conversation abyan. May ambot kong kabati kanani or basi bag-ulan ni Simo, Bark and Covenant Eyes, no? Bark versus Covenant Eyes. Ano ni ambot silingon man? Bark and Covenant Eyes abyan. Vital ini for tailoring a safety plan sa imong needs ang imong nga family abyan. So, magsiling kita, Bark, literally hindi nga sila nga Bark. No? Kabalo naman kita, no? The proactive monitor, amo ni siyang buot niya silingon. Ang Bark is designed to be an all-seeing eye nga nag-uses ang AI to scan text messages, emails, and social media activities to for signs of trouble. So sa mga IT, guro nga mga friends naton familiar ini sila. No, it doesn't show you every single thing ginahimo sang bata nimo, no? Though pareho bala sa ano na ng camera bala, no, or monitor sa ila nga muna. But naga-alert ini sa imo to specific red flags pareho sang cyberbullying, mentions of self-harm, or predatory language. Ang Bark is excellent for parents of younger teens who are just starting to navigate the social complexities of the internet. Naga-allow ni sang balance ang privacy and protection. Pwede mo ni abyan ang pag-integrate sini, mas makita mo pag-itini sa habits, sa pag-guide sa building a safe faith home. Amo na siya ang Bark gili. All seeing eye, no? Nga gagamit sang AI abyan. Ang Covenant Eyes naman niya nagastand for the accountability partner. Kawon kagina ang Bark proactive monitor, ang Covenant Eyes naman niya the accountability partner. Magsiling kita, Covenant Eyes nagaoperate ini sa nagkalain-lain nga philosophy including ang transparency. So, nagagamit naman iniya sang screen accountability ang technology to take blurred screenshots of activity and uses AI to detect explicit content. Ginapadala yan ni Dayon abyan ang report sa isa ka accountability partner, usually ang parent or ang mentor. Ang Covenant Eyes is the gold standard for purity and integrity. It is particularly effective para sa mga older teens and adults who want to live lives of transparency. Hindi lang ni saya silinga dakpanay ni or catching someone. It's about the psychological benefit of knowing that someone is walking alongside you. No? Unsa, oh yes, accountability. Maka-remind ka kung may amo ni siya kung nagagamit kasi ni. Maka-remind ikaw sa imo bata or sa imo dira nga mga hinablo sa family nimo, no? Kag ari pagid abyan, the second lang ni, no? Ang mga churches and religious organizations may responsibility to implement digital safety policies. So na-include diri abyan ang number one, no device zones, no? No device zones. I-encourage ang tech sabats abyan, no? Pa huway bala, no? Or iban kinatawag na nga digital detox, no? Encouraging tech sabbaths during retreats or specific ministry times to foster a real-world connection. Namian ko na bala sa mga ginikanan nga nang gina ano nila, no? Gina somehow, gina limit or hindi magin sila nga ginadula padkuha tanan, no? Ang cellphone nila or gadget. But somehow, kabalo lang sila maghatag gid boundary sa mga kabataan kung saan o gamiton or hindi paggamiton ang ina nga mga gadget nila. So, no device zones. Encourage yung tech Tech Sabbats, no? Sa mga kabataan. Number two, transparent Wi-Fi. I-ensure that any church-provided internet has enterprise-level filtering. Nan. Amuna siya, no? Or pwede maniguro ma-apply sa aton nga mga panimalay, no? Base may idea kasi ni sa ginapang mention naton abiyan, pwede kag diri maka-share sa aton program. Leader accountability, ensuring that adult leaders are never communicating with minors in private digital spaces like DMs or direct messages without a parent or another leader included. Nan. Leader accountability. So bilang mga ginikanan abyan, we should feel empowered to ask our children's ministry leaders what their digital safety protocols are, no? Kun sino na ang tuod man gid na, no? Importante gina siya, no? Kun sino ang ginatugyanan mo dara sa mga kabataan mo, no? Sa school, sa church, no? Protecting our children is a community effort. Ari pagitabihan namin nino, ang digital stewardship looks different at age 5 than it does at age 15. A one-size-fits-all approach usually ends in frustration for both the parent and the child. So, but silingon, ari yung ang mga idea lang age-appropriate milestone sabihan. The early years, like 0 to 8 years old, be. So, sinisining nga stage sabihan, you are the filter, no, ang mga ginikanan. Screen time should be co-viewed and strictly limited. Amo na sa nga iban gani nga ginikan yan, yung mga amo ng edad wala pa nagina pa usar sa cellphone, no? Mas mayo na, no? So focus on creation over consumption. If they are using a tablet, let them use it to draw, compose music, or record a Bible story. Avoid giving them a personal device. Keep screens in common areas. Kumbaga pwede nila sa amo ni nga age, pwede gid nila or may ano ma-share nila ila gadget or device, ya. Labi na gid sa mga ginikanan. The middle years naman, ang 9 to 12 years old, this is the training ground. This is the time to introduce tools like BARC and set clear tech curfews. Nan. Do medyo makabalo-balo na ni sila yung abisan sila laga magamit sa ila device, pero aryo may mga tech curfews lang, no? Or i-surrender may mo tablet or cellphone dira mag 8 o'clock, no? Kay maano na sleeping time na. Devices should still live in the kitchen or living room overnight. Hindi pag ihulid ang mga gadget or cellphone. This is also a great time to review media together. Bisan pa sa mga ano na bla, ang mga ano ni gani application nga ginagamit nila nang i-check mo man abyan. Kag pwede inyo na muna nami tong heart to heart to bla kagina, no? I-review ninyo ano da sa inyo na nga app nga ginagamit, no? Gaano ka dira, no? Pwede mo na mapamangkot yung bata mo, no? Pwede ka na dira, no, maka insert na tayo, no? Ini-initiate ka sa mga amuna, pero dira, pwede ka dira maka-start tayo, maka-share man, no? Sa mga godly nga mga principles, mga advice sa imo bata, abyan. The teen years naman, age 13 plus, this is the transition to independence. Gradually, nag-increase ang freedom as they demonstrate responsibility. If they prove they can handle a basic phone, you might transition to a smartphone with Covenant Eyes installed. So, pwede mo na magamit ang Covenant Eyes abyan. The goal here is to become a consultant rather than a warden. Siyempre, mga basta ga, ano na, ng ara na ang mga bata, ang mga teenager, bala, amat-amat na sila sa muna ng mga edad, no? Takana sila nung ginabantayan sila abyan. So, amo na siya, no? The goal here is to become a consultant, huh? Rather than a warden. So, kabalo naman kita kung ano mga roles sina. So, ari ang last as we end, modeling the behavior. Ang pinakabudlay nga bahin sang digital stewardship abyan is not managing sa mga phone sa mga bata. Anong pinakabudlay? Ang pag-manage ang aton nga phone nga mga adult. Di pala? Our children are experts at spotting hypocrisy. Ga-observe na sila bala abyan? No? Kung magambal kita nga, hindi ka na dar mag-cellphone, no? Kung nagakaon ka, pero ikaw nga adult, amuman, no? Ga, ikaw ya mo na ga-cellphone ka while eating. Abiyan, so nakabudlay managuro, no? Nga mag-advise ka sa bata, mag-remind ka sa bata, nga mo na, nga ikaw nga adult, wala ka man ga-tuman niya, no? Kabudlay na nga ga-cellphone ka kay ga-check sa mga email. So we are undermining our message. So we must model a healthy theology of presence. Na may sinings ng term yun, no? Healthy theology of presence. When we put our phones away to look our children in the eye, mata sa mata, abiyan, we are showing them that they are more valuable than the infinite scroll of the internet. Amo na siya ang i-effect sina abiyan. We are demonstrating that people are more important than pixels. I-consider bala natin ang Family Tech Sabbath, tubla kaginang ginmention naton abyan, a 24-hour period where the whole family unplugs, no? Inagamito na naton nga time for hiking, board games, or extra family prayer time. Showing your children that you can live and thrive without a screen is the most powerful lesson you can give them. So, muna siya abyan, no? Dira lang kita na ikutob. Consider a Family Tech Sabbath. Na masiling ka boring na abyan laya kung wala cellphone. Boring kung hindi ka-creative abyan eh. So, kinanglan as parent or guide dira sang bata, creative ka damo actually sa mga pamaagi nga maka-tech Sabbath kamo, maka-detox kamo sa inyong social media or sa inyong technology. Muto kagina, pwede kamo da ka gardening together, makaluto kamo together, no, sa mga lalaki, dira ang mga bata, maka go fishing, damo lang gid, or amo na ng si Sir Anthony Pangilinan, gani kagapo, no, ng, do na nakita ko gali sa ilang, ano ni podcast, nga, bilog na sila nga mga pamilya, mga athletic na sila actually, kay may nag-marathon na sila nga mag-asawa, kag ang iya mga kabataan, tanan niya nga makabataan or tanan nga makabataan naga marathon man. So, di ba family nga thing or nga ano na nga sport, but at the same time gina-disciple nila ang ilang mga kabataan sa sina, no? Do mo na ilang bonding time. So, kamuya abyan, ikaw abyan, no? Anong bonding time nimo si mo bata wala labot sa cellphone, no? Pwede mo gid ma-share diri or kabay pa, no? Do kung nabudlayan ka, abyan, bulig ka ngayon, bulig sa Ginoo, ngayon bulig sa imong church dira, no? Or sa mga kilala mo nga mga nabalaan mo nga masaligan mo kag mga amuna makabulig sa imo, abyan, or diri sa DYVS. May mga pastors kita nga pwede maka-counsel, no? Sa inyo dira, abyan, no? Maka-share pagid sa mga mapuslanon nga mga paghahimuon para nga ma-disciple, mag-guide ang mga kabataan. So, dira lang kita na ikutob. Salamat, gid, sa imo pag-upod. I hope nakabulig ini ang digital stewardship nga topic naton for today. Kag kung may mga feedback ikaw or prayer request, don't forget to text us sa 0998-842-2130 or tawag lang diri abyan sa 704-7999. This has been your friend, Leia. Keep it real, abyan. Keep safe sa gihapon and stay tuned ka diri sa DYVS sa gihapon. After sa aton program, may kapanimalay mo with Miss Jinky. Salamat kay Joel, kag kay nang Julie sa control, kag sa aton nga transmitter site dira nga mga gwardiya naton. Good morning. Happy birthday to Mary Liz Montelibanos Olivia. Halin kay Ma'am Virginia Lurica. Happy birthday gid sa imo abyan, kag kita ay kita buwas si Sir Vladimir De Leon yung tamiyoma naton. Maing aga gid sa imo. God bless you and stay safe.

0: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
1: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, agapay ng sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, Care 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbisig.
0: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
1: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
0: Ito ang mga himpila ng Far East Broadcasting Company Philippines sa 78 taong pagsasahimpapawid. Naghahatid ng mensahe ng kapayapaan ni Kristo hanggang marinig ng lahat.

0: Sa tagsa kapag ulan, ginapahanumdum kita sang isa kasakit nga kamatuuran. Masami ang baha nagasugod sa basura sa dalan, nagabalabag sa kanal, kag nagadala peligro sa kabuhi sang katawhan. Bilang mga tinugyanan sang Diyos sang iya tinuga, ginatawag kita hindi lang magpangamuyo, kundi magatipan man sang kalibutan. Sa siningation, piliun naton ang gugma kaysa kawala sang labot sa aton palibot. Kung insakto ang paghaboy naton sang basura, ginaamligan naton ang aton isigkatawo, komunidad, kag palaabuton. Manginkabahin kita sang solusyon. Manglimpyo, mag-segregate sang basura, kag mangin ehemplo sa komunidad.
1: Ini nga pahanungdom gikan sa 1233 Radyo DYDS.
2: Kada aga, kita nga parents or kita ang na-assign abi sa kusina, magluto, magprepara sang balalunon, no, kahit itasking-tasking ka isa sa panimalay mo. Ang pabalik-balik kung kaysa nga pamangkot naton, kita malan ang kasabat, ano na malutuon ko subong man, ano naman balunon nila man, dan, gawabing sargita na iya, kisa sa gabi pa lang, kapanumdum na na. Tapos magbangon ta, chikon ta ang kusina ta, ang ref, kung anong ara dira, and then, ipreparar na, di ba? O kung kaisa, hindi taman na mahimo sa gabi, kedo kapoy, nagyed, pagkaaga-aga pa ta, nakag, magpang baliskad dala sa aton yung mga kagamitan, kag mga ara dira, mga ingredients, no? So, preparing sang balalunon, is it just about kinanglan mapuno ang iya lunchbox, kinanglan ibalun siya, hindi na amo naginapinisar ta. It's about providing the energy and nutrition nga kinanglan nun sa aton mga loved ones, sa aton bana, sa aton kabataan, sa aton utod, or ginikanan, or aton hinaplos, kunara na sa aton manbalay, or sa aton nga ginaatipan, di ba? So we need to study well, work efficiently, no? And syempre ang manang gusto nato matabo sa ila and stay healthy throughout the day. Hindi lang sila, kundi pati man kita. Kaya hindi man na balunon, kita wala kita ibilin sa balay, mabalon sila. Kita maginatira man tada nga sa lamisa naton karon amo man aton kaunon, di ba? Nga kinanglan nga healthy ang ilabalunon. Syempre number one, naghatag na sang kusog, kabakod, kun damo iya ubra to sa gwa, parik-parik, pakadto, pakari, saka panaog, sagdanan, umabilit biton, di ba? And bilog na adlaw, kung ang kabataan ng eskwela, ang ila pinsar, puno na kaayos ang lecture ni ma'am, sa mga activity. So, dasig na sa kapuyon, tuyhon, kag madulaan na gana. Kaduha, it improves concentration and productivity. Siyempre, kung busog ang tao, mayong ginkaon niya sa adlaw, ang iya sa ng output, expect ka man nga, nami eh, di ba? Hindi aging pabayaan. Kati, well, fed man siya mo, di ba? Pero kung kapoy to sa gutom pa, wala ginaigana niya, ano gina, sigurado gina niya, no? And then, it saves money compared to buying fast food. Siyempre, kung gabalon ba lang, makatipid ka gig. Kapag gusto siya pagkaon niya, especially kung palakaon siya sang kanon, mabaka ka na daan sang kanon sa sagwa, tag 20 or 15, o kung may puloon pa, pero gamay. Di, kung lalaki ang imong love one nga gabalon, kung mabaka to siya, kag wala siya balon, kulangon gina sa iyaya. No? So, makasave ka gig. Ang sudaan subong, hindi magdubo sa 30, 35, nung kalbanan sa buong isa ka serving niya, 50, di, gamay-gamay. Hindi yung papiyo ang pag-prepare siya na. Di ba? Kagdamdaan mo niya, kisaas ang ginabutan nila nga seasoning. Bawang ako na lang, no? Then, it helps prevent lifestyle diseases such as diabetes, high blood pressure, and obesity. Tiyari na ni, amun na ni sabat sa first, second, third yung points ko ho, sa pamangkot nga why a healthy baon matters. Okay? Kadua, ang perfect nga balon formula sa kada lunchbox amo ni atuntunan. Dapat may aras ang carbohydrates. Ano ni ang carbohydrates nga mga food? Siyempre, kanoon to bala? Carbohydrates na. Kita yung Pinoy, hindi ito mabuhi ulagi kanoon mo, di ba? Bisan masali mo pag brunch ka da, pamahaw, panyaga mo, pareho na lang, na isa na lang. Pero may rice kagidya, isa-isa ka meal. Talaga sa ka lang kakita sa ato ni mga Pinoy nga, wala gidya blaga kaon niya, pamahaw, panyaga, panyapon, wala gidya sang rice. No? Kagbisan makato sa party, kung ano man da, wala gidya blaga rice. Totally. Siguro grabe gina yung discipline niya, kagrabe niya nga halong sa iyang health. No? Pero basta kita nga Pilipino, may rice gidya. Staple food na eh. Then whole wheat, no? Bilang sa carbohydrates. Bread, either white bread or sila natin yung bread nga, healthy bread bala, ginabakal natin, no? Ay, hindi ta gusto sang white bread. Okay? And then, sweet potato or mga kamote na or balinghoy, no, kasava or corn or saging gani nga tinanok, mabilong mo na sa carbohydrates eh. Then, protein, amo niya yung mga manok natin, yung nasudaan natin, fish, egg, tofu, beans, or lean pork. And may mayara na protein, sudaan natin bala. Then, vegetables, para balance, may kanoon ka na, may sudaan ka na, may vegetables ka. So, pwede ang carrots, cabbage, pechay, squash, ano pagid, nga mamautan, nga pwede natin mabalon, no? Sayote, pwede mo na, may toge, di ba? Or anything hindi mapanuos, dasi mapanuos, kagmaula. Then, water, of course, the healthiest drink. Hindi nakasala inom sang mga soda or energy drink. Basta importante, may water ka lang. Kaya kung nagsala ka na inom, nag-aukaw ka man gyapon, no? Sali mo, ma-fill in ang imo chan, sang mabusog ka, hindi. Kaya ma-aukaw ka man. So, water, the best, di ba? And then, next is affordable, healthy, baon ideas combo na pwede ni mo mapag-isipan nga. Hindi ka bala magpaminsan nga, yakawan ka pa ng mundo ko. Anong hila ni balunon? Anong kisalakit ng ulo ko? Budgeting? Tapos na silimutigana mo ni for 3 days. Ay, 1 day pa lang or 2 days pa lang naubos na imong higing pamakal ng ingredients. Kay, di, wala ka nagkaplano. Mayo mo, wala mo na preparahan ang imong pasundod nga mga lululutoon. So, number one, pwede kagid bala ka chicken adobo, and then may rice, tapos may cucumber slices. Ah, di ba? So, pwede na sa panyaga nila. And then, sa panyaga, pwede man, pero base pwede ni sa breakfast. May boiled egg, plus veggie fried rice, tawag na itong chow pan, di ba? Plus banana. Di ba? So, akong bata, gamba sa subong mi, twice a week, gusto ko balunon ko boiled egg lang. Kag ano po nang ipares ko bala. Kay ga gym na sa. Nakibot ako ga gym niya. Wala ko ikorta yay mintena mo sang gym mo. Ako yung ma-save sa self ko. Ma-walk in na siya kung hindi siya mag-monthly. Kiti ma-perdi sa. Kiti hindi mapiho nga makakadto ga siya. Ti kasayang sa money niya. Dumayo man. Dumayo mo ko nagtudlo sa iya. Siguro sila sa mga classmate niya. Di ma-walk in lang siya. Kung bakante niya, kag may savings, malakat to sa. So, may condition na nga. Amunin nga twice a week, may hard-boiled egg siya nga balunon. Kag chicken na amun itong baliya. So, either amun to ha, boiled egg plus veggie fried rice and banana, or hindi man sa fried rice, ang normal lang nga steamed rice ang ginakaon natin, boiled egg, parisa mo na kung ano lang nga sudaan pagid, and then banana. Then, pwede gid sa imong snacks nila in between sa recess, sa aga. Tuna sandwich or egg sandwich, no? Kung tuna ka, buta mo sang may mga cucumber daabi, kag may ara sang ang kasaho sila, sang purple onion, pwede man. Kung di sa kasahot, it's either cucumber lang or lettuce, no? And then, apple. Okay? Pwede gid niya. Another naman sudaan sa ugto. Chicken teriyaki and steamed vegetables. Ting steamed vegetables mo, pwede mo lang ng black carrots and cabbage nga gin strips mo, no? Or either ng corn kernel and then carrots and green peas. Pwede man na. So may panyagan sa duwa na itong suggestion ko. Or pwede man ginisa nga munggo na may malunggay and grilled fish tapos may rice. Diba? Or pwede gid linutik nga kalabasa. Paborito ni namon. And then grilled or fried fish plus rice. So ininami ni siya nga ang pagpreparable ni mo health, ano, ni clean and din mo din pagtaktuban kaya para hindi sa mapanis. Or kung nagadulong ka sa panyaga sa kabataan mo, sa bana mo or utod mo, pwede ni saya kinami ni magkaon kung mainit pa. Okay? Then another, chicken tinola with rice or fish nga tinola. Pwede gid, no? Kung sa isda pa, butangan mo rabanos kag kaano pa da nga kangkong, di ba? Para ba kanami gid yon tang higop mo. And then sa breakfast, nagsaylo naman ta sa breakfast ha. Pwede gid vegetable omelet. Ang imo nga egg nga scrambled egg, butangan mo sang kin chop mo kihad mo man nga kamatis, onion and sibuyas daon. So you have now your vegetable omelet, not just sunny side up, no? So, but you have a vegetable omelet. Then chicken pastel with mixed vegetable, no? Rice and then paho man, isa ka slice or siliton pinya or watermelon or saging, pwede na na. And then pork giniling or chicken giniling na may mix ng carrots and potatoes or pwede man tofu with stir-fried vegetables, rice, and then orange as na fruit nila abi.
3: Maabilidad. Madiskarte. Maalam. At hindi kailanman mauubusan ng paraan. Yan ang utak ng gam. Tampok ang samut-saring tips at iba't ibang techniques na hatid ni Joe Cabrera Alabastro.
4: In this world na puro sikreto, ang feature na utak lang gam ay handang-handang ipamigay ang mga sikretong ito, lalong-lalo na pagdating sa kusina. Ang ating tip mula sa cookinghacks.com. Avocado, paborito mo ba yan? Ako, paborito ko yan. At ang sarap makita ng avocado, lalong-lalo na pag binuksan yan, di ba? Tapos, lalagyan mo ng gatas, asukal, yelo, ay ang sarap kainin. Pero, minsan, ang nangyayari kapag binuksan mo, tapos naalala mo, ay hindi ko pa pala gagamitin. Pag na-expose na yan, in a few minutes, nagiging brown. So, nawawala yung appetizing effect niya. Kaya, para manatiling green ang loob nito, lagyan lamang ng kaunting tubig. Saka mo lagyan ng plastic wrap at ilagay sa fridge. Kunin na lang kung kailan mo gagamitin. Kiwi naman, para sa mas madaling pagbukas nito, gayatin ang magkabilang dulo at gamitan ng kutsara sa pagtanggal naman ng prutas. Para mapadali daw ang paghiwa sa kamatis, ipitin ito sa dalawang pinggan at islice ng walang galawan. Dapat sturdy, strong ang iyong kamay para magawa mo to at ang kutsilyo ay matalas. Ngayon, kung yung kutsilyo mo ay hindi matalas, hasain yan gamit ang ceramic mug. Sa ilalim ng mug mo, dun mo ihasa-hasa yung kutsilyo at mas magiging matalas ito right after. Lantang gulay, para maiwasan ang pagkalanta ng gulay, ilagay ang mga ito sa isang bowl na may malamig na tubig at suka. Isang kutsara ng suka. Ibabad mo yung veggies dyan 15 to 20 minutes. Applicable din yan sa mga lechugas, yung mga gagawin mong fresh veggies for salad para mas maging appetizing ang appeal at ang itsura. Kung namuo naman ang asukal, lagyan mo ito ng slice ng tinapay. Ang mangyayari, yung asukal ay maghihiwa-hiwalay. So, ma-absorb niya yung moisture ng tinapay. At ang tinapay naman ang magiging dry. Ang galing, ano? Okay, yan ang ilan sa mga sikreto tips na hatid ko sa inyo dito sa Utak Langga. Mga tip mula sa www.cookinghacks.com. Ako po si Jo Cabrera Alabastro para sa Utak Langga.
5: Nagapasalamat kita sa Ginoo kay padayon na ginagamit ang Radyo DYBS Ministry. Abian, if you feel guided by the Lord to be part of this mission, you can easily help through your online donation. Pwede ka mag-donate sa DYVS China Bank with account name Far East Broadcasting Company Philippines Incorporated. Account number 1870731511. Para naman sa donation via GCash, simple lang. Scan ang QR code nga makita sa pinned post sa atong Facebook page 1233 Radyo DYVS. Ang imo paghatag dako gid nga bulik sa pagpadayon sa pagwali sa pulong sa Diyos sa radyo kag digital platforms tubtob nga ang tanan makabati.

0: Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tubtob ang tanan mga kabatid.
1: So, ari ako naman yung ihatag sa inyo nga recipe. It's either i-fried mo for morning, or kung hindi ka gusto nga fried, pwede mo na siya sa panyaga. So, pwede unahon ta ang chicken nga pang panyaga, okay? So, chicken, veggie, rice. Anong himuon naton? We need to prepare 2 cups ng cooked rice or hindi man cooked, no? Kaya ang cooked rice, gin prepare ko ni tani sa fried rice mo. So, 2 cups ng imo nga bugas lang, magsunod ka, maluto ka. And then, 1 cup ng chicken shredded. Hugasan mayo, ha? 1 small carrot, gin diced. 1 half cup ng green peas. 2 eggs beaten. Tapos, 1 tablespoon sang soy sauce. And, kung gusto mo garlic powder, pwede good. Pero, pag hindi, wala man. Optional na. So, ang himuon mo is, nagsunad ka na lang sa tinigang mo. And then, after mo sunad, wala mo pa na paandaan yung mga stove, ibutang mo lang yung mga chicken, ang carrot, green peas, and pagkatapos ang imong soy sauce, garlic powder, okay? Pagkatapos na, dutuon mo na. Pagka kita mong dagbukal na siya, ibutang mo to ang beaten egg, okay? Kag i-mix. Pero hindi ang gabukal ka lalawas ha, ang kagdiro ha. Nablang bukal na doon, amat-amat na sa subside, pero basa pagyapon. Then, that's the time ibutang mo yung mga beaten egg. And then, you mix it. So, pagkaluto yan ha, kumpleto na. Isa lang ka pagduto, ang oras nakatipid ka, kag ang stove nakatipid ka man. Kay, while nag-cook as ang rice, gakook man ang imo nga chicken. Okay? Another option is, ang twist niya is for morning. Chicken veggie fried rice. So, i-add mo lang dire ang cooking oil, tapos ang

Diba? So it's either the chicken veggie fried rice for the breakfast, or it's either chicken veggie rice for the lunch. Ang reminder lang natin, once nagka-prepare kita sa aton nga food, no, dapat ang kamot tindo, ha? And then kung may ginagamit kita nga meat, for example, dito presa ako nya ginimpon tayo sa pagluto sang rice, no, maluto kagid ya separate lang sudan, either pork man or chicken or beef or even fish, no, lutoon gid sang maayo na hindi nagabasa-basa, gadugo-dugo pa bala kay hindi na sa makakosang malain sa aton nga lawas. Masakit mo tiyan, no? Kagano pa da. And then, you store leftovers ng mga pagkaon sa refrigerator. Hindi lang pag ipabayaan sa table na open, wala taklob. And then, mapanuusan na da. No, mga kaon pa na eh. Then, kung gaduda kagit, ito hindi kapiho, do panuus niya. Walang alang ko, do hindi man. No, napanihuan mo, tanaw mo itsura, hindi nasaburan mo, medyo may aslong, medyo lain na bala. Hindi na pag-irisgo ang imo self, imo health sa food poisoning nga ginatawag, no? Kay delikado, mo ospital kag gidakogid ang imo nga gastuhon. So ginatipid mo imo pagkaon kay sayang ang ingredient, sayang ibakal mo da nga kwarta. Di na pilion mo amo na or ma-ospital ka. Ma-ospital ang member of the family. Kay, ginpabayaan mo man mo. Why mo man ginsecure after nga nakaon ninyo. And then, ang serving, butang yung serving spoon or fork, no? Hindi pwede nga ang ginakamot na magkuha, dira? Or ang kutsara or tindo yung ginagamit, tabla magkita, ginakaon ta. No, magkaon ta. Tapos, amo man to igalota sa food, no? May serving spoon yung ginatawag or fork. Amo na yung gamiton mo mag galo sa imo nga pinggan. Kag, hindi yung paggamiton ang imo yung ginagamit nga kutsara or tenedor.

0: Ito ang Encouraging Words Today. Mga salitang hatid ay kalakasan sa ating puso't espiritu. Hatid ni Luisa Ampil.
1: Ito po si Luisa Ampil with Encouraging Words, mga nuggets of wisdom na galing sa Bible. Bakit ba sobrang tangkad ko? Yan ang madalas itanong ng isang babae sa kanyang sarili at sa ating Panginoon. Mula nang siya ay pumasok sa school, laging siyang huli sa linya. Giant! Giant! Ang salitang iyan ang kanyang uwi sa bahay. When she turned 13, her parents put her in a hospital for treatments para maihinto ang kanyang paglaki. Hindi ito successful, kaya inisip niyang isa siyang pagkakamali. Have you ever considered the possibility that God wanted you to be tall? Ang tanong ng isang matalik niyang kaibigan. Idinagdag pa nito, di ba't iba't ibang size ng canvas ang ginagamit ng mga pintor? May malaki, may maliit, may pahalang, may pabilog. Your body is the frame for the work of God. Ang aking pamangkin na si Christine ay 14 years old pa lang, pero 5'9 na ang kanyang taas. Noong una ay very self-conscious siya. Ngunit ngayon ay para siyang isang beautiful butterfly. Mahilig din siya sa sports at naglalaro ng basketball at volleyball. Magaling din siya sa kanyang aralin. But most of all, God gave her a servant's heart, kaya ngayon pa lang ay junior counselor na siya sa kanyang church. Gusto niyang makatulong sa mga bata na hindi pa lubos na nakikilala ang ating Panginoon. And of course, to be a godly example to them. Are you thinking right now na ikaw ay isang pagkakamali? Una, tandaan mo na nilalang nga ng Diyos ang tao ayon sa kanyang larawan. Kung tayo ay larawan ng Diyos, hindi tayo isang pagkakamali. At tulad din ng sinabi ni Apostol Pablo sa mga taga-Efeso, tayo'y kanyang nilalang, nilikha sa pamamagitan ni Kristo Jesus upang iukol natin ang ating buhay sa paggawa ng mabuti na itinalaga ng Diyos para sa atin noon pamang una. Tigilan mo na ang pag-iisip na ikaw ay isang pagkakamali. Inyong napakinggan ang Encouraging Words, isang production ng Guidelines International sa pakikipagtulungan ng FEBC, ang Far East Broadcasting Company, Philippines. Maraming salamat po sa inyong pakikinig.

0: Inyong napakinggan ang Encouraging Words Today ni Luisa Ampil. Hatid sa inyo ng Guidelines International at ng Far East Broadcasting Company. Para sa inyong tanong o komento, tumungo sa www.guidelines.org.
1: Remember mga kapanimilay, good health starts with the choices we make every day. So until next time, sa Thursday, sa gihapon ni si Jinky, sa kapanimalay mo, where every home is important and every day is an opportunity to learn something new. God bless you!

0: pisyo publikong aksyon ng inyong mga kaagapay sa 702 DZAS.
1: Narito ang mga dapat gawin matapos ang paglindol. Maging handa sa anumang aftershocks. Kung tumigil na ang pagyanig, agad na lumabas sa iyong bahay o gusali. Huwag gumamit ng elevator. Huwag ding gagamit ng telepono dahil posibleng nasira ng lindol ang mga linya nito. Huwag mo nang buksan ang mga kagamitang nangangailangan ng kuryente. Tingnan din kung may mga nasirang linya ng kuryente o telepono na napinsala ng lindol. Kung nagkaroon ng sunog dahil sa pagyanig, agad itong sugpuin. I-check kung may natamong injury ang iyong sarili at mga kasamahan. Kung kinakailangang lumikas, mag-iwan ng mensahe sa iyong mga kapamilya kung saan tutungo at dalhin sa paglilikasan ang survival kit. Maging updated sa sitwasyon sa inyong lugar sa pamamagitan ng pakikinig ng balita.
0: Sa panahon ng bagyo at sakuna, iba pa rin ang alisto at handa. Paalalang hatid ng inyong himpilang 702 DZAS. Agapay ng sambayanan.
2: Ang oras sa DYBS, alas 12:15.
3: Balita 12:33.
2: Maayong ugtoy, yari na ang ulo sa ating mga balita para sa sininga oras, adlaw sang Martes, Hulyo 14, 2026. Sa balita lokal, habagat nag-apekto sa 3,600 ka mga residente. Sa balita national, unang tranche sang 85 pesos nga taas sweldo sa Metro Manila, epektibo na sa Hulyo 26 inusuno sa Dolly Chief. Pletihan sa mga aeroplano ginalauman nga magnubo inusuno sa CAB. PNP ginmanduan ang mga local commanders nga makigangot sa DepEd sa pagpatigayon sang nationwide active shooter drills. Nagtaliwan bangod sa Baguio Inday kagabagat nagsaka na sa Bientiono. Masubra to nga sa milyon katawo apektado sa BARM. Kag sa balita international, Trump admin naglonsar sang kampanya agud ilain kag bungkagon ang ICC. Kag sa balita sa hinampang, Alex Iyala indi matak-an nga irepresentar ang Pilipinas sa mga international tournaments. Kag karon yari na ang detalye sa aton mga balita.
3: Balita 12:33.
2: Una kita sa balita lokal, nakapauli na sa ilatag sa ka mga balay kagapon ang kadamaan sang 1,202 kapamilya nga gin-evacuate bangod sa epekto sang southwest monsoon nga ginpabaskog sang tropical storm nga Inday. Inisuno sa report sang Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office sa tong Hulyo 12. Nag-resume na ang mga sea travel operations sa madamo nga ruta kalakip ang halin sa Negros Occidental pakadto Cebu kag Bacolod pakadto Iloilo via roll-on roll-off vessels inisunod sa Philippine Coast Guard o kuna PCG. Dugang pa tanan nga water o kun sea related activities sa Southern Negros ang nagpadayo naman ang ila operasyon magluwas na lang kun suspenderon liwat bangod sa malain nga tiempo. Samtang ginpanugyan na naman ni Lieutenant Junior Grade James Carbajosa, Chief sang PCG Station Southern Negros ang tanan nga inbound kag outbound sea travelers subong man ang mga fisher folk nga magpatigayon gid sang mga extra precautionary measures samtang ara sa kadagatan bangod indi mapaktan ang lakat sang panahon. Madamol nga mga pag-ulan kag pagbaha ang nag-igo sa 46 ka mga barangay sa pulo ka local government units sa Negros Occidental inisunod sa report sang PDRRMO. Gin-report man nga may balay nga nagkalawasak samtang Bientiono ka iban pa ang nakaangkon sang damage bangod sa mabaskog nga pag-ulan kag mga pagbaha.
3: Balita 12:33.
2: Katukita sa balita national, mangin epektibo na ang unang tranche o kon initial nga 60 pesos nga sang ukon 60 pesos sang 85 pesos nga taas sweldo sa Metro Manila sa Hulyo 26 inusunyo kay Labor Secretary Francis Tolentino. Nag-naisol ang implementasyon sini tani sa dung Domingo Hulyo 19 bangod na atrasar sang duha ka adlaw ang publication date sini bangod sa malaing nga tiempo inusunyo sa Tiglicom. Paatag pa sang Labor Chief nga epektibo ang wage order 15 días matapos ang publication sini sa isa ka pamantalaan sang general circulation. Sa idalom sang dugang sweldo kinsiling ni Secretary Tolentino nga ang mga nagasweldo sang masubra sa minimum wage mahimo man magbenepisyo diri. Ginsiling pa sang Tiglicom mahimo pa i-adjust o kuntaasan ang sweldo sa mga empleyado nga masubra sa minimum wage pinaagi sa collective bargaining agreements o kon CBA apang kun wala naman sang CBA direkta na ang employer nga nagasaka sang sweldo sa mga empleyado. Ginhalimbawa ni Tolentino ang mga empleyado sa business process outsourcing o kon BPO sector nga kalakip sa indi direkta nga sakop sang taas sweldo apang may ara sang option ang BPO employers nga magtaas ang sweldo para ma-retain ang ilang mga empleyado. Ginalauman naman nga i-implementar ang ikaduhang tranche o 25 pesos o kon 25 pesos nga taas sweldo sa Enero 20 sa Madasunto ig 2027. Samtang ginsiling naman sang Tiglicom nga nagpatigayo na sa mga konsultasyon may kangtanan sang saka sweldo sa mga rehiyon sa gwa sang Metro Manila kaangay sang Region 4A Calabarzon, Region 3 Central Luzon, kag Region 7 Central Visayas.
3: Balita 12:33.
2: Lauman ang paglubo sang presyo sang plete sa eroplano halin Hulyo 16 hasta 30. Inikasunod nga ginubo sang Civil Aeronautics Board o CONCAB sa level 8 ang fuel surcharge. Bangod halin sa tong Hulyo 1 hasta 15 ara sa level 9 ang fuel surcharge. Bangod diri, ang mga domestic passengers magabayad sa mga fuel surcharges halin sa 253 pesos hasta 787 pesos samtang ang mga international passengers naman magabayad sang halin 835.05 pesos hasta sa 6,208.98 pesos. Madumduman nga naglabot pa sang hasta level 19 ang fuel surcharges sa tong Abril 19 hasta 30 sa tong pagluntad gid sang giyera sa Middle East.
3: Balita 12:33.
2: Ginmanduan na sa Philippine National Police o kan PNP ang tanan nga public units sa bugos nga Pilipinas nga makigangot sa Department of Education o kan DepEd sa pagpatigayon sang active shooter drills sa mga pangpubliko kag pribado nga buluthuan bilang kabahin sang pagpabaskog sa seguridad matapos ang natabo nga pagpangluthang sa sulod mismo sang San Jose National High School sa Tacloban City. Sunod kay PNP Chief Police General Jose Melencio Nartatas Jr., ginmanduan na ang mga local police commanders nga makigangot sa mga talatapan sang DepEd kag school administrators agud masigurado ang partisipasyon kag presensya sang police sa tion sang nasambit nga training. Ginsiling sang hepe sang PNP nga tinutuyo sang drills nga makaangkon sang practical nga ihibalo ang mga estudyante kag mga manunudlo kung paano magresponde in kaso may armado nga pag-atake sa sulod sang eskwelahan. Una naman nga ginsiling Education Secretary Sonny Angara nga maghatag ang amunga training sang standard protocol sa mga eskwelahan nga amo ang sundon in kaso may ara sang pagpangluthang agud gilayon nga makaresponde ang mga opisyal sang eskwelahan kag maprotektaran ang mga estudyante kag staff.
3: Balita 12:33.
2: Nagsaka na sa 21 ang numero sa mga nagtaliwan halin sa Bagyo, Inday, Kaghabagat. Kadungan sini, nagpanawagan naman ang mga residente sa mga ginbaha nga komunidad sa Southern Mindanao sang Gilayon nga bulig. Nagtaas ang numero sang nagtaliwan matapos ginkumpirma sang rescuers ang pagka-recover sang tatlo kabangkay sa barangay Tanuman, Jose Abad Santos, Davao Occidental. Sunod kay Jose Abad Santos, Mayor Jason John Joyce. Kalakip ang mga biktima sa ginanod sang baha nga nagsalanta sa among barangay sa tong Okunig-Igo, sa among barangay sa tong Julio Jess nga naguba sa mga karsada kag kabalayan. Una na nga gin-report sa mga otoridad nga na-record ang siyam kanapatay sa Malapatan, pito sa Kalanugas kag duha sa Bukidnon. Ara sa 450 ka mga pamilya naman sa Barangay Mudan sa Glan, Sarangani Province ang na-displaced sang baha kag pagkatiphag sang duta dulot sang halos tatlo ka adlaw nga wala untat nga pag-ulan. Sa Kabiligan may ara sang masubra tunga sa milyon ka mga residente ang apektado sang malapad nga pagbaha sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao kun BARM. Sa Subong, pila sa mga kinahanglan nga bulig sa mga apektado nga komunidad amo ang pagkaon, safe nga drinking water, tents kag construction materials para sa mga pagpakaayo sang ila naguba nga mga balay.
3: Balita 1233.
2: Kadtikita sa Balita International, naglonsar ang administrasyon ni US President Donald Trump sang isa ka kampanya agud ipain kagbungkagon ang International Criminal Court o kon ICC bangod sa ginakabig sini nga pamahog sa soberanya sang Amerika. Sunod sa report, ginpahayag ni US Secretary of State Marco Rubio nga ginpamalibaran sang Estados Unidos ang gahom sang ICC nga mag-imbestigar o kon mag-prosecute sa mga pumuluyo kag sa mga opisyal sang ila pungsod. Sunod sa initial nga tinutuyo sang ICC nga i-prosecute lamang ang mga masubra o kon mga nagsubra sa pagsupak apang mangin mas radical kag extreme inisunod sa iya kag ginaduso sini nga hindi pagtugutan sang Trump administration ang korte nga pahugon ang mga opisyal sang Amerika. Mangin sanda US President Donald Trump kag iban pa nga kaangay ni anay Pangulong George W. Bush dugay na nga nagsili nga wala sang otoridad ang ICC nga imbestigaran kag i-prosecute ang Americans particular na ang mga miyembro sang militar. Sunod sa State Department official, pila sa mga ginakabig nga opsyon para i-target ang ICC ang pagpatuman sang travel bans, revocation sang visa, pagpabaskog pa sang sanctions batok sa ICC kag ang ila nga affiliated organizations kag diplomatic pressure sa iban nga pungsod agud kalas halin sa International Tribunal. Samtang, ginsiling naman ni ICC spokesperson Oriane Maile nga hindi sila mag-comment sa subong o kung hindi mag-comment sa subong ang korte may kahilabtanan sang amo nga bagay.
3: Balita 1233.
2: Kag sa balita sa sports, Alex Iyala hindi matak-an nga irepresenta ang Pilipinas sa mga international tournaments. Tuman ang kalipay ni Pinay tennis star Alex Iyala sa padayon kag mainit nga pagbaton saya sa mga Filipino. Sa iya pagbisita sa palasyo sang Malacañang, indi sini lubos matungkad ang kabantog nga iya gina-enjoy sa subong. Iya ginsiling nga indi siya matakaan nga dalon ang hayahay ukon ang flag sa Pilipinas sa diin man siya dalon nga international tournaments. Pagsigurado niya nga himuon niya ang tanan nga masarangan para magmangin madinalagon sa international tennis tournament. Ari subong sa Pilipinas si Alex Iyala matapos ang iya paghampang sa Wimbledon kon sa diin. Sunod nga intrahan sini ang sa US Open sa masunod nga semana.
3: Balita 1233.
2: Kag amayon ang mga nagapanguna nga balita para sa sini nga oras para sa balita 1233 sini ang inyo manog balita Ruth na Ingi Clower. Para naman sa aton pahanumdom, ikaduhang Samuel 22:31, nagasiliang pulong sang Dios. Ang pamaagi sang Dios, wala sang sayop. Ang iya mga pulong, masaligan gid. Pareho siya sa taming sa tanan nga nagapangayo sang proteksyon sa iya.

0: Yari, ang ato na byan, gikan sa Bacolod City Health Office. Si Jam Isito, nga magahatag sang mga iwas dengue tips.
1: Nga to niya, 4 o'clock habit, ginatong pagkalipatan. No? You stop at 4 p.m., you look, mangita kita, you listen kung anong ginapanghatag sa ato niya. Mga DOH, WHO, CHO, kung anong atong ginapang kampanya, no? So, alas 4, ginangahabit kung pwede naton nga mapang sugod kita manglindo sa balay naton. You search and destroy, that is the first S. First, you search and destroy the breeding place gitsang aton nga mga lamok. So, ang second S naton is, syempre, iprotektahan ang aton self, no? So, self-protection measures. So, ang una, sang damo kita dengue cases, diga, kuan kita sang kung pwede naka-long sleeves kita, naka-pajama sa balay, hindi naka-shorts, naka-mon, ano. Kung namin yung aton balay tani, naka-screen. Kung hindi gin ma-afford ang screen, may ara kita mga mosquito nets na pwede man na mosquito. Then, we have the sick early consultation. If in case may ara ka dengue nga na positive ka na gin, ma-test kita sa aton nga NS1, sa CHO, mabalanta, and then you can have the hydration na sa inyong balay. Then, of course, we support the fogging spraying kung nagdamo ng atong cases. Always, kakampaign kami ng atong 4S strategy sa against dengue. Na.

0: Ang Tanan, mga kabatid.
1: Simulan ang bawat tamang patnubay. Pakinggan ang gabay.
2: Ebanghelista Paul Mortiz.
3: At Beth Flores po. Magandang magandang Trusting Tuesday sa ating mga kagabay. Kamusta po kayo ngayon? Ayan. At dahil nga po, kamusta lang inyong mga buhay-buhay? Salamat sa Diyos, no? Lumampas si Inday ng konti sa atin last week. Nakakatuwa naman yon yung pag-protect ng Panginoon sa atin. So praise the Lord for that. So kayo po yung nakikinig sa programang Gabay. Dito po yan on a Trusting Tuesday. Kung kayo po yung nakikinig gamit po ang inyong transistor radio o BM radio, at narito po kayo sa Luzon, nakukuha niyo po ang ating program. Mula po yan sa One Corporate Center, mula po sa Pasig, na ibinabato po ng ating transmitter mula po sa Bukawi. At kung kayo naman po yung nakikinig, dyan po sa bandang Visayas at Mindanao, at ang gamit niyo rin po ay transistor radio o PM radio, nakukuha niyo po ang ating program mula po yan sa DYVS, mula po sa Bacolod. At kung kayo po yung nakikinig, gamit po ang ating Facebook live stream, mula Aparihang hanggang Hulo, at maganda po yung inyong internet connection. Definitely, maganda rin po ang inyong reception. Pero alam niyo ba, at alam naman natin lahat, hindi lang tayo dito sa Pilipinas napapakinggan. Dun sa ating mga kaagapay na nakikinig po ng ating programa via Facebook live stream or via YouTube. Kung Facebook live stream, real time tayo. 5:30 dito sa atin, pero sa inyo po, real time sa inyong mga bansang kinalalagyan. So salamat sa Panginoon ha, nakapakaganda talaga ng ginagawa ng Diyos sa atin, lalo na po sa FEBC, sabi nga until all have heard, pinapalawak niya talaga tayo. So it's also our time to thank our ministry partner and to continue encouraging our ministry partner to keep on supporting the work of Far East Broadcasting Company dito sa Pilipinas. Pwede yan sa panalangin, di ba? Sinasama niyo po kami sa panalangin. Let's pray for the people, for the staff, di ba po? Let's pray for Sir Lucho, di ba? Pag-pray natin niya as they manage kasi malaki po ang gawain dito sa ating bansa. At hindi lang po doon, maging kabahagi din po tayo sa partnership kahit po sa finances. Alam niyo, ang sarap maging bahagi ng ginagawa ng Panginoon sa pamamagitan ng DZS, ng FEBC Philippines. At tandaan niyo lagi, sa bawat kaluluwa na na-encourage natin sa Panginoon, bawat kaluluwa na nagbabahaginan natin sa Panginoon, nakakakilala sa Panginoon, di ba? The heavens rejoice. So as the heavens rejoice, tandaan pagdating sa langit, baka sabihin niya, uy, ate, salamat sa pag-suporta mo sa FEBC, ha? Kasama ako sa mga nakakilala sa Panginoon. Yun yung maganda. So let us keep on. Sabi nga ngayong Tuesday na ating ministry partner day dito sa Gabay. Keep on keeping on sa pagsuporta until all have heard. Diba? Tandaan natin yan. So hold on lang kayo. Dalangin natin sa loob po ng 30 minutes. Meron po kayong mapulot na aral, dagdag kaalaman at syempre po encouragement para po ang ating Tuesday maging trusting Tuesday. Lalo tayong manangan sa mga pangako ng Panginoon. At wag pong kakalimutan, ang Far East Broadcasting Company po ay member ng Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas.
2: Sige po, diyan po kayo. Saan man kayo naroon sa bawat bahagi ng buong sanglibutan, diyan po kayo, dito po naman kami. Palatuntunang Gabay, sumasapit po sa inyong pakikinig sa ganitong oras, sa ganito pong himpilan ng radyo, DZAS 702 ng Far East Broadcasting Company. Nanggagaling po sa taluktok ng One Corporate Center, Ortigas, araw-araw po yan. Naglalayong kayo hatdaan ng mga magagandang awitin sa inyong lahat. At hindi po lamang yan, kundi bigyan kayo ng tunay na gabay dahil ang salita ng Diyos ay binubuo ng dalawang bagay, ang matandang tipan at bagong tipan. At ang mga salitang ito ng Diyos ay naglilinang sa atin at gumagabay upang tayo'y dalhin sa tunay at ganap na katotohanan. Wow, wow, wow. Amen, amen. Amen, amen.

0: Ito po sa Beth Flores ng Gabay Library, pinag-uusapan natin empowering youth strategies for positive change. Kasi nga po, July 15 bukas yun, World Youth Skills Day. At ito po ay isang UN observance tuwing July 15 upang ipagdiwang ang strategic importance. Ang ganda ng term, no? Strategic importance ng pag-equip ng mga youth sa skills para sa employment, decent work at entrepreneurship. Diba? Sabi nga ni Jose Rizal, ang kabataan ang pag-asa ng bayan. So kahapon, pinag-usapan natin ang ilang paraan tulad ng pagbibigay ng access sa education at skill building, ang pag-encourage ng leadership opportunities sa kanila, ang paglikha ng safe place for expression na hindi sila hinuhusgahan, at ang pag-mentor sa kanila at pag-promote ng kahalagahan ng health at wellness sa kanila. So ngayon naman, pag-usapan natin, sabi, why is it important to empower youth? Bakit nga ba mahalaga na mag-empower ng mga kabataan? So napakahalaga po ng pag-empower sa mga kabataan dahil ito yung naghuhubog ng mga leaders, innovators, at caretakers ng ating future o ng ating kinabukasan. Kapag ang mga kabataan ay nadamang sila ay mahalaga at meron silang kakayahan, may kakayanan din, di ba? Mas magko-contribute sila sa positive na pamamaraan sa kanilang pamilya at community. So narito po yung ilang mga dahilan. Kasi po, sa pagpapatibay ng kanilang self-esteem at confidence, di ba? Ito ay nag-empower sa mga kabataan na maniwala sa kanilang angking mga kakayahan. Sa pagtanggal sa kanilang mga risky behaviors, di ba? Ang engagement po kasi sa mga positive activities ang nagpapababa ng chances ng mga negative influence. So sa pag-encourage ng civic participation, so ang mga kabataan na nadarama na sila ay empowered ay mas gagamitin ang kanilang karapatan bilang bumoto, mag-volunteer at maging isang advocate. So sa pagpapatibay ng kanilang resilience, di ba? Ang empowerment ay tumutulong sa mga kabataan na mag-bounce back mula sa kanilang mga setbacks o failures. At sa pagpapalakas ng communities, ang mga kabataan ay nagdadala ng mga fresh ideas at energy na nagbebenepisyo ang lahat. Diba po? Halimbawa, ang mga after-school clubs na nakafocus sa leadership at teamwork ay makakapagbago sa mga mahihiyaing mga kabataan na maging confident community advocates. Kapag nag-empower tayo ng mga kabataan, lumilikha tayo ng ripple effect na magbe-benefit ang mga pamilya at gayon din ang buong community. So alam niyo po, nakita po namin ang kahalagahan ng empowerment ng mga kabataan nung nangunguna pa kami ng isang faith-based organization. Nakita namin ang kahalagahan ng education para sa mga batang Pinoy, kaya pinalawak din po namin yung sponsorship program ng organization. Alam niyo po, pumupunta kami sa iba't ibang partner countries bilang mga advocates ng mga batang ito at hinihimok sila na maging partner sa pagtupad ng layunin ng Diyos sa buhay ng mga batang ito. Sa totoo lang po, mahirap ang challenge. Kasi sa bawat bansang pinupuntahan, may nakahandang 75 na mga bata para ma-sponsor. Kaya naman po sa loob ng isang buwan, sa pamamagitan ng pag-share sa mga churches, mga small groups, sa mga schools at civic societies, laging nananalangin na hihipuin ng Diyos ang kanilang mga puso para maging partner ng isang bata na nais mag-aral, diba po? Kaya po napakaganda, napakahirap din. Kasi po sa aming mag-asawa, kadalasan yung isang buwan umaabot ng 45 to 50 meetings. Yun. At sa iba't ibang bahay, iba't ibang lugar kami natutulog. Pero salamat sa Panginoon kasi yung adventure na yon, nakita namin ang kahalagahan nito para sa kabataan, para makita at matulungan ang mga kabataan. Mula po sa isang lyric, sa lyrics ng chorus ng Little Child, na ito po yung ginawa namin bilang theme song sa child sponsorship program namin. Ito po yung nakasulat. Sabi doon, "For we know there is hope for this little child if we only take the step and make a stand. To reach out and help this little child, we are giving him Jesus and a brand new life. Yan yan, mga kaagapay. Kung tutulungan natin ang mga kabataan na makapag-aral, ma-empower, at tayo'y mga mananampalataya, definitely we share Jesus sa kanila. We are giving them Jesus and a brand new life. So, mga kaagapay, patatagin po ang youth ministry sa inyong mga churches dahil mahalaga ito. Patatagin din po ang Sunday school sa kanila. At kung nasa position ka na makatulong sa mga batang nangangailangan para makapag-aral at ma-empower, gawin ito ayon sa gabay ng Banal na Espiritu. More than ever, kailangan na maging involved tayo sa buhay ng mga kabataan, sa pamilya man, sa church, at sa community. Sa dami po ng distractions ngayon, kailangan nating proteksyonan ang ating mga kabataan. Ito po si Beth Flores ng Gabay Library.
1: Amen uli, anak. Youth, you in positive land, education, health, wellness, leaders for future positive influence, they will help. Fresh positive ripples effect, education, advocate for the youth skill, hope, make a stand. Jesus, brand new life, help the youth. Right now, in our times, wow, wow, wow, wow. Amen, amen. Patuloy po tayo sa ating pag-aaral at sa mga sandaling ito. For idolatry, utos ng makapangyarihang nag-iisang mapanibuguing Diyos para sa mga mananamba ng mga Diyos-Diyusan. Wow, wow, wow. Amen, amen. Evangelista Paul Mortis, kumusta na po kayo? Mag-aral na po tayo. Amen, amen. Exodus 22:20. Dapat patayin ang mga taong nag-o-offer ng sacrifice sa ibang Diyos, except kay Lord. For kidnapping, Exodus 21:16, dapat patayin ang mga taong nangingidnap ng kapwa para ibenta o gawing alipin. For lying to the Holy Spirit, ang pagsisinungaling sa Holy Spirit, Acts 5:1-10, ang kasaysayan ng buhay ni Ananias at Sapphira, kapanahunang ang pag-uusig sa mga Christians ay humihigpit. Nakararanas sila ng kahirapan sa pangangailangang material. Kaya't para makatulong sa buong kapatiran, ipinagbili nila ang kanilang mga ari-arian, dinala nila sa paanan ng mga disciples. Ngunit ang mag-asawang Ananias at Sapphira ay nagkasundong mag-iwan ng bahagi ng kanilang pinagbilhan at pinalabas ng buong pinagbilhan ang kanilang inihandog sa iglesia. Ngunit ito'y pagsisinungaling hindi sa tao kundi sa Banal na Espiritu. Kaya dahil doon pinatay sila ng Diyos kapwa. For medium psychic sorcerers, Exodus 22:18, dapat patayin ang mga babaeng mangkukulam, Leviticus 20:27, ang lalaki o babae na nagko-consult sa espiritu ng patay o gumagamit ng magic ay dapat patayin. Batuhin sila hanggang mamatay. Sila mismo ang mananagot sa pagkamatay nila. For murder, Genesis 9:6, sino mang pumatay sa kapwa ay papatayin rin kasi create ng Diyos ang tao na gayad sa Diyos. Leviticus 24:17, ang pagpatay sa isang tao ay papatayin din. Numbers 35:16, 30:31, pero ang sino mang pumatay ng kapwa gamit ang armas na gawa sa bakal, bato o kahoy ay guilty sa pagpatay, ay dapat ding patayin. Ang taong nakapatay ay papatayin lamang kung may dalawa o mahigit pa sa mga ito ang mga witnesses. Hindi pwedeng parusahan ang nangkamatayan ang kahit sino. Hindi maaaring tubusin ng pera ang sinumang guilty sa pagpatay. For violating the Sabbath, Exodus 31:14, dapat ninyong sundin ang utos ko tungkol sa Sabbath. Dahil banal ang araw na ito, ititiwalag at papatayin ang kahit sinong magtrabaho sa araw na ito. Instituted by God, ang Diyos ang gumawa nito. Genesis 9:6, kinabukasan, ginawa ng Diyos ang sinabi niya, namatay ang lahat ng hayop ng mga Egyptians, pero walang hayop na namatay sa mga Israelites. Wow, wow, wow, amen, amen, grabe talaga si Lord. Wala siyang katulad, totoo po, kayo lagi na, di ba anak?
0: Opo, Ama. Ang daming sinabi ng daddy. Pero, bottom line, napakahalaga po nung obedience, pagsunod. Nag-note nga ako eh, obedience to God is a must. Kasi po, sa dinami-dami po ng mga nakalagay dun sa banal na kasulatan na dapat gawin to, dapat gawin yan. Kung titingnan nyo, hindi yan nasunod ng mga Israelita, di ba po?
1: Mm-hmm.
0: Hindi nila nagawa. Pero, ang maganda sa Panginoon, hindi niya hinayaang ganun. Doon natin makikita how limitado ang tao to reach out to God. Yun yung point.
1: Mm-hmm.
0: Kahit na binigay ng Diyos yung Ten Commandments, binigay ng Diyos yung sangkatutak na law, diba? Na mga rules, lalo na sa cleansing, paghuhugas, yung mga ganyan. In fact, pag titingnan natin yung mga yon, it has to do with health and hygiene as well. So talagang nakaano yan, kahapon pinag-uusapan natin na ang Bible talaga manual ng buhay. Totoo yun. When you go through that, everything that involves where it's business, where it's friendship, family, sa business, sa pera, lahat yun, andyan ang salita ng Panginoon. Sa health natin, sa food, di ba po, andyan yan lahat. Pero ang obedience, hindi kayang sundin yon, lalo na when it comes to saying no to sin. Kaya din, makikita rin natin ang banal na kasulatan, ibinigay yung solusyon. Di ba po?
1: Amen.
0: Yung prophecy tungkol sa Panginoong Jesus, the Savior of the world. Kaya nga po sa discussion namin dun sa prayer meeting namin, sa growth class namin, ladies, kasi we're now discussing the first three laws dun sa Ten Commandments. Di ba yung mga yon? So, sa discussion namin, paano natin masusunod ito na thou shall have no other gods before me, di ba? Dapat wala kang graven image, dapat you don't use the name of the Lord in vain. So, dun sa question na paano natin ito magagawa, sa ang aking thought was, whenever we think of what Christ has done for us sa salvation, wala tayong, hindi natin masisikmurang magpiliin ng kasalanan. Masyado lang po tayong nabombard dun sa truth. I mean, totoo naman, salvation is free. Masyado tayong nating pinalawak yung free. Free para sa atin, gratis para sa atin, pero binayaran yun ng Panginoong Jesus. Di ba po? So kung ifo-focus mo yung ating mind dun sa what Christ has done on the cross for us to save us from this sin, how will we dare choose sin? Di ba? Yung being mindful. Kaya nga po sa pagsunod sa Panginoon, kailangan mindful tayo dun sa ginawa ng Panginoon dun sa krus ng Kalbaryo. Lagi tayong dumadaan sa krus. Di ba ang sabi, not I but Christ. So we intentionally choose not, di ba? We intentionally choose not to sin. Kasi alam natin na ang bawat kasalanan, yun ang nagpako sa ating Panginoon sa krus ng Kalbaryo. So bakit natin gagawin uli, di ba po? So, sa ating pagsunod sa Panginoon, kailangan talaga andun yung ating mindfulness to understand what salvation is all about and desire in our hearts to follow Him. And sabi nga, bigyan ng ngiti ang Panginoon sa ating buhay. Di ba po? Ganun kaliwanag yun. Shall pray na po tayo. Let us pray. Panginoon, though salvation is free for us, but you paid for it with your precious blood. Yun po yung katotohanan. So dapat maging mindful po kami doon, Panginoon, para lagi kaming nakafocus sa'yo, sumusunod sa iyong naisin. And when we understand that reality, saka lang po, Panginoon, ang obedience nagiging totoo sa aming buhay. Yung hindi na itong kami magre-rebel kasi susunod kami because you loved us so much and you died for us. So Lord, marami pong salamat for this truth. So Father, ang dalangin namin, may we live in this truth sa bawat araw ng aming buhay para makita namin, Panginoon, yung paggawa mo, yung purpose mo, at i-align mo kami sa layunin mo sa aming buhay. Lord, today, thank you po sa aming mga kaagapay na today is your special day. Una na po kay Ate Ana Mortel, salamat po sa kanyang buhay. Continue to bless her at si Edgar. Ganun din po, Panginoon, si Roger Sireño, si Nancy Lily Mercado, si Maya De Jesus, si Erlinda Flores, ganun din po, Panginoon, si Genesis Jose, si Julie Sidamon, si Kuya Rex Reyes, si Edna, Ate Edna Galantusa, marami pong salamat sa iyo kanyang buhay. Ganun din po si Chona Alboro on Rubia. Lord, ilan lang po sila sa mga nakasulat sa aming mga listahan. Pero alam ko, Panginoon, kilala mo po ang bawat isa sa kanila na ang mga kaagapay na today is their special day. At alam po namin, nakasulat po sila sa iyong puso. So Lord, we ask that you bless each of them, bawat isa sa kanila, at patuloy na ma-encourage to really focus their eyes on you, the author and the finisher of our faith. So Panginoon, salamat po. We remember to pray ngayon for the young people, mga young professionals who are in the crossroads of their lives. Dalangin po namin, Panginoon, patuloy na ma-encourage sila ng iyong salita and may they find direction in you alone. Kasi ikaw po yung way, ikaw po yung truth, ikaw rin po yung buhay. Kagaya nga po ni Apostle Peter, sabi nga niya, saan pa kami pupunta? Nasa iyo ang buhay. So Heavenly Father, marami pong salamat for such truth. Thank you for the Bible that you have given us. And thank you, Lord, Holy Spirit, for always guiding us as we read your word. Hindi mo talaga kami pinababayaan. Marami pong salamat.
1: Panginoon, ang mga wala sa iyo at hindi sumusunod sa iyo ay kamatayan. Pero walang hayop na namatay sa mga Israelitas na iyong piniling bayan. Kung kaya't wow, amen, grabe talaga si Lord, wala siyang katulad, at dahil doon, tiyak naming hindi niya kami lalampasan. Amen.
0: Sa amin pong devotion ng Pastor Ness, ang pinag-aaralan po namin ay ang Book of Judges. Sa Book of Judges, kitang-kita mo yung pag-raise ng Panginoon ng judge to lead them. And they will live for peace for numbers of years. Merong iba, mahaba, no? Pagkatapos, makikita mo, sunod, sasabihin na naman nila, and they did evil in the sight of the Lord. Ayun na naman. Pag yun ang mababasa mo, ayan, gigirahin na naman sila. Ganon. Tapos, the Lord will raise judge again. Tapos pag pa-Juliet yung process na yan. Eh mga kaagapay, hindi na tayo panahon ng mga judges, no? Namatay na po ang Panginoong Jesus na sa krus ng Kalbaryo once and for all. So dapat hindi tayo pa-Juliet. Dapat focus tayo sa ating pagsunod sa Panginoon. And that's a choice we have to make. God has given us everything pertaining to life and godliness. Ito po si Beth Flores, lagi pa nagpapaalala. Life is not a series of chances. It is a series of choices.
1: Sa ngalan po ng ating Panginoong Jesus na ating sinasamba, niluluwalhatid, pinaglilingkuran, at sa pamamahalang technical ng kapatid na Reggie Villena.
0: Sama po si Kuya Benji Musura at ating mga gabay barkada dyan po sa broadcast engineering, sa radio TV, sa Prodtech, sa Bukawi Transmitter. Pagpalain po kayo ng Panginoon. At si Jericho Flores po kasama namin dito.
1: Ito po naman ang inyong lingkod, Evangelista Paul Mortis, na nagsasabi, kapag si Jesu Kristo ang inyong gabay, hindi kayo mawawalay kailanman, tiyak yan. Pagpalain po kayo ng Diyos. Paalam sa ngayon, ngunit hanggang bukas na muli, sa isa na namang gabay.
2: Iyong narinig ang programang Hatid ay Patnubay, Gabay.
3: He was on his way to a basketball stardom, his name already among the elite of the NBA. However, the team doctor detected a life-threatening heart condition that jeopardized his career. In a desperate attempt to fulfill his aspirations, he sought one other doctor who would tell him what he wanted to hear, a less grim diagnosis that would enable him to play. He died before he ever started his next professional game. What the young athlete initially heard was true, even though it did not line up with his plans and desires. Each of us must come to the realization of truth. Truth about our mortality, our reason for being here on earth, and our eternal destiny. Read what the Bible says about truth. God desires all men to be saved and to come to the knowledge of truth. For there is one God and one mediator between God and men, the man Christ Jesus, who gave himself as a ransom for many, the testimony born at the proper time. Have you been struggling with some issue, denying its truth in order to meet your desires? Does your struggle concern your relationship with God? You can settle that issue right now. Come to terms with the Lord Jesus Christ. He is all the truth you will ever need.
4: Since 1948, the good news of Jesus Christ goes out to Filipinos across the islands and around the world through Far East Broadcasting Company Philippines.
5: In Mega Manila through 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan, and 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. In Santiago City, Isabela through 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, Care 104.3 Tiway FM, and Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbisig.
4: In Tacloban City, 97.5 DYFE FM, Unang Tugon ng Pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS AM, The Sweet Voice of Salvation. And Cebu City, Up 987 DYFR FM, Life Changing.
5: In Cagayan de Oro City, 103.3 The New J, DXJL FM, Your Positive Choice. Zamboanga City, 1116 DXAS AM, Your Community Radio. Cotabato City, 106.9 DXGR FM, Radio Gandingan. Coronadal City, 1062 DXKI AM, Your Friendly Voice. Davao City, 1197 DXFE AM, The Good News Radio. And also through our online streams and mobile apps.
4: FEBC Philippines, until all have heard.
6: Chen Hai Su Tian Bian Yu, Chen Hua Hi Tang Ti Kong Tiong Gab Di Sa Tu. Kinadi Je, Di Je Je Bok Tiong Go Guan, I Chong Go So Xiong Xin Ni Zu Ya So, Ye Tian Gab Jin Di Gab Di Sa Gab Hun Yong. Xin Chia Tian Ji Si Wei Si Gua Dui Bak Si, What Did You Be Guan? What did you send me, Pequeny? Tia him song.

Nagapasalamat kita sa Ginoo kay padayon na ginagamit ang Radyo DYBS Ministry. Abyan, if you feel guided by the Lord to be part of this mission, you can easily help through your online donation. Pwede ka mag-donate sa DYBS China Bank with account name Far East Broadcasting Company Philippines Incorporated. Account number 1-877-0731-511. Para naman sa donation via GCash, simple lang. Scan ang QR code nga makita sa pinned post sa atong Facebook page 1233 Radyo DYBS. Ang imo paghatag dako gid nga bulig sa pagpadayon sa pagwali sa pulong sa Diyos sa radyo kag digital platforms tubtob nga ang tanan makabati.

0: school's innovations, best practices, achievements, and recognitions. The Department of Education Division of Bacolod City expands its information, education, communication, and advocacy programs in partnership with 1233 Radio DYVS. Proudly brings you School Buzz! And now, your host.
1: Mga maiit na balita sa atong eskwelahan. Mga impormasyon na kinahanglan ipaabot sa mga ginikanan kag kabataan. Pagpasidong kag pagkilala sa aton nga komunidad. Mga pagkilala sa mga kadalagan. Programa, proyekto, kag aktibidad sa DepEd Division of Bacolod City kaupod sa aton mga school information coordinators. Maayong hapon sa inyo tanan. Akong inyo kaupusubong sa 1230 Radio TVS alauna 30 tatutub alas 2 sang hapon sa aton nga School Bus Season 2. Ako si John Dela Cruz. So maayong hapon sa aton mga tagpalamatikag sa aton mga tagtumalanaw kag sa mga kapadayon nga suporta sa aton nga programa. So this is a new day of new information. Sa mga gusto mag-read, suggest or comment, ikasulat ng ini sa aton comment section kay akon inibasahon kag tamyawon. So today is another educational nga session nga designed gid para sa aton nga mga learners. And of course, ang aton nga topic for today is the new implementing schools for the Ken Academy in Bacolod City. So, ang discussion nga ining is based sa Division Memorandum gin issues ng Department of Education Division of Bacolod City dated sa July 8, 2026. And as always, of course, dapat kita nag-follow gid sa media and information guidelines para i-ensure gid nga ang information nga gina-share is accurate, verified, educational, learner-friendly, and respectful sa mga rights and welfare of every learner. So before we begin, let us remember nga education today is not only about reading books and attending classes. So it is also about learning paano bala use ang technology responsibly and paano bala improve ang understanding and develop skills nga needed gid para sa atong future. And of course, ang today's gid nga topic amo gid na perfectly gid nga nag-reflect sa atong goal. So, ang Department of Education in Bacolod City nag-release gid sa new implementing schools for Ken Academy. So, of course, ang ini nga memorandum ga-inform gid sa mga education field regarding sa mga eskwelahan that will become new implementing schools sa Ken Academy program nga beginning this school year 2026 to 2027. So, of course, also, according na dere amo ini ang mga eskwelahan na gina-identify as new implementing schools. Ang number 1 is Abcasa Elementary School. Ang number 2, HES 1 or Handuman Elementary School 1. Number 3 is Handuman Elementary School 2. Ang number 4 is the Vagres. And number 5 is Alias. Also, may arap makita sa mga secondary schools natin, which is from Angela Gonzaga National High School and Handumana National High School. So, ang mo ini nga mga eskwelahan mag-join sa pag-grow sa aton nga institution nga nag-utilize sa Ken Academy as part of learning support kag instructional innovation. So, let us congratulate ang amo ini nga mga eskwelahan sa ilang mga administrators, teachers, learners, and parents. So, damo gid, of course, nagatoko about Ken Academy, pero some of you wala gid nakabalo kung ano ini. So, ang Ken Academy, isa ini ka free nga educational learning platform nga naga-provide sa mga lessons, videos, exercises, and activities sa mga different nga subjects. Ini nagabuligid sa mga learners para sila mismo ang makatuon at their own pace while ang mga teachers yan naghatag lang tools para i-monitor ang ilang learning progress. So, ang Department of Education, nag-enter sila sa partnership with Ken Academy Philippines para strengthen gid ang foundational skills ng atong mga learners, particularly gid sa literacy kag numeracy. And of course, para man suportahan ang mga teachers sa mga technology nga enhanced instruction. So over time, Ang programa nga ini ma-expand gid from pilot schools pagkadto sa thousands of public schools nationwide nga nag-benefit gid sa hundreds of thousands of learners and of course thousands of teachers. So sa atong mga learners, imagine this situation. Ang imo nga teacher nag-explain sang lesson. Naitsindihan mong iban nga parts pero may ara man gyapon ikaw mga questions. Pero with Khan Academy, ikaw maka-watch additional explanations, maka-practice paagi sa mga exercises, maka-review sa inyong lessons repeatedly, maka-learn sa inyong own pace or speed, and also ma-strengthen ang inyong mga weak areas. So ang technology of course does not replace our teachers. Instead, technology supports teachers and learners. So ang classroom naton remain gani sila yung importante. Ang teachers naton importante man. Ang mga parents naton sila nag-remain importante man. Ang technology simply becomes another learning tool. So kabalo-bala ka mo nga ang DepEd Khan Academy Partnership was established para suportahan ang mga learning recovery, para strengthen ang mathematics and literacy instruction, and mag-provide free learning resources kag-teacher training sa mga public schools. Also, kabalo-bala ka mo nga ang program nga ini naga-expand gid from 30 schools to more than 2,700 schools or public schools nationwide by 2026. So also, ang Khan Academy nga content ini nag-allow gid sa mga learners to practice skills multiple times until mastery is achieved. Sila man nag-support or ang Khan Academy nag-support man differentiated instruction. So sa atin nga mga learners, think about these questions. Anong subject bala ang ikaw nga nabudlayan gid? Paano bala ikaw nagatuon kung kakabudlayan ka na sa imong mga lessons? And if ikaw may have access sa mga additional nga resources, paano mo ini gamitin responsibly? Also, paano bala ang technology makabulig sa imo to become a more independent learner? And what habits dapat as a learner ang imo nga i-develop to make educational technology beneficial rather than distracting ini sa imo? So, at this question, pwede mo gid ini ma-reflect with yourself, with your friends, classmates, teachers, or with your family. I-remember gid nga technology becomes powerful when combined with discipline, responsibility, and curiosity. And of course, as I've said, always get nga mag-practice when you use online nga mga sources. Always verifying information before ini i-share. And not everything online is true. Tapos ikaw dapat mag-use lang gid sa mga trusted nga sources. Or pwede ka man maging responsible by using educational platforms for learning purposes and mag-avoid spreading information. Also, do not forget to respect your teachers, classmates, and online communities and mag-practice gid sang digital nga citizenship. Also, do not forget man nga i-protect ang imo personal information, never get i-share ang imo passwords or sensitive data. Kay every learner deserves a safe learning environment, whether sa eskwelahan, sa panimalay, or sa aton nga komunidad, or of course, also sa online. So imagine bala if may ara duwa ka learners, ang si learner A, siya nag-give up na whenever nga budlay na ang mga lessons. Si learner B, naga-review sang notes, naga-ask questions, and nagagamit sa mga available ng mga educational resources para ma-improve ang iyang understanding. So, sino sa ilang duwa ang more likely to succeed? Most likely, ang mag-succeed gid is of course the learner who keeps trying. So, ang programs para sa Khan Academy, hindi lang ini sila magic solutions. So ang success ini nagadepende gyapon sa effort, determination, and willingness nimo to learn. So ang platform nga ini simply nagaprovides lang another opportunity, and opportunities becomes meaningful kung ang mga learners mismo gina-make good ang amo ini or nagina-use gid ini para sa ilaman nga self. So also sa ato ng mga learners of the College City, Ini nagiremind gid sa aton that education continues to evolve. Schools are exploring new ways para suportahan ang learning sang aton nga mga learners. Ang teachers naga-embrace sang innovation. Ang parents nagiging partners na in education. Ang learners, sila nagagain gid mga access sa more opportunities rather than before. So ang designation sang New Ken Academy implementing schools, isa ini one of the examples kung paano balang education nagabulig gid para i-adapt or naga-continue ini nga i-adapt ang needs sang aton nga mga 21st century nga mga learner. So also, of course, na-experience na ba lang amo ini mga situations na nalipatan nimo kung paano mag-solve sa math problems? Kailanglanan nimo mag-practice more and multiplication? Or gusto mo i-improve ang imong reading skills? Or base, may na-miss ka nga lesson because ikaw nagmasakit. So amo ini mga common nga challenges nga kakaagyan gid sang isa ka student. Pero ang good news is ang learning wala ini nag-stop after the school day ends. So ang educational platforms para sa Khan Academy nag-allow gid sa mga learners nga mag-view sa mga concepts repeatedly until maintindihan gid ni nila. So ang platform is designed gid ini para suportahan ang mastery based learning, meaning ang mga learners maka-continue gid practice ang ila skills sa ilang balay or with their own pace until sila magiging more confident na. So sa ato ng mga learners, this means better understanding. Instead nga gina-memorize ni mong answers, ang mga learners maka-focus kid kung paano itsindihon ang mga concepts. Or also, more practice. Ang practice makabuligid build some confidence. Para sa mga athletes yung nag-practice before some competitions. Ang mga learners, kailanglanan man mag-practice before sa mga assessments or mga examinations. Next is independent learning. Ang mga learners maka-develop good responsibility for their own progress and maka-reduce gid any fear of mistakes. Kaya ang mistakes nagiging opportunity for learning. I-remember gid nga every successful learner nagabegin gid as a beginner. So if ikaw maka-improve sa imong one skill this year, ano bala ini? Imo reading, writing, mathematics, science, problem solving, and nga abala importante ang amo ina nga skill para sa imo. So now, let's talk naman para sa ating mga junior and senior high school learners. As you move higher sa grade levels, ang lessons ninyo nagiging more complex and more budlay gid ya. Maka-encounter ka mo algebra, geometry, statistics, biology, chemistry, research, kag-critical thinking ng mga activities. Damo gid sa mga atong mga senior high school and junior high school ang kaka-feel gid yan nilang overwhelm sila. So this is where supplemental learning resources becomes valuable. So ang Department of Education, ini gina-recognize gid ang Khan Academy nga makasupport sa learning recovery and maka-provide gid tools nga makabulig sa mga teachers and learners nga i-identify ang ilang learning gaps while ginabuligan ang ilang nga kaugalingon to strengthen understanding and different subjects. So imagine bala if ikaw nagapreparar based ang imo nga quarterly nga assessments, competitions, college entrance examinations, scholarship opportunities. Kag dapat mi arg kamo strong foundational skills in reading, mathematics, problem solving, inigid mga essential nga things kailangan nimo. So every lesson nga imo na master today can become an advantage tomorrow. So imagine ang duwa ka grade 10 learners. Duwa sila nag-attend sa same class. Duwa sila may are same teacher. Sila man both nag-receive sang same lessons. However, si learner A nag-review sang lessons only during or before sang examination. Si learner B naman niya, siya nag-practice or nagatuon sang iyang lessons every day. Kag nag-practice siya yes on difficult concepts whenever possible. So after several months, sino sa ilang duwa ang mag-improve? So most likely is of course the learner B because learning grows through consistent effort. wala or hindi ini paagi sa imo nga swerte, hindi man paagi sa shortcuts, but through daily improvement. So sa aton nga mga learners, nag-wonder bala ka mo kung ano kadako ang preparations ng aton nga mga teachers before sila mag-enter sa aton nga classroom. Ang mga teachers natin nag-preparar sa lessons, nag-check assessments, nag-monitor sa progress, nag-attend trainings, and nag-support sa aton nga mga learners nga needing intervention. So according to DepEd, ang Khan Academy nag-provide gid sa mga teachers ng digital tools kag progress nga monitor features nga makabuli gid sa ila identity sang learning gaps kang mga support sang ilang instruction more effectively. So instead, ini nag-strengthen sa ilang ability para buligan ng mga learners, ang mga teachers. Sila gyapon ang facilitators of learning. Sila gyapon ang mentors, guides, role models. Ang technology is only a tool, but teachers remain at the heart of education. So think about your favorite teacher. Ano nga qualities ang nagamake sa amo ina nga teacher effective? Is it balay kindness, patience, knowledge, creativity, or encouragement? And paano bala nimo ma-show ang imong appreciation para sa mga teachers nga nagabulig sa imo learn every day? So also, ang imo nga parents, may ari man sila or sa atong mga parents dira, kamo may ara man role kay kamo ang important partners of education. Even if kamo busy sa pag-ubra, kailangan gyapon ninyo mag-support sa learning by asking about school activities, mag-monitor sa ilang mga assignments, mag-encourage reading, mag-limit sa distraction during sa study time, and mag-celebrate sa ilang effort and improvement. So ang research and educational programs consistent gid niya nagapakita nga ang learners nagaperform better sa eskwelahan kung ang ilang mga families nagawork together man. So education is a shared responsibility. Schools cannot do it alone. Parents cannot do it alone. And of course, learners cannot do it alone. Kay success, iniga kay tabo lang ya paagi sa mga partnerships. And also, as more schools nag-adopt some digital learning tools among learners, dapat magiging responsible man nga digital citizens. So ano bala ang digital citizenship? It means using technology responsibly, ethically, and safely. So amo gid ini ang atong mga reminders. Verify information. Be respectful. Avoid cyberbullying. Use kind words and respect others online. Also, protect your privacy and use technology wisely. Kaya ang technology dapat ini nagabulig sa learning, hindi nagadistract sa imo from learning. So also, kabalo-bala ka mong ang amo ini nga platform. As I've said kagina, nag-provide good educational content and teacher training sa aton nga mga participating schools. So i-reflect ang amo ini mga questions. Paano mo bala currently ginagamit ang technology for learning? Ikaw bala nagagamit ang technology more for education or more for entertainment? And ano nga mga habits ang makabulig sa imo to become a more responsible digital learner? And also, paano mo bala masuportahan ang imo mga classmates nga nag-struggle academically? And paano bala ang bacolod learners maka-maximize sang inyong opportunities nga gina-provide by educational technology? So take a few moments to think about this. I-remember gid nga ang learning is not about being perfect. Learning is about improving every day. So sa aton nga mga learners of Bacolod City, ang division na memorandum sa new implementing schools for Khan Academy nag-represent lang more than just a list of schools. Ini nag-represent sa new opportunities, new learning tools, stronger support systems, innovation in education, hope for improved learning outcomes. As technology becomes more integrated sa education, dapat ang mga learners nagakontinue man nga mag-develop sa values of discipline, responsibility, honesty, and perseverance. So, of course, nirman ko gid gamo ang future belongs to learners who never stop learning. So, tani damo na mako natun-an sa akong subo nga adlaw. Stay informed and stay open-minded. Don't forget ang atong School Bus Season 2. Ang inyong paborito nga programa, Humlin Lunes, Tub to Biernes, alauna 30 to alas 2 ang hapon. Kabay pa pa din yung pagsuporta sa atong nga programa sa pagmamatik sa paglantaw sa atong nga FT Live sa 1233 Radio DYBS. Nimong kalipat ng mag-react, comment, share, and follow. And akong inyo ko upo subo nga adlaw, ako si Jam de la Cruz na nagasiling, maayong adlaw sa inyo nga tanan.
2: Since 1948, the good news of Jesus Christ goes out to Filipinos across the islands and around the world.
3: FEBC Philippines, until all have heard.
4: This is a classical gallery produced by 98.7 DZFE, The Master's Touch, for FEBC Radio.

0: Sa tagsa kapag ulan, ginapahanumdum kita sang isa kasakit nga kamatuuran. Masami ang baha nagasugod sa basura sa dalan, nagabalabag sa kanal, kag nagadala peligro sa kabuhi sang katawhan. Bilang mga tinugyanan sang Diyos sang iya tinuga, ginatawag kita hindi lang magpangamuyo, kundi magatipan man sang kalibutan. Sa siningation, piliun naton ang gugma kaysa kawala sang labot sa aton palibot. Kung insakto ang paghaboy naton sang basura, ginaamligan naton ang aton isig katawo, komunidad, kag palaabuton. Manginkabahin kita sang solusyon. Manglimpyo, mag-segregate sang basura, kag mangin ehemplo sa komunidad.
1: Ini nga pahanumdom gikan sa 1233 Radyo DYDS.
2: Ini ang 1233 Radyo DYDS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tugtog ang tanan makabati.

Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tugtog ang tanan mga kabatid.

0: gikan sa Bacolod City Health Office. Si Jam Isipto nga magahatag sang mga iwas dengue tips.
1: Nga to nga 4 o'clock habit gina hindi natong pagkalipatan. No? You stop at 4 p.m. You look. Bon mangita kita. You listen kung anong ginapanghatag sa ato nga mga DOH, WHO, CHO, kung anong atong ginapang kampanya, no? So, alas 4 ginangahabit kung pwede naton nga mapangsugod kita manglito sa balay naton. You search and destroy, that is the first S. First, you search and destroy the breeding place gitsang aton nga mga lamok. So, ang second S naton is siyempre, iprotektahan ang aton self, no? So, self-protection measures. So, ang una, sang damo kita dengue cases, diga, kuan kita sang kung pwede, naka-long sleeves kita, naka-pajama sa balay, hindi naka-shorts, naka-mon, ano. Kung naminin aton balay tani, naka-screen. Kung hindi gin ma-afford ang screen, may ara kita mga mosquito nets na pwede man na mosquito. Then we have the seek early consultation. If in case may ara ka dengue nga na positive ka na gin, ma-test kita sa aton nga NS1, sa CHO, mabalanta, and then you can have the hydration no, sa inyong balay. Then, of course, we support the fog and spraying kung nagdamo ng atong cases. Always, kakampaign kami ang atong 4S strategy sa against dengue. Na.
0: Salamat sa pagpamati sa liwat, atong gidungdumon, limpyo nga palibot, protektado nga pamilya, iwas dengue kita.
2: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
3: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, CARE 104.3 Dewey FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbise.
2: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
3: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
2: FEBC Philippines. Hanggang marinig ng lahat.
4: Trend. Uptrend your thoughts. Let your feelings be uplifted. Get ready to be more rooted with the truth. Keep uprighted. Only here at your newest music tambayan.
5: Uprising.
4: Up now is your host for today.

0: Ini ang 1233 Radyo DYBS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tubtob ang tanan makabatid.
1: Mula sa Far East Broadcasting Company, Philippines, narito ang isang programang tatalakay sa iba't ibang kaisipan, ugnay sa ating kultura at mga kaganapan na ang magbigay ng liwanag sa usapin ng wastong katuruan at kaugalian. Kamalayan, kasama si Pastor Chevo Banzuelo.
2: Isang mapagpala at mabiyayang araw, mga kapatid. Ito po ang inyong lingkod, Pastor Chevo Banzuelo. At kayo po ay nakikinig sa programang Kamalayan. At siyempre, tayo po ay nagpapasalamat sa lahat ng mga partner stations po natin. Tayo po ay napapakinggan kasi sa radyo. Yan po ay iba't ibang stasyon. Depende po sa inyong kinaroroonan, Luzon, Visayas at Mindanao. At ang ilan po sa ating mga partner radio stations ay meron po mga Facebook accounts. So sa kanilang mga Facebook ay meron din po ang ilan sa kanila na mga programa po natin na maaari nating balikan for 30 days. Nandyan po yung mga episodes na yan. Ano po, alamin nyo lamang ang inyong local radio stations at kung ano po ang kanilang Facebook account. At syempre tayo po'y pwedeng masubaybayan gamit po sa YouTube. At nandyan din naman po yung streaming app, which is FEBCPH Stream. Yan po ay downloadable at pwede nyo pong install ang app na iyan, and that will turn your phone into a radio. Ayan, parang radio, no? Pero ang gamit po niyan ay internet. So kung sakali medyo struggle kayo sa signal ng radio, then you can use yung online or pwede rin baliktad. Kung medyo hirap kayo dun sa online, then you can always go to your radio. Okay, at salamat din sa mga nagmamaneho at saka yung mga listeners natin sa abroad. Tayo po ay mag-aral ng patuloy.

sa kung ano yung importante. Maganda nga yung isang aklat na nabasa ko. Ang title ay Simplify. At ang sabi niya, ang kanyang main idea po roon, we have made life so complicated to the point na we cannot say yes to what we need to say yes to, and we cannot say no to what we need to say no to. Masyado ng komplikado. Yung andami ng sinasaalang-alang, andami ng mga kakumpetensya, andami ng mga bagay na dapat pagkaabalahan. So ang nagiging resulta eventually, yung bang andami-dami nating dapat gawin na hindi na natin magawa kasi nga wala tayong oras eh. Ako po, pag tinitingnan ko yung yung bunso namin, he is now 8 years old. Naka-homeschool po yan at dahil ang kanya namang pag-aaral ay hindi katulad nung nasa regular school na merong fixed time. Although may time siya for the homeschooling, pero flexible po yan. So kung nagawa niya na maaga, then he has more time for other things. Now, pag tinitingnan mo, talagang masasabi mo na, ang sarap nung may oras, di ba? Ang daming pwedeng gawin, ang daming pwedeng isipin, ang daming pwedeng ilaan. Pero yun nga eh, kahit nasabihin mong ang dami-dami mong pangarap, gustong gawin, gustong ma-accomplish, pero pag wala na talaga tayong oras, yan, marirealize natin eh. Para bang yung dapat gawin, hindi na natin magawa-gawa, no? Yan po, epekto niyan eh. At yun nga, pagka naman kung saan-saan tayo nagtatalaga na hindi natin inaalam ang kalooban ng Panginoon, minsan po natatali tayo sa mga bagay na hindi dapat pagkaabalahan. At sa pamamagitan po ng pagkakatali sa mga bagay at activities na ito, wala naman tayo ngayong panahon doon sa dapat may panahon tayo or we struggle. Di ba? Ang hirap kasi noon, yung bang alam mo yung tama pero hindi mo maibigay yung sarili mo 100%. Di ba? Yung hati eh. Kaya minsan nakakalungkot yung ganong senaryo, no? Yung sinabi dun sa Matthew 6, di ba? Yung divided heart. Para bang sabi nga, you cannot serve both God and money. Na ang nagiging problema paminsan eh, divided yung puso natin. You will love one and hate the other. That's the idea. At paminsan po, yan ang mahirap kasi alam mo yung para bang hilaw ka magkabilang sides, hindi mo maikomit ang sarili mo fully to what is important kasi laging hati eh. At ang mahirap pagka nga hati-hating ganyan, ang nangyayari po is hindi natin ngayon mapaglaanan kung ano yung dapat natin paglaanan or maybe we have time pero wala eh, para bang hindi buong buo. Halimbawa po, no? Minsan, nasa simbahan ka, you're trying to worship God. And I say, use the word trying. Kasi minsan, nandun ka physically present. Pero yung isip mo is somewhere else. Nangyayari po yan, physically nandun, pero ang isip ko saan-saan napupunta. Diba? Kasi minsan, ang daming kaabalahan, ang daming gustong gawin. Yes, nandun ka nga, you're able to attend, but the problem is, you cannot focus. Yan po ay halimbawa ng pagkaproblemado tayo sa oras. So, nangyayari ngayon, parang half-hearted ka. Yung iniisip mo, hindi mo maibigay ang sarili mo doon. Yung kinaroroonan mo, hindi mo rin maibigay ang sarili mo doon. Kasi bakit? Nandun ka sa isang lugar, pero ang isip at puso mo nasa ibang lugar. So, ang nangyayari po bandang huli, hindi natin talaga maitalaga yung ating sarili. Yan po ang hamon sa aspetong yan. Ngayon, pagdating naman doon sa usapin ng faithfulness, isa pang bagay po na dapat nating makita is commitment. No, commitment. Bakit mahalaga ito? Sometimes, meron tayong oras, pero commitment is a different thing. No? Ang commitment po ay maraming saklaw ito eh. Ang isa is, kumbensido ba tayo sa ating ginagawa na yan nga ang dapat ginagawa? Di po ba? Kasi minsan po, ang ministeryo ay madali. May mga times it is challenging. May mga times na you are in a fruitful season. And there are times that you would be in a more challenging season. So iba-iba talaga yan. At ang nagiging problema sa ganyang klase ng senaryo, yun nga. Pag hindi ka kumbensido, pagka hindi na madali, ayawa na, pag

0: hindi na ganun kabunga, ayawa na. Di ba? Maraming ganyan eh. Yung misan, ningas kugon. Magsisimula ng okay, pero hindi magpapatuloy na okay. Misan naman, ang problem po ay pagka madali at masaya, okay, ang dami. Pero pag mahirap na, ayawa na. Eh, alam nyo, pag tiningnan nyo yung mga example sa Bible, alam natin. Halimbawa, yung mga disciple, no? Pag tiningnan nyo sa Luke chapter 9, 57 to 64, may magandang halimbawa dyan kasi ang Panginoon po, nung time na yan, take note, ang Lucas kasi historical or chronological ang arrangement niyan. Ibig sabihin, ang pagkakasunod-sunod ng pangyayari ay ayon sa tamang panahon. So, kung susundan mo yan, ang daming mga ginawa ng Panginoon na talagang kagilagilalas, kahanga-hanga. At kung ikaw ay susunod at nakita mo yon, wala ka pang nakitang hirap, sakripisyo, wala pang kumukontra, aba, eh para bang napakadali ho magsabi, ako'y susunod kahit saan. Talaga naman, mapapasabi ka ng ganon. Kasi nga, pagka ikaw ay wala pang na-encounter ng mga challenges, it's easy to say these things. Pero alam naman natin na eventually, nagiging mas mahirap. Kasi nga, ang nagiging reality po dyan, dumarating na yung mga nagbabangga ang prioridad, mahirap na, pag-uusig, di po ba? If you remember, kahit yung mga disciples, di ba? Nung time na si Jesus po ay dinakip, yun nga, ang katanungan, nasaan nagpunta? Actually, ang isang napakagandang illustration po dyan, if you remember yung triumphal entry, di ba? Pwede ho nating alalahanin yung pong sa atin, ang inaalala natin pag Holy Week, the Sunday that opens the Holy Week, yung pong palaspas dito sa Pilipinas, yan ang tinatawag natin. Kasi yun yung time na ang mga tao, inaalala natin, yung paglalatag ng palaspas kay Jesus, and they were shouting, Hosanna, they were glorifying God, they were expressing obedience and showing devotion to Jesus. Pero yun nga, ang interesting po doon, alam natin that only in a matter of few days, ano po nangyari? Yung mga sumusunod na ito ay nawala na. In fact, if you read ito pong mga historical accounts, the authors will tell you na karamihan din sa mga sumisigaw ng Hosanna, eventually will shout, crucify him. So ang question po ngayon, bakit nagbago ang ihip ng hangin, di ba? Mula dun sa nagpupuri at sumisigaw ng Hosanna, they were praising God, then all of a sudden shouting, crucify him. Ang isa pong dahilan dyan ay dahil nung hindi na po nagtutugma yung gusto nilang mangyari sa gustong mangyari ni Jesus. Eh, yan na nga, tumatalikod na eh. At madalas, ganyan din po tayo, di ba? Sabi nga ng isang author, minsan pag hindi maayos ang motibo ng ating pagsunod, sumusunod tayo pero ang klase ng pagsunod is conditional obedience. Yung bang meron tayong hinahanap na something in return. Minsan po may kahilingan sa panalangin, meron tayong gustong mangyari, o kaya naman ay meron tayong pabor na hinihingi sa Panginoon. So basically, merong nakaumang na inaabangan tayo. Na pag hindi nangyari yung gusto natin, ano pong nangyayari sa atin? Ayan na, may nagtatampo, may tinatamad, may nanlalamig, may sumasama ang loob, merong bumibigay, merong sumusuko, at merong nagsasabi na wala naman palang ano, saysay. Di ho ba? Eh bakit nga? Kasi nga, ang problem po doon, bagamat may pagsunod, eh kaso lang, wala tayong commitment sa agenda ng Panginoon. Ang commitment natin sa inaasahan nating kapalit. So pag hindi nangyari yung inaasahan natin, then we become frustrated. Kadalasan po, tandaan nyo ito, yung frustrations natin ay rooted sa mga inaasam, ninanasa natin, na hindi naman aligned sa agenda ng Panginoon. So doon tayo na po frustrated. Eh. Bakit hindi nangyayari yung inaasahan natin na mangyari? Or bakit yung inaasahan natin na mangyari, eh hindi iyon ang nangyayari? Napakabigat, di ho ba? At nangyayari po talaga yan kasi nga, ang problem natin is that mali ang pundasyon ng pagsunod eh. We are expecting favor in return. We are expecting blessings in return. We are expecting answered prayers in return. Now, the Lord may answer our prayers according to our needs. Pwede niyang gawin yan, but always bear in mind, mas marunong ang Diyos eh. Hindi lang po iisa ang sagot o tugon sa ating mga panalangin o kahilingan. Meron siyang ibang mga posibleng isagot dyan. Kaya ho, pag hindi tumugma, dyan natin nakikita minsan sumasama ang loob natin. Di ba naalala nyo si Judas? Yan po exactly nangyari sa kanya. Meron siya ibang gustong mangyari. Meron siyang ibang inaasahan. If you remember yung babae, si Mary, na nagbuhos ng pabango sa paa ng Panginoon. At ang ginamit po niyang pamahid doon sa pabango para linisin ang paa ng Panginoon, yung kanyang buhok. At ang sabi po roon, si Judas Iscariot, eh nagsabi po na sabi niya, sayang yung pabango. It was worth a small fortune. At ang sabi po ng Bible scholars dyan, yung small fortune na iyon is maybe about 1 year's wage. Isang taong sweldo ang equivalent. Can you imagine, ano? Ganong kamahal yung pabango. At ang suggestion po ni Judas, sana ibenta na lang yung pabango at yung pinagbentahan ay binigay sa mga mahihirap. Eh, ang problema ho, ang sabi ng passage, not that he cared for the poor, he was in charge of the disciples' funds and he often kept some for himself. Hindi naman pala totoo na ang concern niya yung mahihirap. Siya po ang may hawak ng pondo at kadalasan kumukuha siya ng pondo para sa kanyang sarili. Okay? So makikita mo, no, dun pa lang eh, meron ng mali eh. Di ba? Kaya tuloy, nung ang Panginoon ay hindi na kumikilos ng ayon sa kanyang gusto, ay napakadali ho niyang i-betray ang ating Panginoon. Why? Because in the first place, he was not in love with Jesus. He saw Jesus as a means to an end. Nakita niya si Jesus bilang susi sa kanyang gustong mangyari. Na nung hindi ito nangyari, andyan na yung kanyang frustration. So this is a timely reminder for us. Kasi whether bago kang mananampalataya, matagal kang mananampalataya, lahat tayo dumadaan sa ganong scenario eh, na kung saan minsan po nag-shift yung ating focus sa scenario na gusto nating mangyari, sa agenda natin na gusto nating matupad. And we only see Jesus as a means to an end. Kaya tinatama ng Panginoon, if you remember, di ba, ang panawagan ng Panginoon, if you want to be my disciple, you must love me more. More than your father, mother, wife, children, yes, even more than your own life. Otherwise, you cannot be my disciple. Ang ibig sabihin po noon, yung kahandaan natin to rearrange our life's priorities. Ganun kabigat yun. Na ang Panginoon ang magiging pangunahin at siya ang ating hahangarin. Dahil pag hindi po yun ang ginawa natin at hindi yan ang senaryo ng ating buhay, eh magkakaroon tayo ng pagsunod. Pero ang pagsunod natin will only be temporary as long as He aligns with what we want, as long as we get what we want, as long as we are happy in that relationship. Pero pag hindi na ganun ang senaryo, o yan na. Unti-unti tayo po ay hindi na nakakasunod. Kaya pagdating po sa ating faithfulness, if we want to be fruitful, then we have to be faithful. At yung faithfulness is not only allocating time or making Jesus our priorities, it's making sure that we truly align with God's will. Kailangan talagang merong alignment eh. Yan ang napakahalagang bagay po kasi pag hindi natin natutunang pahalagahan ang mahalaga sa Panginoon at ang nais lang natin ay pahalagahan ng Diyos ang mahalaga sa atin, then ang question sigurong mas malalim, sino ba talaga ang Panginoon? Sino ba mag-a-adjust? Di ba? Kaya minsan para ba nangyayari siya ang Panginoon pero gusto natin siya mag-adjust, no? Sabi nga sa Luke chapter 6 verse 46, "Why do you call me Lord, Lord when you don't do what I say?" Bakit mo pa ba ako tinatawag na Panginoon, Panginoon, pero hindi mo naman ginagawa yung aking mga pinagagawa at sinasabi. Naku, napakabigat na katanungan yun, ano? So tayo po, as we follow Jesus, dadaan tayo sa iba't ibang mga seasons. Totoo po yan. Sometimes, season na madali ang obedience. Kagaya nung Luke chapter 9, na kung saan nakikita po nila that Jesus was healing the sick, he was feeding the multitude, he made miracles. So, sino ba naman ang mahihirapan pang mag-isip na sumunod? Pero yun nga, pinapaliwanag ng Panginoon, hindi laging ganyan. Ang asong gubat, may lungga, ang ibon, may pugad, ang anak ng tao, wala man lang mapagpahingahan. So, basically, Jesus was giving them a reality check. Hindi palaging ganyan, hindi palaging ginhawa. And don't make your commitments based on a false assumption. Huwag niyong akalain na palaging madali ang lahat, maginhawa ang lahat, okay ang lahat. Dahil hindi po ganon. No? Hindi po talaga ganon. Pag tayo po ay sumunod, may mga challenges yan. Pero hindi naman ibig sabihin na hindi kontrolado ng Panginoon. Ang ibig lang sabihin, may mga pagkakataon talaga na things will not work the way we want them to work. Things will not happen the way we want them to happen. But God is in control. He has His agenda. And yung mga seasons na mahirap ang pagsunod, ay marami rin tayong matututunan doon about ourselves, about God. And hindi lang matututunan tungkol sa Diyos at sa ating sarili, mararanasan bilang pagpapalago ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Kaya talagang napakagandang isipin na yung mga challenging times, diyan tayo na de-define at saka nare-refine. Diyan ka mapapaisip . Ang tawag ko diyan, mga crossroad of faith. Crossroads of faith. Bakit? Kasi, di ba sa crossroad, sa cruise na landas, yan po yung halimbawa, ikay bumabagta sa isang kalsada, sa isang daan, tapos wala, hindi ka nag-iisip. Bakit hindi ka nag-iisip? Kasi straight lang . Pero the moment that you encounter a crossroad, yeah, mapapaisip ka kasi you have to decide. Saan ako pupunta? Kanan, kaliwa, diretso ba? Di ba? Kasi nga, nahati. So, yung mga crossroads na yan, yan po ay mga hamon sa ating buhay. Saan tayo? Tutuloy pa ba tayo? Babalik ba tayo? Ayawan na ba? Lahat tayo dadaan dyan. Maybe in the form of sickness, sometimes in the form of challenges, or sometimes in the form of unmet expectations. But let us be assured, yung mga pagkakataong iyan ay nagbubuka sa ating puso, sa ating buhay, sa realidad na pag tayo po ay humarap sa ganyang mga sitwasyon, tayo po ay hinuhubog ng ating Panginoon. At ang mga pagpili sa ganyang mga pagkakataon, it really defines us. Kaya mapapansin mo yung mga paglago natin, mas dama natin sa ganyang mga panahon . Kasi de-decide tayo . Kasi we really count the cost. Counting the cost is all about being in the crossroad. Yan din po ay refining moment. Kung merong medyo mali-mali sa ating puso, sa ating pagsunod, sa ating expectations, sa ating motibo, well, the crossroad of faith will refine us. Kasi yan po ang magmumulat sa atin sa kung anong mahalaga sa ating Panginoon. So, kaya mga kapatid, tandaan niyo po, ang nais ng Panginoon is that we bear fruit. It's not easy, it's not easy. Pero ang hamon po dyan, let us learn to trust the Lord. Sapagkat sa ganyang mga panahon at pagkakataon, tayo po ay tunay na lalago if we always choose to obey the Lord. So sana po naging pagpapala sa bawat isa sa atin ang ating pag-aaral na ito. At muli, ito po ang inyong lingkod, Pastor Jebo Banzuelo, pansamantalang nagpapaalam at nagpapaalala sa bawat isa na ang buhay na ginagamit ng husto at wasto ay walang pagsisisi pagdating sa dulo. God bless po sa inyong lahat.
1: Iyong napakinggan ang Kamalayan. Para sa iyong mga tanong, komento at suhestyon, mangyaring bumisita sa ating Facebook fanpage, Kamalayan FEBC, o mag-email sa kamalayan@dzas.febc.ph.

0: Kadalasan ang tanong ng tao, bakit ba hinahayaan pa ng Diyos na tayo ay maghirap samantalang siya niya ay mahabagin at makapangyarihan? Bakit niya tayo natitiis kung totoong siya ay Diyos ng pag-ibig? Ayon sa Hob 23, talatang 10, ngunit batid ng Diyos ang aking bawat hakbang, kahit nasubukin niya, ako'y parang gintong lantay. Naisin ng Panginoon na magpatibay ka sa pamamagitan ng mga pagsubok na ito upang makilala ang iyong sarili, ang iyong mga pangangailangan at kahinaan, at nang maunawaang lubos ang kapangyarihan ng Diyos sa buhay mo. Sa mga panahong ito ay pinagyayaman ka ng iyong mga karanasan upang lalo pang kilalanin kung sino nga ba ang Diyos, ano-ano ang kanyang kayang gawin, at maging dahilan ito upang mapanatili ka sa gitna ng kanyang kalooban. Layunin niyang pagyamanin ang iyong puso at isipan sa pagkakilala sa kanyang kadakilaan at kaluwalhatian, at maging dahilan ito na upang manangan at manahan ka sa kanyang pag-ibig. Narito ang isang pangakong mapanghahawakan. Sapagkat batid kong lubos ang mga plano ko para sa inyo, mga plano hindi ninyo ikasasama, kundi para sa inyong ikabubuti. Ito'y mga planong magdudulot sa inyo ng kinabukasang punong-puno ng pag-asa. Jeremias 29, talatang 11. Mapagpala sa mga pangakong talata hango sa Biblia. Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
1: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, CARE 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbisig.
2: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
3: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
2: FEBC Philippines. Hanggang marinig ng lahat.
4: Buong karangalang inihahandog ng Far East Broadcasting Company. Ang dulang, Tanikalang, Lago.
5: Nakasulat sa Roma 8:28, alam nating sa lahat ng bagay ay gumagawa ang Diyos para sa ikabubuti ng mga nagmamahal sa Kanya, silang mga tinawag ayon sa Kanyang layunin. Ako po si Raul Abanto sa ikalawang bahagi ng aking patotoo tungkol sa dakilang pag-ibig ng Panginoong Hesus sa isang katulad ko na laging natitisod.
6: Ay, Raul! Raul, tanghali na! Hindi ka ba papasok sa trabaho mo?
7: Gusto ko kasing mag-design eh. Hindi na ako masaya sa pinapasukan ko.
6: Aba! Nakakahiya kay Pastor Liana. Alalahanin mo, maraming nag-a-apply noon pero ikaw ang inirekomenda niya.
7: Alam ko yun, Mama. Si Ninong ang nag-effort para matanggap ako. Kaya lang, Natuklasan ko na ilan sa mga kasamaan ko ay may mga bisyo, naninigarilyo, at umiinom ng alak. Baka pati ako maturuan nila.
6: Eh basta ba hindi ka gagaya sa kanila, eh di hindi ka magkakasala.
7: Ang hirap nga, mula nang makita ko silang nagbibisyo, ako pa yung ginagawa nilang tagabili ng sigarilyo at alak.
6: Kaya naisip mo, mag-resign na lang kesa tuluyang matisod?
7: Eh,
6: kung yan ang desisyon mo, iintindihan kita. Sayang nga lang ang trabaho.

0: Tao po, Raul! Andiyan ka ba? Raul!
1: Enteng, halika! Tuloy ka! Magkape ka na tuloy.
0: Salamat! Pero, kaya ako pumunta dito kasi bibigyan sana kita ng sideline para kumita ka.
1: Anong racket yan?
0: Marunong ka naman di ba mag-electrical? May tanggap ako. Sumama ka. Sayang din ang kikitain mo.
1: Mabuti na lang. Ako ang una mong naalala.
0: Magkababata tayo at mag-best friend, di ba? Tsaka, alam ko kung paano ka magtrabaho.
2: Oh, kamusta ang trabaho niyo ni Enteng?
1: Matatapos na nga ngayong linggong ito eh. Kaya malamang, tambay na naman ako.
2: Sino naman may sabi sa'yo na tatambay ka?
1: Di ba't kasasabi ko lang? Si Mama talaga oh.
2: So, sorpresahin ka dapat ni Enteng. Galing siya dito kanina. Kaya lang, tulog ka pa.
1: Anong ibig niyong sabihin?
2: Nangangailangan daw ng welder sa pinapasukan ng kumpari ni Enteng. Inirekomenda ka kasi nakita niya kung paano ka mag-welding ng gate na bakal.
1: Magandang balita yan, Mama.
2: Oh.
1: Mabuti naman, lagi akong priority ni best friend. Anong kumpanya nga daw po yun?
2: Eh, ang dinig ko, Provence daw.

0: Pagbuti mo trabaho mo dito, Raul. Nagpe-permanente sila dito.
1: Huwag kang mag-alala. Hindi ka mapapahiya.
0: Mahusay ka talagang mag-welding. Parang kaliskis ng isda. Pulidong-pulido.
2: Raul, matanong ko lang anak. Bakit parang wala kang balak mag-asawa? Nasa hustong gulang ka na.
3: Nako tita, magandang tanong yan. Bakit nga ba ayaw mo mag-asawa, best friend?
1: Itinataboy nyo na ba ako? Ayaw nyo na ba akong makasama?
2: Napansin ko lang, parang hindi ka interesado sa mga babae. Eh, hindi ka naman bakla.
1: Meron naman akong napusuan noon.
2: Oo.
1: Eh, sa isang gawaan ng sapatos dati. Siya yung taga-pahid ng rugby sa sapatos. Ako naman, ang taglagay ng swelas.
3: Bakit hindi mo yata niligawan? Wala kang naikwento sa akin.
1: Paano kasi, ligaw tingin lang ang kaya ko nung gawin. Nung magkasama pa kami sa trabaho. Naalala ko nga noon nung magkatapat kami ng pwesto ni Tess.
3: Tess pala ang pangalan, ha? Sige, tuloy mo ang kwento.
1: Pag sinisipat ko ang sapatos, sinasamantala ko naman na sulyapan si Tess. Baka may asawa na siya ngayon. Imagine, 2 years nang nakaraan.
2: Enteng, tulungan mo ang kaibigan mong yan na makakita ng babaeng maliligawan, ha?
3: Tara, Raul. Linggo naman ngayon, mamasyal tayo. Mag-shopping tuloy tayo sa Ever Emporium. Diyan sa may monumento.
2: Sige, lumakad na kayo.
1: Okay, sige, let's go.
3: Come on!

0: Oh, sa second floor tayo pumunta. Baka may makursunodahan akong bilhin.
1: Ayun ang escalator. Teka, parang kilala ko yung nasa kabilang escalator, ah. Yung pababa na yun.
0: Saan ka pupunta?
1: Hahabulin ko yung bumababa na yun. Hindi ako maaaring magkamali. Si Tess yun.
2: Tess!
0: Akalain mo yun? Dito pa sila magkikita? Thank you.

0: Bilib na ako si Raul. Nang malaman mong dalaga pa at walang boyfriend si Tess, inaraw-araw mo ang panliligaw. At nung sinagot ka, pinakasalan mo agad.
1: Congratulations!
2: Tiniyak ko lang na hindi na siya makakawala.
3: Supervisor ka na pala sa ProFence.
2: Nakakatuwa nga eh. Salamat sa Diyos.

0: Ray!
1: Teka, ano nangyayari sa'yo, Raul?
0: Nasisilaw ko sa liwanag ng fluorescent. Akin na nga yung sunglass ko.
1: Oh, eto. Bakit sobra naman yata ang pagkasilaw mo? Masakit ba mata mo?
0: Ang ulo ko. Sobrang sakit. Baka mawala ito pag makatulog ako.
1: Pumunta na tayo sa doktor.
0: Bukas na lang. Pag hindi nagbago ang kalagayan ko. Bearable pa naman ang sakit eh.

0: Ang sakit!
1: Raul, anong nangyayari?
0: Tess, nasisilaw ako sa liwanag. Hindi ko na kaya. Mabuti pa, pumunta na tayo sa doktor ngayon.
1: Oo.
2: Aging Sheila Palacios, Sheila Palacios. You are needed at room 300. Sheila Palacios at room 300, please.
3: Raul, ayon sa resulta ng mga test, may brain tumor ka. Kailangan maoperahan ka sa lalong madaling panahon.
0: Dok?
1: Sigurado kayo, doktor. Baka naman...
3: Mrs., maraming medical test ang pinagdaanan ng iyong asawa. Kaya sigurado na kami na may brain tumor nga siya at malignant na ito.
0: Bakit ako, Panginoon? Ang lingit pa ng mga anak ko. Ang daming masamang tao sa mundo. Bakit ako pinili mong bigyan ng ganitong sakit? Dahil ba madalas ako makalimot sa'yo?
1: Dok, gawin ninyong lahat na magagawa nyo para mabuhay ang asawa ko. Payag na po kaming operahan si Raul.
3: Kung ganun, ipapaschedule ko na siya. Sige po, may iwan ko na po muna kayo.
1: Sige po, salamat, Dok.
0: Ikaw na ang bahala sa mga anak natin. Ang babata pa nila. Hindi ko malalagpasan ang operasyong ito.
1: Huwag ka magsalita ng ganyan. Hindi ka pa babalik.

0: Panginoon, kung ako po ay kukunin na ninyo, nakahandaan na po ako. Kayo na po ang bahala sa aking mga mag-iina. Pero kung bibigyan niyo po ako ng panibagong buhay, maglilingkod ako sa inyo for the rest of my life. Salamat po sa buhay na ibinigay niyo sa akin, lalo na po sa kaligtasan na aking pong tinanggap noon. Patawarin niyo po ako kung ako'y madalas na nakakalimot sa iyo. Ang inyong kagustuhan ang masusunod sa aking buhay. Ito ang panalangin ko sa pangalan ni Jesus. Amen. Masakit ang ulo ko.
1: Raul. Naku, ano nangyayari sa'yo?
0: Tess! Bakit wala akong makita? Tawagin yung doktor.
1: Sandali. Tawagin ko ang doktor.
0: Sakit ang ulo ko. Panginoon, tulungan mo ko. Pangako. Susundin ko ang kalooban mo.
1: Doc, ayan po siya. Sumisigaw sa sakit ng ulo. Ano po dapat natin gawin?
2: Mrs., hilintay ko lang ang resulta ng ibang test. Pero mukhang ibabalik natin siya sa operating room.
1: Pero Doc, alas 8 kaninang umaga niyo siya inilabas sa OR. At alas 10 na ng gabi ngayon. Ano pa nangyayari sa operasyon?
2: Mrs., batay sa aming pagsusuri, mukhang nagkaroon siya ng internal hemorrhage na siyang dahilan ng patuloy na pagsakit ng ulo niya after ng operasyon.
1: Kaya po ba siya hindi rin makakita?
2: Hindi malayong isa yon sa mga side effects ng operasyon niya.
1: My God! Huwag niyo naman pahirapan ang asawa ko. Bakit sa ganitong paraan mo sinusubukan ang katatagan ng aming pananampalataya sa iyo?

0: Mrs., tumigil na po ang internal hemorrhoids. Mamayang alas 8 ng gabi, posibleng magising na siya.
1: Salamat, Panginoon.
2: Tess, may guhit ng liwanag akong nakikita.
1: Talaga?
2: Sa aking kaliwang mata. Pero, bakit parang may kaliskis na nalalaglag sa aking mga mata? Nakakaaninag na ako ng mga taong gumagalaw. Pero, di ko makita ang mga mukha ninyo. Parang may makapal na plastik ang mga mata ko.
1: Huminang ka, Raul. Patuloy tayong manalangin sa Panginoon.

0: nakaraan ng 6 na buwan, tuluyan ang binuksan ng Panginoon ang aking paningin at ibinalik niya ang aking lakas. Ipinadama niya ang kanyang pagmamahal sa isang katulad ko na madalas makalimot sa ating Diyos na buhay. Ang ating buhay pala ay walang saysay kung hindi tayo susunod sa Panginoon. Tinutuo ko ang aking pangako sa Panginoon na magsisilbi sa Kanya. Ibinabalik ko ang pasasalamat ko sa Kanya dahil sa kabutihan niya sa akin. Sa ngayon, ako ay nagtuturo sa Sunday School at nasa music ministry din ako dito sa Higher Ground Baptist Church. Nag-aaral din ako sa International Baptist School of Theology. Ibigay natin ang pinakamataas na papuri sa Panginoon.
1: Magalingin mo ako, Panginoon, at gagaling ako. Iligtas mo ako at maliligtas ako, sapagkat ikaw ang aking kapurihan. Jeremias 17, talata 14.
2: Mga kaibigan, isa na namang kasaysayang patotoo na binago ng Panginoong Hesukristo ang inyong napakinggan dito sa Dulang, Tanikalang, Lagot. Isinulat para sa radyo ni Linda Garceles. Binigyang buhay ni na
3: Roy Camo Gomez,
4: Jennifer Gulye,
5: Eva Moratalia Gomez,
6: Crisandro Patotoy,
7: William Ortega Pimentel,
8: Ding Camacho.
2: Sa pamamahalang teknikal ni Nouds Pagador. Sa mapanglikhang tunog ni Bernie Bascao. Sa direksyon ni Jennifer Gulye. Drama producer Jerry Peñalosa. Hanggang sa muli, sa ganito pa ring oras at himpilan ng Far East Broadcasting Company, pagpalain po kayo ng ating Panginoong Hesukristo.
9: This is 1233 DYVS, the sweet voice of salvation, proclaiming the gospel of Jesus Christ on air for 55 years and pressing on until all have heard.

Maayo gid nga hapon, and once again welcome diri sa aton nga radio station Radio DYVS kag sa aton programa diri sa Salmo. Sa liwat adlaw ini sang Martes kag ako inyo makaupod Pastor JR Sore, Associate Pastor sa Bethel Baptist Church sa Banwasang Valladolid. Kag nagatamyaw gid sa tanan nga malabutan sining aton nga pagpangwali kag sa mga na nagpamati sa aton paagi sa ilang mga transistor radios, and also sa mga nagaupod sa aton via Facebook Live. Madamo gid nga salamat. And this morning, this afternoon, padayunan naton ang aton nga pagtuon sa kabubuhi ni Absalom. Ari na kita sa may last part sang iyang kabuhi nga kun sa diin napunan ini sang rebellious spirit, rebellious heart, kag unrepentant gid nga klase nga tawo, kag perte ka manipulative, ang malingin tunan natin last week, kag ang iya nga mga pamaagi tuman man ka malaot, kag ang iya gid nga ko mahandom, amo ang maagaw ang trono sang iya amay nga amo si King David. But this afternoon, makita natin dire nga isa sa mga masubo nga natabo gid kay Absalom, kung nga ang naglabot, nagdangat sa iya kalaglagan, ang iya kabuhi, amo ini nga wala na siya sang Diyos nun nga discernment. May ara siya nga mga advisors, especially si Ahithophel, nga amo ini ang former chief counselor ni David nga nagtraidor sa iya. Kag si Ahithophel naglaygay kay Absalom nga laglagon gid ang iya nga amay. It was so wicked, politically calculated, okay? Para nga maagaw ni Absalom ang ginharian or ang trono ni David. Now, makita natin diri sa 1 Samuel 16:20, isa sa mga laygay diri ni Ahithophel kay Absalom, give your counsel, what shall we do? Ahithophel said to Absalom, go in to your father's concubines, whom he was left to keep the house, and all Israel will hear that you have made yourself a stench to your father, and the hands of all who are with you will be strengthened. So they pitched a tent for Absalom on the roof, and Absalom went in to his father's concubines in the sight of all Israel. Now in those days, the counsel that Ahithophel gave was as if one consulted the word of God. So was all the counsel of Ahithophel esteemed, both by David and by Absalom. So it was an evil advice. Kaya ang purpose is very evil. Una git, hindi lang niya kay, it's about immorality, but also ang pag-agaw, no, sa ang ginharian. Kag mas nagkusog ang suporta sang public, no, sa kay Absalom. Any advice ni Ahithophel to sleep with his father's concubines on the roof of the palace in full view of all Israel, this was a wicked act of incest and power assertion. Kay pakahuyan si David kag para permanente na gid, no, nga wala na chance nga mag-ayuhay pa. Okay. Ining si David kag si amo gining target ni Ahithophel kag si Absalom. Kag in chapter 17, ang target naman ni Ahithophel ay requested an army of 12,000 men to pursue David that very night. Kaya ang iya strategy, dakpon si King si David, you know, samtang siya kapoy, samtang siya vulnerable, tungod sa grabe man nga panic, sa gulpi man nga pag plastar, no, ni Absalom sang iya man niya nga gusto. Sa ato pa traiduranay nga pagtraidor ni Absalom. So amo ini ang tion diri sa chapter 17, hambali ni Ahithophel, okay, manuglaygay siya ni Absalom, let me choose 12,000 men and I will arise and pursue.

0: na si David na patay, di ba? Sa ilang bata, malay ng narrative. Na kung sa din naghambal si David sa damo niya nga Psalms, mga salmo, kasi yung mga ipang sulat, that God preserved him, that God protected him against his enemies. Now what happened to Ahithophel? Pagkakita niya, wala nasunod yung laygay, nag-commit siya sang suicide. Grabe no? Kaya abot niya man na nadula na ang opportunity ni Absalom na magdaog kag maagaw ang trono. Now, malaot nga tagipusoon, we must be very careful with this. Malaot nga tagipusoon, malaot nga handom, malaot nga manuglaygay, amoy ning perfect recipe para sa paghimo sa isa kabutang na magadala sa isa katao sa kalaglagan. Okay? Malaot nga tagipusoon, malaot nga mga handom, kag malaot nga manuglaygay. Amo nga dapat nga mga ginapamatian naton nga mga manuglaygay, Diyos nun. Inablang kabalo kita nga ang iya ginahambal, suno sa luyag sang Diyos. Suno sa luyag sang Ginoo. Okay? Ede iya sa paghimo sang kalautan. So we must be surrounded with we must be surrounded by people with godly discernment, godly wisdom. Okay? Kaya kung hindi gani, makitaan nato ng atong kabuhi, mapuno na sang confusion. Mabulagan kita, and we are in a very dangerous situation. And let us go sa aton ngay katatlo nga punto din. Alam mo niyong masubo. In 1 Samuel 18, we will see here the unprofitable and unpleasant result of Absalom's rebellious heart. Okay. Hindi naging maayo ang kahimtangan ni Absalom tungod sang iyang pagka-rebelde. Now, in verses 1 to 4, David's army was ready for war. Okay. Na-delayed, tagula na atake si David tungod man sa laygay ni Hushai. And in verses 1 to 4, David was ready. He mustered his men who were with him, and he set over commanders of thousands and commanders of hundreds, and David set out the army. He was ready to fight the army of Absalom. Now, gusto ni David magupuntani sa gera ngayon eh. Okay. Now, ang iyang mga generals naglaygay sa iya, hindi ka na magupod. Okay? Okay lang nga mapatay ka biya, linibo, mapatay si mo mga army, hindi lang mapatay ka. But David, he has his own reasons as well. Para madipinsa sa rebellion ni Absalom, kasi apektado ang bugo sa kingdom. And then even he wanted to correct his past mistake na nakahimo sa sangsala sa nagpabilin siya sa nagyera. Remember when he committed adultery with Bathsheba? Pero ang isa sa pinakadako na rason na luyag niya magupod kay para makontrol niya ang sitwasyon kung dakpon si Absalom. Kay hindi niya luyag pat yun ang iyanak. Okay? Ang pagkaamay niya, ang paghigugma niya bilang isa kaamay, aragid. Pero wala nang pasugot. Oh. Ang mga generals, kag may punto man sila. But here in verse 4, the troops march on and ready to fight the army of Absalom. Already they're ready for war against the prince. Prinsipe man lang ta. Prinsipe tani, no? Hari kag ang away ngayon. Yes, ang hari kag sang bata niya. But this will end badly. Tragically, it was a tragic ending for Absalom. Ikaduha nga makita naton diri sa last nga punto naton, a father's love can no longer protect a rebellious son. Ang paghigugma, dako nga paghigugma ni David para siya bata, can no longer protect a rebellious son. Wala nang kulang si David sa pag-remind sa iya mga generals na hindi ipagpatiyon si Absalom. Wala sang Diyos nun nga amay nga luyag may matabong malaot sa iya bata. Ano ang balik? Treat gently. Not for Absalom's sake, but for his sake, for David's sake. Bilang ako isang kahari kag amay, abali David. For my sake, be gentle. Okay, amarambal ya. And the king ordered Joab, Abishai, and Ittai, deal gently for my sake, in verse 5, with the young man Absalom. And all the people heard when the king gave orders to all the commanders about Absalom. So hindi lang niyaya kay nakabati tatlo. At tatlo ka general. Every soldier kabalugid. That is the command of the king. But again, a father's love can no longer protect rebellious son. Hindi na yaya makaprotektar pa ang paghigugma ng balako. He tried everything he can as a father, but the paternal love and compassion can no longer protect his rebellious son. Honestly, ang masubo diri, ang rebellious son amugid ang magaantos. Now, to the parents who are listening here right now, ipangayo gitudo sa Ginoo. Ngayon yung mga kabataan hindi magrebelde sa Dios. Kimaabot gilang tion, bisan ano pa kadako sa inyo gugma sa ila, hindi na ini makabulig pa. Kung sila pakanto na sa kalaglagan. At sa mga kabataan, may ari man mga kabataan na yan magkapamati sini aton pagpangwali. Hindi gid magpaminsar nga maayo lang o okay lang ang magrebelde sa Dios kag siya pulo. Because the reality is kalaglagan gid ang nagahulat sa inyo. You know what? Absalom was guapo, handsome, taas, tall, wala flaws. Halin pa siya ulo, napakantos na panapa, wala git. But the problem is, ang iyang inner man, ang iyang spiritual life, ang iya tagipusoon. Bisa ano kapakagwapo, kung ang imo tagipusoon, hindi maayo. Imo kabuhi, hindi Diyos nun. Wala gini kabangdaan, wala gini sang pulos. Mangi kabangdaan na lamang ini sa imo kalaglagan. Ang iya buhok, 2.3 kilograms kay isa lang ni siya ginaguntingan kada tuig kag kadamol no sining iya nga buhok source ang iya pride and sadly that is the source of his destruction as well. Kaya mo nang kabangdanan nga nagsabit siya sa kahoy. That is why we must be very careful with the things that gapahatag sa aton bugal. God wanted us to humble ourselves. Hindi tagid kaya buyan. Ang mga bagay hindi tagid kaya buyan, mga bagay yung grabe nga itong papabugal, halungan din natin. Kaya ba si amoy na ang mga kamangdanan sa atong kalaglangan? We must realize that without God, wala kita sa ikasarang. Wala kita may pabugal sa Ginoo. The source of pride and vanity of Absalom was also the reason why he was hanged on the tree. Indeed, pride goeth before destruction. The paternal love of David can no longer protect his beloved son sa sininga destruction nga nagahulat sa iya. Now David protected, no, commanded his generals to protect his son. He tried to protect his son because he loved him, but that love can no longer protect. Okay. Subo, no? Amo ining budlay, amo ining masubo. In 24 to 33, grabe di ang klibion. Father's grief. And we will close with this. A father's grief can no longer bring back the life of a rebellious son. Ano amo David? If I had died instead of you, that is a father's unconditional love for his son, for his rebellious son. Pero amo ini. Wala na sa may mahimo pa si David. His grief, grabe yung kasubo, grabe yung kasakit, can no longer bring back the life of a rebellious son. That is why we must be very careful and pray to the Lord to avoid this kind of heart. A rebellious heart. K kita gidya be abe ma primarily ma antos. Though the people around us, those people who love us, will also suffer. Maantos man sila, tungod kay na ma-hurt mo sila, masakitan mo sila. Pero kita gidya ang mag-aantos yung una. Kabay pa nga ang tagsa kation, nga may mga kaangay siya nga balatyagon kita bala nga doon ma-rebuilde. Kaga gapangibabaw ang itong balatyagon instead of God's wisdom, God's discernment. Piliyo na itong magpaubos ka maginulsol ka magpaidalom sa luyan sa Diyos. Because in the end, what matters most is ang aton tagipusoon nagatuman sa luyag sa Diyos. Aaton kabuhi, willing na nagasubmit sa luyag sa Diyos. Yes, it was a tragic ending for Absalom. Amo nang na-record sa Bible, but we can change our own story, our own personal story, by doing and following the will of God. Inluwas ang Diyos si David, dire in verse 31, sa mga nagrebelde sa iya. Pero masubo ang mga nagrebelde sa iya, especially his own son, Absalom, mula gid nakaluwas. So anong aton nga lesson na makita naton dire? Ang matutuon ni tumulo o hindi gid yo pwede magkabuhi sa isa ka rebellion nga pagkabuhi. Because assuming salvation while continually living in rebellion is not real transformation of an authentic faith in Christ. Hindi gid ya pwede. Ngang isa ka Kristohanon magpapilin nga nagakabuhi sa rebellion o rebellious nga tagipusoan. Let us remember this. A right heart before God will produce submissive will to the Spirit and obedient heart to His leading. Amo gini ang pinaka-importante. Ang sakto nga kasing-kasing sa tubangan sa Dios magaproduce ini isang submissive, humble and submissive will sa Dios kag matinumanon sa iya nga pagpangunya. Hindi kay naga rebuilde, hindi kay naga kung ano pada nga mga ginapanghambal, ginapanghimo, kani makit-an gid sa kabuhi. Nga mo ini ang ginatuman, ginasunod. So abay pang kada isa sa aton maga usisa sa aton tayo puso. Amo naton anaton last week eh. We are just one decision away to be like Absalom. Kaya parehas man lang kita nga mga ara, sinful nature, may bugal. Pero kabay pa, napiliyo naton ang pagkabuhi sa luyag sa Diyos. Hindi kita magkabuhi na napunaan sang bugal kag pagrebelde. Bugay lang sa Ginoo, kaluoy lang sang Ginoo na makakabuhi kita na matinumanon sa iya. Madamo gid nga salamat sa inyong pag-upod sa liwat. Ako si Pastor J.R. Sore, Associate Pastor sa Bethel Baptist Church, kag inyo nakaupod sa sinigid nga hapon. Madamo gid nga salamat. Ginadayon nato lang Ginoo sa iya lang tanan nga paghimaya kag pagdayaw. Halong kamong tanan, maayo gid nga gabi.
1: Salmo, programa nga ginadala sa inyo sang Far East Broadcasting Company kag sang 1233 DYVS Bacolod. Ang matamis nga tingog sang kaluwasan, ipadala ang inyo mga suwestiyon kag opinyon. Magsulat sa Salmo, P.O. Box 393 Bacolod City o kun mag-email sa dybs_febc@yahoo.com.

0: Tugon. Serbisyo publikong aksyon ng inyong mga kaagapay sa 702 DZAS.
1: Narito ang mga dapat gawin matapos ang paglindol. Maging handa sa anumang aftershocks. Kung tumigil na ang pagyanig, agad na lumabas sa iyong bahay o gusali. Huwag gumamit ng elevator. Huwag ding gagamit ng telepono dahil posibleng nasira ng lindol ang mga linya nito. Huwag mo nang buksan ang mga kagamitang nangangailangan ng kuryente. Tingnan din kung may mga nasirang linya ng kuryente o telepono na napinsala ng lindol. Kung nagkaroon ng sunog dahil sa pagyanig, agad itong sugpuin. I-check kung may natamong injury ang iyong sarili at mga kasamahan. Kung kinakailangang lumikas, mag-iwan ng mensahe sa iyong mga kapamilya kung saan tutungo at dalhin sa paglilikasan ang survival kit. Maging updated sa sitwasyon sa inyong lugar sa pamamagitan ng pakikinig ng balita.
0: Sa panahon ng bagyo at sakuna, iba pa rin ang alisto at handa. Paalalang hatid ng inyong himpilang 702 DZAS. Agapay ng sambayanan.
2: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
3: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, CARE 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbisig.
2: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
3: Zamboanga City, 1116 DXAS AM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGR FM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKI AM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFE AM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
2: FEBC Philippines, hanggang marinig ng lahat.
4: Reflections.
2: Your daily dose of strength and motivation.
4: Reflections.
5: Sobrang dami ba nang nangyayari sa buhay mo lately? Halika, pag-usapan natin yan. Magandang araw! Welcome sa Reflections. Ako si Jo.

Sabi sa Bible, mapalad ang taong nananatiling matatag sa gitna ng pagsubok dahil ang bawat hamon na kanyang nalalampasan ay lalong nagpapatibay sa kanyang faith, sa paninindigan at syempre sa pagtitiwala sa Diyos. Yung pagsubok, hindi lang yan sumusukat sa ating pagkatao, kundi sinusukat din ito yung kakayahan natin na magtiwala sa Diyos. And eventually, ito ang huhubog sa atin para maging matatag at maging ready na gampanan yung purpose ni God sa buhay natin. Sabi po sa James 1:12, "Blessed is the man who endures temptation, for when he has been approved, he will receive the crown of life, which the Lord." Pero, sa panahon ng pagsubok, natural yun. Wala sa atin magsasabi, "Ay, thank you, may problema ako." Kasi tayo ay nakafocus sa current situation and we are not forward-looking. Oo, ngayon, malinaw sa atin na sa tuwing may challenge, tumatatag tayo bilang tao. Pero sa pagdaan natin sa mga ganitong panahon, napakahirap tumawid, di ba? At sa kada daraanan natin ng pagsubok, meron itong muscle memory points na inaambag sa buhay natin para lumakas, para maging resilient. At yan yung dahilan bakit tayo mga Pilipino, san man dalin sa bahagi ng mundo, makakatayo dahil galing tayo sa mahirap na bansa. Sa bansang napakaraming adjustment, sa bansang kailangan laging umusog ng usog ng kaunti para may ma-accommodate pang isa na sasakay sa jeep. Si Paul is one of the Bible heroes na nakikita natin very strong at ginamit siya ng Panginoon sa napakaraming pagkakataon. At least 13 books in the New Testament are attributed to Paul. At consistent siya sa kanyang pagsusulat, sa tono niyang straight with conviction. And sa 2 Corinthians 10:9-10, sabi rito, "Baka isipin yung tinatakot ko kayo sa pamamagitan lang ng aking mga sulat. Sapagkat sinasabi nila ang kanyang mga sulat ay mabibigat at makapangyarihan, ngunit kapag kaharap na siya, mahina ang kanyang pangangatawan at walang dating ang kanyang pananalita." Siyempre si Paul, may mga basher din, kagaya mo, kagaya ko. Dahil tayong lahat tumitingin sa physical na anyo at gaya rin nung kapanahonan ni Paul, tinitingnan siya sa kanyang physical na anyo na sa tingin ng nakararami ay inferior. Para sa kanila, eh, matapang lang naman yun si Paul kapag sumulat, pero kapag kaharap mo na, hindi naman impressive. At yan ang naging maling pagkakamali ng kanyang mga critic. Gaya rin natin ang mga judger, diba? Sa mga tao na nakikita natin, minsan sa mga preacher, we dwell on looking at the outer appearance rather than the message of the messenger, which comes from God. Si Paul, ang kanyang humility at ang kanyang lubos ng pagtitiwala sa kapangyarihan ng Diyos, dapat ang nakita ng mga tao noon, imbis na yung personal appearance niya. Pero, mukha man siyang mahina sa tingin ng marami, yung pagsubok na dinaanan niya sa buhay ay nagpatibay sa kanya. Imagine nyo, ang dami niyang naranasan. Dati siyang persecutor. So, nabaligtad yung coin, tumanggap na rin siya ng maraming persecution at mas mabigat pa. Kasi sa 2 Corinthians, sinabi doon paulit-ulit siyang physical ha, na binubugbog dahil sa pagpapahayag sa gospel. Binubugbog siya, kinakaladgad siya para makalabas sa temple kasi siya ay nagbabahagi ng salita ng Diyos na kinagagalit ng mga Hudyo. He was stoned to death. Sinabi rin po yan sa Acts 14. Tapos labas-pasok sa kulungan dahil sa kaniyang faith. And he experienced shipwreck. At hindi lang yun na, after niyang ma-shipwreck, sinabi sa Acts 28,
Then nakaligtas nga siya sa malakas na bagyo at pagkawasak ng barko. Tapos nakarating siya kasama yung ibang mga pasahero sa Malta. At dahil malamig at maulan, nagsiga ang mga taga-iisla. Tapos tumulong si Paul para mag-ipon ng mga kahoy para sa apoy. At habang nilalagay niya yung mga sanga ng apoy, may lumabas na ahas. Dahil sa init, kumapit sa kanyang kamay. At sabi ng mga tao sa Acts 28, "Nako, sigurado mamamatay na yan. Mamamaga si Pablo o bigla na lang babagsak o mamamatay." Kaya inobserbahan nila. Anong ginawa ni Pablo? Pinagpag niya yung ahas. Siyempre, nakakapit sa kanya na para bang walang nangyari, no? At hindi napahamak si Pablo. Ang inaasahan ng mga tao, mamamaga siya, biglang mamamatay. Pero hindi ito nangyari. Maaaring yung shipwreck ay dun magtatapos ang buhay ni Paul. Tapos nakaligtas siya. Tapos natuklaw naman ang ahas. Pero siya ay patuloy na nakaligtas. Pinapakita lang dito na sa kabila ng pagsubok, walang makakapigil sa plano ng Diyos para sa atin. Hanggat hindi natutupad ang purpose ng Diyos sa ating buhay. Ganun din sa purpose ng Diyos sa buhay ni Paul. Isa ring reminder sa atin na pagkatapos nating makaligtas, makatawid sa isang pagsubok, hindi matatapos doon ang challenge. Maaaring meron pang susunod na panibagong pagsubok. Pero ang presence ni God sa bagong problema ay naroon muli, paulit-ulit sa katapatan ng ating Panginoon. Meron din siyang thorn in the flesh. Kaya sabi niya, "In order to keep me from becoming conceited, I was given a thorn in my flesh, a messenger of Satan to torment me." Sabi sa 2 Corinthians 12 verse 7, "Three times I pleaded with the Lord to take it away from me. But He said to me, 'My grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weakness. Therefore, I will boast all the more gladly about my weaknesses, so that Christ's power may rest on me." Si Paul, tatlong beses siyang naglambing sa Lord. And after that, nagets na niya yung point that this is the message of God in his weakness. Ang biyaya ng Diyos ay higit na sapat sa kanyang kahinaan. Parang sa atin din, no? As we relate it to our own experience, His grace, His strength, His power is made perfect in our weakness. Ang pagdaan sa pagsubok ay hindi nangangahulugan na tayo ay talo, that we are a failure. O ang tagumpay ng isang Kristiyano ay hindi ang iwasan ang pagsubok, kundi ito ay daanan at manatiling tapat hanggang wakas. Hindi naging matatag si Pablo kasi likas siyang malakas. Sabi nga sa description sa kanya, he was frail. Pero naging matatag siya dahil sa bawat pagsubok na naranasan niya ay katumbas nito ang katapatan ng Diyos. Yung mga sugat niya naging testimony at ang kanyang kahinaan ay naging daan para mahayag ang kapangyarihan ni Kristo. Sa panahon na dumaraan tayo sa problema, ang isa sa mga pinapanalangin natin ay tulungan tayo na makalampas o alisin na ng Diyos yung pinagdaraanan natin. Pero minsan, hindi talaga tayo inaalis sa bagyo dahil may mahalagang purpose ang Diyos at yan ay ang patatagin tayo. Alam niyo po, yung kahoy sa Pilipinas ay higit na matibay at mas malakas kumpara sa iba pang mga kahoy sa buong Asia. Meron itong sikreto. Ang tawag po rito ay magkono o iron wood. Ang punong ito ay isa sa mga pinakamatibay na kahoy sa Asia at dumalaban din sa buong mundo. Ang magkono o iron wood ay hindi naging matibay sa isang iglap. Lumaki sa mahirap na kondisyon, yan ang kanilang sekreto. Dinaanan ng napakaraming bagyo. Winasiwas ng napakalalakas na mga ulan at hangin at kinailangang mag-survive sa Pilipinas na mayroong paiba-ibang klima. May baha, mayroon pang paglindol at nakadevelop ito ng mataas na resin content.
na defense naman niya laban sa termites, sa pagkabulok at mga uod. Diba? Kahit ang mga kahoy sa Pilipinas, ang magkono, ay nagsasabing, "There is blessing in challenges. It makes us grow, it makes us strong and resilient." Ang bagyo ay maaaring magwasak ng mga mahinang pundasyon, pero pinapatibay nito yung mga pundasyon na nakaugat sa Panginoon. Yung mga pagsubok ang magtuturo sa atin na magtiwala, magtiis at umasa sa Panginoon. At habang dumaraan tayo sa hirap, mas hinuhubog tayo para maging mas matatag sa pananampalataya. Si Paul hindi huminto sa kanyang service nung siya ay na-persecute, binato at halos mamatay sa pagpapatuloy niya sa kanyang ministry. At isa sa ultimate example ng resilient na tao ay si Jesus. Sa gitna ng kanyang paglalakad, sa gitna ng napakainit na daan sa krus ng Kalbaryo upang matubos ang kasalanan nating lahat, pwede siyang bumigay. Pwede niya nang itigil ang lahat ng mga paghihirap niya para sa atin kung tutuusin. Pero dahil sobra niya tayong mahal, ang naging inspirasyon niya ay tayo na sa simula hanggang dulo ay matapos niya ang kanyang misyon sa lupa. At sa kaduluduluhan ay makita tayong makakapiling natin siya habang buhay. Ang sino man na manalangin na mayroong pananampalataya at hihingi ng patawad at tatanggapin siya bilang Diyos at tagapagligtas ay makakatanggap ng biyaya. Si Kristo na ating pinananampalatayanan ay dumaan din sa matinding pagsubok at pinatatag ng marami niyang pinagdaanan sa buhay.

tayo po ay manalangin. Marami pong salamat aming Ama sa mga dinaraanan po namin sa aming buhay na marami po kaming mga napupulot. Teach us, O Lord, to continue to trust you every day. And tulungan niyo po kami na itaas namin ang aming paningin to have a forward-looking, Lord, na hindi lamang kami nakatutok sa maliit na problema, kundi makatutok sa dakilang plano, sa malaking picture, Lord. And thank you for not giving up on us. Thank you for your love and for your grace and for your abounding mercy upon us. This is our prayer, Lord, in Jesus' name. Amen.

Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tubtob ang tanan, mga kabatid.

0: MRAM Missions Radio, Legazpi City, Albay, CARE 104.3 Duway FM, sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radyo Kapitbisig.
1: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL FM, your positive choice.
0: Zamboanga City, 1116 DXAS AM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGR FM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKI AM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFE AM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
1: FEBC Philippines, hanggang marinig ng lahat.
2: Maayong nga agabyan sa imo sa sininga aga. It's a beautiful morning once again. Kagsalamat gid sa Dios nga gin pabugtaw niya kita, gintagaan niya kita sang kusog kag kabakod. Salamat sa liwat nga ang inyo kubos nga alagad makaupo diri sa 1233 DYVS, the sweet voice of salvation sa Bacolod. Kaga salamat gid sa Ginoo nga makapangamuyo kita. And before that, abiyan ka ginigugma, opdin yung kuanay diri sa James chapter 5 verse 16 aton malipot nga pagpamalandong. Kagabay pang Ginoo magapakamaayo sini. Nagasiling, confess your faults one to another and pray for one another that you may be healed. The effectual fervent prayer of a righteous man availeth much. Now si Apostle James diri sa iyang sulat, gin-emphasize niya diri abyan kay ginigugma ang kung paano ang mga tumuluo mag-respond ilaminigid during sang ilang nga pag-antos, during sang aton nga mga masakit, during sang bisan pa ang aton nga mga spiritual need. Abiyang kaginigugma, amo na ding iyang emphasis sa verses 13 to 18. Kagdiri lang kita sa verse 16. Kaga, ang instruction diri ni Apostle James sa mga tumulo is just to pray in every circumstance and highlights the power of a sincere, faith-filled kind of prayer. Amo na nga, makita natin diri abiyan kay ginigugma nga ang una nga phrase nga iginhambal diri, confess your faults one to another. Nga ang butsing nga ni-acknowledge nato ng aton nga mga sala, offenses that have affected relationships with other believers. Kaga si Apostle James diri is not teaching that every sin must be confessed publicly or that confession to another person replaces confession to God. Rather, when we have wronged to someone, tandaan gini naton, we should humbly admit it and seek reconciliation. That is why ang confession ni abiyan ka ginigugma, nagahambal inis ang ginatawag humility. Ang confession man abiyan ka ginigugma, nag-restore ini not only sang fellowship, but also sang relationship. And ang confession diri abiyan ka ginigugma, removes barriers sa isa ka-epektibo nga pagpangamuyo sang iya nga mga kanakan. That is why ang hambal na diri, pray one for another. Kung nakapangayo kaya patawad, nagkonfesar ka sa Ginoo nga amuni ang imong nga sala, then you can pray to one another because believers are called to intercede for one another and the Christian life is not meant to be lived in isolation. Take note of that. We are to bear one another's burdens paagi sa pagpangamuyo. Amo na nga ikaw abyan sa sininga aga, ginadala ko ikaw sa pagpangamuyo despite of the fact nga some of you hindi ko man ma-mention sa ngalan. Pero ang pagpangamuyo in the three is hindi lang pangamuyo sa aton physical nga healing. Hindi lang pangamuyo na hanungod sa strength during some trials, wisdom, but ang spiritual nga restoration. Abyan ka ginigugma. Kagkanami, diri nga yagin mention that you may be healed. Kaga ang iyang asugpon sila niya, the effectual fervent prayer means ang aktibo, epektibo kag powerful nga kind of prayer is that when you

0: You are fervent sa imo nga pagpangamuyo, nga ang butsing ganun, earnest, heartfelt, and persistent kind of prayer. Amo nga ang pag-describe diya ni Apostle James, that the prayer that comes from genuine faith, wholehearted dependence on God, not merely repeating words. Amo nagali abiyang kaginigugma, kag diri naton makita nga sila niya, the prayer or the effectual fervent prayer of a righteous man, meaning someone who has been not only justified by faith, but those nga nagakabuhi, nga matarong, in obedience to God, hindi man siya sinless nga perfection, but of a believer whose life is submitted to the Lord, life nga isa kakabuhi, nga sa diin, ginpakamatarong sa Ginoo, kay nangayo patawad sa tubangan sa Ginoo, and living faithfully, humbly, and at the same time, righteously. Anong iyang sabat diri? Availeth much. So, ang ambotsing ganun sini is, ang pangamuyo nga powerful, nag-accomplish in isang madamo nga mga butang. And at the same time, because God works through the prayers of His people, prayer does not force God to act. But God has chosen to accomplish many of His purposes in response to the prayers of believers. Amo na gani nga makita naton diri abiyan kay ginigugma ang isa ka condition sang isa ka tagipusoon sa tion nga magpangamuyo sa tubangan sa Ginoo, matarong before God, kay ang Dios gali nagasabat. Magapray kita. Father, salamat gin nga amo ina ang mga butang nga nagadala sang kahimayaan kag nagasabat sa amon sa tion sang amon pangamuyo, paagi sa sining mga palangamuyuan, anuman nga mga palangamuyuan nga gin hatag namon Ginoo, kagindulong namon sa imo. Heavenly Father, paagi sa isa kaputli, sa isa katagipusoon amay nga langit nun, nga imo gin patawad. Salamat gid Lord, and salamat gid sang accomplishments ilabin na gid Ginoo sa 1143 DZMR Missions Radio sa Isabela, Ginoo sa Santiago. Salamat man Lord sang Care 104.3 DWAY FM Legazpi Albay, 97.5 DYFE FM Onang Tugon ng Pamayanan sa Tacloban. Thank you Father God na ikaw gid nagpakamaayo, nagupod Ginoo, bisan pa sang imo nga pag bless sa mga staff, volunteers, partners, and their families Ginoo. Amo man sa 1062 DXKI, your friendly voice sa Coronadal. Salamat gid Ginoo. 1233 DYVS, the sweet voice of salvation Ginoo sa Bacolod. Salamat gid sang successful recharge and a meaningful time of fellowship and encouragement sa team Ginoo sa DYVS. Kag salamat gid Lord sang praise Ginoo God for the visit of Calvary Chapel USA and 10th Hour Project, and for their special program. Salamat gid Ginoo, and padayon kami nga nagpray sang fundraising project updates Ginoo sang 1143 DZMR. Ikaw gid ang magapakamaayo, ilabi na gid sang imo padayon nga katutom sa pag-provide sang tagsa-tagsa ka mga kinanglanon sa 678 radio units funded as of July 9. Salamat gid Ginoo, and 1000 PM radio fund drive. Nagapadayon kami sa pag-pray sining adamo ikaw sang tandugon kag gamiton para amay nga langit nun sa sining Ginoo nga project. Padayon man kami nga nagapray Father sang app 987 DYFR FM Life Changing Cebu. Kabay pa nga ang imo guidance ilabi na gid sa pagpili sang nagakaigo nga contractor to oversee the structural reinforcement and repair of the broadcast tower. Ikaw gid ang magapakamay. 1116 DXAS, your community radio Ginoo sa Zamboanga. Ang FABC mobile apps, ang amuman Ginoo ang 702 DZAS, the new J sa app 987 and 98.7 DZFE FM. Ikaw gid ang magapakamaayo, magaupod Ginoo sa tagsa-tagsa ka mga kinanglanon. And we continue to pray Father. Ilabi na gid ang FABC Life Connect. nagapray kami for the preparations and promotion of the upcoming Life Connect Ginoo, breaking the cycle, isa ka mental health wellness forum on bullying and depression featuring Dr. Joyce Piap Go, kag sumungman Ginoo ang Christian counselor, educator, author and mental health advocate. Kabay pang ikaw gid ang magapakamaayo. Nagapray man kami Ginoo nga ikaw gid ang magaupod bisan pa may ngalangit nun sa 702 DZAS, agapay ng sambayanan sa Manila. Amo man Ginoo sa 98.7 DZFE, The Master Starts Ginoo sa Manila. Nagapray kami sa kaalam bisan pa man Ginoo ang impeachment proceedings amid the current political climate. Kagasuman subong man Ginoo kaalam, discernment for the programming team as they prepare for the coming SONA coverage Ginoo. And for grace to report fairly, accurately, and without bias. Amay nga langit nun. Nagapray man kami Ginoo subong man sa 1143 DZMR Missions Radio Santiago sa Isabela. Kabay pa nga ikaw gid ang magaupod. Kag bisan pa man Ginoo ang PM radio distribution in Bacnor, Burgos, Isabela sa palaabuton nga August 1, 2026. Ikaw gid ang magaupod, magapakamaayo, and nagapray kami Ginoo sa CARE 104.3 DWAY FM Legazpi Albay. Padayon kami nga nagapray sa ADAPT School Pro Outreach, kaga ang medical and dental mission Ginoo, Bible distribution, sharing of God's word will bear lasting spiritual fruit and open doors for ongoing discipleship. Nagapray kami Ginoo sa imo guidance, anointing for Pamibi Can Banwaan this coming July 10 Ginoo, that the broadcast will encourage prayer and bless our nation, schools and families. Amay nga langit nun. Padayon man kami nga nagapray nga ikaw gid ang magaupod bisan pa sa 97.5 TYFE FM, unang tugon ng pamayanan sa Tacloban. The same thing Ginoo sa 1116 DXAS, your community radio sa Zamboanga. Padayon ginamon Lord nga ginadangop sa imong mga tilan, sa imong mga kamot. Especially Ginoo ang FABC Sunday will strengthen partnerships with local churches and foster unity in sharing the gospel. Nagapray man ko Ginoo for a refreshing and meaningful staff recharge Ginoo. This 15 and 17 sa July, bringing renewed strength, fellowship and vision to the DXAS team. Amay nga langit nun. Padayon man ko nga nagapray Ginoo, sini nga time ang Muslim listeners will have open hearts to receive the gospel and come to know Jesus Christ. Nagapray kami Lord, ikaw gid ang magapakabayo, ikaw magaupod. And the same thing Lord sa 103.3 the new JDXJLFM, your positive choice sa Cagayan de Oro. Nagapadayon kami Ginoo sa imong guidance, favor as preparations continue for the DXJL anniversary. Unity, wisdom, and harmony among the team as they serve with one heart, one mind, and one purpose. Nagapray man kami Lord continually sa 1197 DXFE, the Good News Radio sa Davao. Amo man Ginoo sa 106.9 DXGRFM, Radyo Gandingan sa Cotabato. Lord, padayon kami sa pangamuyo sa recharge retreat and team building on this July 10 and 11. May everyone return home safely and refreshed bodies, renewed spirits, and strengthened unity. Nagapray man kami Ginoo sa wisdom, guidance, and creativity as we produce digital content that effectively reaches our Muslim audience. Amay nga langit nun. Padayon man kami nga nagapray Lord sa 106 or 1062 DXKI, your friendly voice sa Coronadal. Lord, ang isa ka meaningful spirit-filled nga recharge of DXKI team on July 10 to 12, 2026 sa Tupi, Ginoo, South Cotabato. And may this be a time of spiritual renewal, refreshing fellowship, and strengthened unity. Nagapray kami Ginoo sa imo protection, safety, and good health throughout the retreat. Amay nga langit nun. Nagapray man kami Ginoo sa mga special ministries and support teams like Papuri Music Ministry. Ikaw gid ang magapakamaayo, magaupod. And we pray, Father, for the upcoming ministry partnerships. Nagapray kami for the continued strengthening of church partnerships and for new opportunities to share the gospel through music. Padayon man kami nga nagapray, Ginoo, sa imong guidance, provision as we prepare for the upcoming Papuri concerts and events, and that He will continue to expand Papuri's reach through streaming platforms. Amay nga langit nun. Ginapray man namo ng shortwave broadcast, ang SBX, ang strength, protection, safety over the station and its staff. Kagasubong man Ginoo ang continued provision as we faithfully utilize shortwave broadcasting alongside avoiding or evolving digital technologies. May nga langit nun. And padayon kami nga nag-pray sa amon nga nation, ang especially ang eruption Ginoo sa Canlaon volcano, ang affected Ginoo ang mga nearby communities including parts of Cebu. Nag-pray kami sa imo protection, imo nga pag-ubod, and padayon nang Ginoo ang National nga Historical Commission of the Philippines in HHCP, and rejected claims that Batanes belong to China and calling them baseless and historically inaccurate. Muli giman Ginoo ini nga mga duog. Kaya bisan pa man amay nga langit nun, ang the Philippines in 1783 and has remained under continuous Philippine sovereignty, the commission joined the DFA, the NDFP, and in AC, Ginoo, affirming the Philippine sovereignty over Batanes and indisputable and non-negotiable. Nagapray gi kami Ginoo nga ikaw gid nang magabless. Amo man Ginoo sa Middle East, sa USA, kag subong man Ginoo ikaw gid nang magapaluntad sang kalinong, kag ikaw gid ang magaupod kag magapakamaayo Ginoo bisan pang sa Russia, sa Gaza, kag sa Israel amay. Kani sabta kami sining amon pangamuyo, Lord, ginapangayo namon ini sa imong mga kamot, kag kabay pa nga ikaw magahatag. Amo ni amon pangabay in Jesus name. Amen. Madam, okay nga salamat abiyan sa inyong pag-upod. Iningin nyo kubos nga lagad, Pastor Bits. May God bless us all.
1: The time right now is exactly 5 o'clock.

Nagapasalamat kita sa Ginoo kay padayon na ginagamit ang Radyo DYBS Ministry. Abyan, if you feel guided by the Lord to be part of this mission, you can easily help through your online donation. Pwede ka mag-donate sa DYBS China Bank with account name Far East Broadcasting Company Philippines Incorporated. Account number 1-877-0731-511. Para naman sa donation via GCash, simple lang. Scan ang QR code nga makita sa pinned post sa atong Facebook page 1233 Radyo DYBS. Ang imo paghatag dako gid nga bulig sa pagpadayon sa pagwali sa pulong sa Diyos sa radyo kag digital platforms tubtob nga ang tanan makabati.

Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tugtog ang tanan mga kabatid.

0: Ang pulong sang aton Hesukristo sa Mateo 24:35 nagasiling, ang langit kagduta magataliwan, apang ang akon mga pulong indi gid magtaliwan. Gani may buhing paglaom sa mga matinuohon, upod kita karon sa aton palatuntunan, buhing paglaom.
1: Malipayon nga adlaw mga kautunan, balik naman kita sa aton palatuntunan kag talupang doon aton bala ini ang sinulat ni Ring ayhan dapat naton mahibaluan ini abla ang pag rise up naton sa pag unite sa isa kag isa parang ma-build naton ang aton isa ka mga aton mga kabuhi nga mangin isa kita kag madamo ang aton mahimo para sa Dios. Now ang istorya diri sa Nehemias kapitulo 2 halin ini sa bersikulo 11 tubtob sa 20 pero magabasa ako diri lang tan-aw naton ang istorya diri no sa verse 17 nahanungod ini mga kauturan sa pag-inspeksyon pagtan-aw ni Nehemias sa pader sang Jerusalem nga napukan ini kag ang iya dako nga pag ang iya dako nga pag kabalaka sa pagpatindog sini kag kun ano ang mga medyos posibles nga mahimo niya samtang natapos na niya inspection halin sa likod sa kilid palibot sang wall o kun sang pader sa Jerusalem. Sa verse 17 sa Nehemias kapitulo 2 siya nagsiling, then I said to them, si Nehemias naghambal sa ila, you see the trouble we are in, how Jerusalem lies in ruins with its gates burned. Come, let us build the wall of Jerusalem, let us rise up and build, that we may no longer suffer danger, derision, or magasaper kita sang mga pagyubit sang iban. Sa verse 18 nagasilig, and I told them of the hand of God that had been upon me for good, and also of the words that the king had spoken to me, and they said, let us rise up and build, rise up and build the wall of Jerusalem. So they strengthened their hands for the good work. But when Sanballat the Horonite and Tobiah the Ammonite servant and Gesem the Arab heard of it, they jeered at us, scorned at us, hinaghikay sa ila, and despised us, baugin despised nila, and said, what is this thing that you are doing? Are you rebelling against the king? Then I replied to them, Sinimia nag-replied, the God of heaven will make us prosper, and we, his servants, will arise and build, but you have no portion or right or claim in Jerusalem. Now, ano bala ang mga lessons nga makuha naton diri sa aton nga ginbasa, wala gid lamang madugay sa Nehemias, kapitulo 2, halin ina sa 11, tubtob sa 20. Kung aton talupang doon, we cannot unite the nation alone. We need each other nga mag-kooperar o kung ayahan in order ng isa katao mag-successful, kinahanglan gali siya sang bulig sang iban ng mga katawhan. Now, aton anay balikan ang istorya kag ang puno-puno sini sa versikulo 11 sang kapitulo 1 no, sa chapter 1 verse 11 nga nagasiling, O Lord, siling niya sa sinihimis niya, O Lord, let your ear be attentive to the prayers of your servant. Sabi no, ginapangabay niya nga pamatian siya sang Diyos. And the prayer of your servants who delight, yeah, nag-delight to fear your name and give success to your servant today and grant him mercy in the sight of this man. Now, I was a cupbearer to the king. Sige, kita cupbearer sa hari. Amon siya antis kaunon sang hari. Ang pagkaon siya na'y matilaw. Basi kumahilo, no? Antis imnon sang hari ang giya ginang inom ang kunang ilimnon itistingan niya ina anay. So amo ini ang nakita naton sa verse chapter 1 of Nehemiah verse 11. Si Nehemias there was in a unique position sa pagpakighambal o kung may direct access siya sa pag-istorya sa hari. Siya isa sa mga trusted o kung siya amo ang ginasaligan, a trusted cupbearer nga naga-insured ini sang safety and quality sang ayahan pagkaon kag ginainom sang hari. Kag sa iya problema, kag sa iya luyag nga iya passion kag iya nga pagsunod sa mando sang Ginoo sa iya kabuhi nga buligan ang mga katawhan dito sa Jerusalem, siya nagulat. He waited for the king for the right time. Ang ginhulat niya ang hari, ginhulat niya ang insakto nga tion to tell the king na hanungod sa sitwasyon kay ginlibot niya na inimo. Tawad sa sitwasyon sang mga katawhan niya about the situation of God's people. Amo ni blang nga sa aton pugsod Pilipinas, amo to kahapon ang aton mensahe nga ang mga judges ginmanduan sila nga mag-judge sila rightfully. Maghimo sila sang judgment, no? Amo to ginpaandam sa aton ni Santiago sang nagligad about the situation sang mga katawhan niya. Tanawa ang sitwasyon sa inyo sa mga katawhan. Nadunduban nakon ang istorya man kag ang wali naton, mensahe naton nanungod sa libro ni Habakuk. Siling niya Ginoo dugdog batyagan ko do konsensyaho niya pa balang Dios. Wala ka nakakita sang sitwasyon sa mga katawhan. Nga nagakapugday na sila because do bulag ka imo iya. Apang diri iya lain iya ang sitwasyon ni Nehemias. Sa timpo ni Habakuk, si Habakuk daw may medyo pagka-impulsive na klase sang tao. Apang makita ka masapuan natin diri nga si Nehemias, naghulat sang tion. He waited for the time, for the right time. Sa imo kag sa akon kabuhi, nakahimo man bala kita sini, nagahulat bala kita sang insakto nga tion in order nga mahimo naton ang ini nga bagay para sa aton Dios. Nagahulat bala ikaw sa insakto nga tion ayhan, ginahulat nimo ang isa ka bagay nga ginahulat ginapangamuyuan mo sang malawig na mga panahon kag ayhan nagakatak-an ka na. Apang aton dumdumon ang kabuhi ni Nehemias nga nakita niya ang sitwasyon, ang kondisyon kag sitwasyon sang iya mga katawhan, kag luyag niya buligan ini apang indi siya makahibo dayon kung ano ang iya ginapaminsar tungod kay kinahanglan siya approval from the king. And nakita naton ang lesson dere nga siya naghulat sa insakto nga tion. Kita bala makahamuman sila. Kada isa sa aton mga kauturan is unique, indi ba? Kag unique ikaw, pinasahi ikaw, in other words, you are also capable of serving no matter what our position is. Kung ano man ang imo posisyon, manami yan, kunyara ka sa mataas ng posisyon sa gobyerno, manami yan, kunyara ka sa mataas ng posisyon sa imo sosyudad, and yet kadamo sang mahimo nimo. That's why I said, each of us is unique and capable of serving no matter what our position. Kaangay ni Nehemias mga kauturan nagamit sang iya balanga bahin, he Nehemiah used his place as the king's trusted servant. Amo ni ang nami bala kay ginsaligan siya sang amo ni yani, no, kung kaisang lesson nga makuha naton nga isa saligan bala kita, abusaran kita, may ara nga ang sitwasyon kung kisa sa kabuhi naton nga makabati kita pala sang sugilan nga baw kundiin pagani ang ginsaligan ko abo para traidor sa akon ba kadamo sina, hindi bala because ayhan sang iya kadalok because of greed tungod ayhan probably kun aton do si saon basi sa iya ban ayhan kapigaduhon apang talupang dabla ini wait for the right time. Amo ni ang lesson bala nga nakuha nakon sa pagtuod nakon sa libro sa Nehemias. If you are going to read from chapter 1 up to the last chapter, makita kag masapuan nimo diri nga si Nehemias diri naghulat sang insakto nga tion. Do we want to follow that? Kag dapat naton sundon ini mga Kristiyanon. Kag amo ini nakita naton isa siya sa mga trusted nga servant nga ulipon sang hari. Ah, makita naton diri ang isa pang lesson nga nakuha nakon nga wala siya nag-abusar sang iya posisyon. Ako amunay kong kaisa sa aton bala no? Bawag tungod kay yara ka sa sila ka posisyon, wala lang ka lang niya, wala ka lang niya, way ka ni hay ni huy. Ah, kung ubuson, ubuson mo ang kaban, ang kwarta sang kaban sang aton nga gobyerno. So, look at what is happening now in our nation. Apang kung natalupang doon naton, wait for the right time. Hindi ka magdali. Pasensya ka. Kag hindi pag-abusari, kundiin ka, kag kun ano ka, kag kun palangga ka sang hari, palangga ka sang imo nga boss, kun palangga ka sang imo, amo ini sang imo superior, hindi pag-abusari. Hindi gid. Yes, may ara kita nga mga category of needs apang hulat ikaw sa insakto katiun kun san o ina ihatag sang Dios. You know mga Kristohanon, mga kaabyanan, we can use our present position to serve our people, to serve our, most of all, our God. Present positions. Present position. Ano ikaw? Kung ikaw nag-eskwela, ayan, imo ayan posisyon na, estudyante kay. Kung ikaw nagakanto sa eskwelahan, kung ikaw maestra, kung ikaw principal, or whoever you are, ikaw may posisyon, ikaw may ara gali nga magamit nimo ang imo presente nga posisyon to serve our living God. You know, kung akon ba nakita bala sa kabuhi ni sang Ginoo, it is in helping and serving siling niya that I found everything. I could still remember nga ginhambal dira sa pulong sang Ginoo siling niya nga tugutin ninyo ako nga hugasan ko ang inyong mga tiil. He washed the disciples' feet. Nagpaubo siya, he knelt down, he humbled himself to show it to the whole world, to his people, that in helping and serving, he found everything. Ikaw bala karon nagabulig. Si Nehemias, diri dako ang iya pag kubakuba, dako ang iya tagipusoon, kag permi lang nagakubakuba ang iya kasing-kasing, kay luyag ya bulig.

0: Karis sa kapawa, isa ka malipot nga pagpatong siling sa pulong sang Dios. Sa Ginoong Hesus nagsiling, ako amo ang kapawa sang kalibutan. Ang nagasunod sa akon, hindi nagid maglakat sa kadudulman, kundi may kapawa sang kabuhi.
1: Agas sa itong mga pinalangga at palamatika sa liwat, welcome naman sa itong programa Kris sa Kapawa sa Niaga. Magapadayon kita sa pagtuon sa pulong sa Ginoong itong gintiguluhan, The Simplicity of the Gospel of Salvation. Makita nato ini sa Romans chapter 10 verses 8 to 13. Sa itong introduction para ma-refresh kita, no? The Gospel of Salvation is the greatest message proclaimed ever in the whole universe. It answers the deepest need of humanity, how a sinner can be made right with a holy God. No? So, kung ang Biblia na sulat, no, the most printed books, the most printed book, no, ang gospel, the most proclaimed message naman, no, gamo na realidad, no, kaya upodira, no, ang kamatuoran nga ang mayong balita sa nga itong niya Ginoo na nagpahayag ini isang madalom naton or dako-dako ginya kinanlanon naton subong mga makasasala sa din mangin insakto ang itong tinindugan, no, or ang itong standing, no, or ang itong kahimtangan sa tubangan sang Dios, no, sa isa kabalaan kag matarong nga Dios, no. So sa madunduman naton ang verse 8-3, no, nagatudlo sa kamatuoran na nungkod sa the nearness of the gospel, no. The word is nigh, no. Gin-emphasize ni Paul dira ang kamatuoran that the gospel is accessible, the gospel is revealed, the gospel demands response, no. Kadua, not only the nearness of the gospel, kadua is the requirements of the gospel, no. Ina naga tudlo sa aton, no, requirement diri, no, ang faith and confession, no, ang aga mo na naton anaton nagligan, no, ang sige, believe in your heart and confess with your mouth, no, ang believe in your heart nagahambali na sang inner response naton, no, sa gospel, as we hear it, as we understand the truth, no. So bunga inagi na patag sa aton sa mga kanakan sa Ginoo or sa alagad sang Dios nga napunan sang balang espiritu, kaya siya ang nagapaintindi sa aton, nagapatag sa aton sa mga kamatuoran ng espirituhanon lamang nga mabuligan niya kita, no, nga ma-discern aton ang kamatuoran, no. Kundi in blang tsakto ang matuod, no, sa tanan-tanan nga madamo nga mga kabutigan sang kaawa.

away, no? Apangara ang mga alagad sang Dios, mga kanakan sang Ginoo nga willing sa pagpagamit sa iya sa pag-share sang pulong sa kaluwasan sa sina maintindihan sang iban, no? Maintindihan naton ang mga kamatuuran nga importante para sa aton kaluwasan, no? Kag sa madunduman nato ni kadua nato ni believe in your heart basta niya confess with your mouth, kag ang confession diri nagapahayag sang outward expression sang aton nga faith, no? Gina nagapahayag gid, no, ang pagi sa aton confession, ang confession nato na is an evidence, no, ebidensya nga kita naluwas na, no, suno sa kamatuoran nga aton na pamatian gintuuhan kag ginasugid naton sa iban, no. Kag sa lingad salvation is immediate, no, ang ikatatlong kamatuoran, no, nga aton anagligad ang kalawasan na sinyari thou shalt be saved, no, sa tion nga nagtuo kita kay Jesus subong maluluwas sa Ginoo sa aton kabuhi. Right away ang kaluwasan nangin aton man, no, nabato naton gikan sa Dios, no. Kag hindi lang ina, no, kundi kapat diri sa niya the inward outward truth, no. So lang yan dirano, for with the heart man believeth unto righteousness, and with the mouth confession is made unto salvation. Kaya amo nang kamatuoran nga ginatudlo sa pulong sang Dios, no. Aton pagtuo is the inward response sa gospel, no. Ang aton confession is the outward expression of the truth, no. Kung ano ang realidad nga natabo sa aton tagipusoon, amo nang ginasugid naton, ginambal naton sa aton mga baba, no. Kag siningaga, no, mga utod mga biyan, magapadayon kita sa pagpamalandong sa pulong sa Ginoo. Kag makita naton ini sa verse 11 naman, no, the assurance of the gospel. Kag ang pulong sa Ginoo nagasugid, nagatudlo sa aton, nagapasiguro gid, no, sang kamatuoran, no, nanungod sa promesa sang Dios sa aton nga kaluwasan, no. Siling diri sa Romans chapter 10 verse 11 siya, for the scripture says whosoever believeth on him shall not be ashamed, no. Gina nagatudlo gid, no, nga ang scripture, no, nagatudlo nga sa ginatawag naton certainty. Nga kon gintuuhan ni mo gani ang pulong sang Dios, gintuuhan mo si Jesus Christ nga manluluwas kag Ginoo sa imong kabuhi. Ginkilala mo siya nga siya napatay sa cross sa pagbayad sang tanan-tanan mo nga sala, ang kaluwasan ginapasiguro sang Dios sa imo, no. Munang kamatuoran. Kag una gid, no, nga makita naton siling aga ang kamatuoran siling salvation is secure, no. Whosoever believeth on him shall not be ashamed, no. So ini nga verse or ini nga statement gapaya gid nga hindi ka mahuyan, no, ang word nga ashamed dira, no. So ini ngon kun ginsaligan mo siya, hindi ka ma-disappoint, hindi ka mabutang sa alang-alang, no, or kaalang-alangan. So there is no disappointment, regret, or eternal loss with our faith in Christ, no. Mo na realidad. But salingon, no, secured gid, no. Wala sang sino man nga makakuha sina or kon makadula sina. Kon si Kristo gintuuhan nimo ang kaluwasan imo na. Kag wala na sang sarang man nga makakuha sina, no. Bisan pa ang kaaway, ang yawa, no. Wala sang gahom sa pagkuha sina. In John chapter 10, no, verse 28, no, and I give unto them eternal life, and they shall never perish, neither shall any man pluck them out of my hand. And my father which gave them me is greater than all, and no man is able to pluck them out of my father's hand, no. Ginagapayagid sang eternal security sang tagsa-tagsa, no, nga nagtuo kay Kristo. May kasiguruhan ang aton kaluwasan kung si Kristo aton gintuuhan, no. Kaya gamon ang kamatuoran nga gusto itudlo sang pulong sang Dios aton nga mabalon naton adlaw-adlaw nga maski ang yawa hindi sarang makakuha sa aton o makapukan sa aton. In Acts chapter 16 verse 31 dira, no, and they said, believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved and thy house, no. Ang word ra nga saved ra, no. Basta magsiling kita saved gani naka past tense ang word nga saved, sa Greek aran siya sa aorist form, no, or aorist tense nga ginatawag.
ang isa ka action word na tapos na, and yet ang i-effect nagapadayon sa gihapon, no? Gamon ang maturan sang aton nga kaluwasan, no? Secured na, no? Halin sa tion nga gintuhan naton si Kristo Jesus hasta subong na ina nga kaluwasan nagapadayon, no? Ikaduha na ni salvation is secure, but salvation is based on God's promise, no? Kaya ina nagatudlo gid sa aton, no? Sinidri ang statement ito ko gina, no? For the scripture saith, whosoever believeth on him shall not be ashamed. So in other words, ang foundation sa ning kaluwasan, ining promesa, ang pulong mismo sa Dios, ang scripture, no? Kaya gina, nagapasiguro man sa gihapon nga ang promesa sa Dios tumano niya gina, no? Not on feelings or works, but on the unchanging word of God, no? Amo nang basis naton. Ang basis sa aton kaluwasan hindi sa putos ang ibos. Hindi sa aton sirkumstansya, no? Hindi sa aton edukasyon. O kon ano padra, hindi sa aton balatsyagon, hindi sa aton mga binuhatan, kundi sa pulong sang Dios nga wala gid nagabaylo sa walay katapusan, no? Gani abiyan, no? Tuohan naton sa ligan ang pulong sang Dios kay inalang amo lang gid na ang sarang naton tindugan nga sa sina ang kaluwasan mangin aton gid, no? In John chapter 3 verse 16, no, saling da, for God so loved the world that he gave his only begotten son, that whosoever believeth in him should not perish but have everlasting life, no. Whosoever believeth in him should not perish but have everlasting life. Kaya ginapromesa sang Dios, no, sa tagsa-tagsang nga nagtuo sa kaiya sa kay Kristo Jesus, hindi siya mawala kundi makaangkon siya sang kabuhi nga walay katapusan, no. So verse 17, for God sent not his son into the world to condemn the world, but that the world through him might be saved. So kung tuwahan mo si Kristo, hindi lang kay everlasting life ang iyatag niya sa imo, kundi ibisan mo man kaluwasan nga himpit, no? Nga kumplito, no? So verse 18, he that believeth on him is not condemned, but he that believeth not is condemned already, because he hath not believed in the name of the only begotten Son of God. No? Ang word nga not condemned, no? Silingon nagambal na sa aton forgiveness, no? Kay isa ka tawo nga napatawad na sang Dios, but silingon ang tanan-tanan niya nga mga sala na panas na, na, no? Natinloan na siya sang iyang mga sala kag tungod sina ang Dios, hindi na siya pagkondinahon sang Dios tungod sina, no? Tungod sang dugo ni Kristo Jesus. Kay gamo man ang ginambal dira sa John chapter 1 John chapter 1 verse 7 to 9, no? Ti siling dira, no? But if we walk in the light as he is in the light, we have fellowship one with another, and the blood of Jesus Christ, his Son, cleanseth us from all sin. No? Ang word nga light dira, nag-refer na siya sa kapawa sa gospel, no? Nga ginadala, ginapamatian, ginatudlo, ginawali. No? Kaya ang word nga fellowship dira, nag-refer sa atong pagtuo sa gospel. No? Ang sino man nga magtuo sa gospel, magsaling sa kay Christ Jesus, ano sila nga dira? And the blood of Jesus Christ, his Son, cleanseth us from all sins. No? From all sin. No? Kaya gamon ang word niya fellowship diri. No? Ang idea sa fellowship diri, tingo isa, ang una-una natin sa fellowship, tingo na, pagtililipon, no? Pamati sa pulong sa Dios, pag ginaon dira. No? Pero matutuod nga, context, sa sininga context ang word nga fellowship, nag-refer sa pagsalig sa Dios, no? Pagsalig sa kay Kristo Jesus, subong maluluwas kay ginoo sa aton nga kabuhi. So sina ang kaluwasan, ang pagtinlo sa Dios, ang kapatawaran sa aton mga sala mangin aton, no? Ikatlo, no, not only salvation is secure, salvation is based on God's promise, but salvation removes fear, no? So niya, no fear or of judgment, rejection, and condemnation, no? Ang pulong sang Dios sa gihapon nagapasiguro nga kon gin sa liga naton si Kristo Jesus, ubong maluluwas kay ginoo sa aton nga kabuhi, no? So amo kay gina sa verse 18 sa John chapter 3, no? So niya, he that believeth on him is not condemned, but he that believeth not is condemned already, because he hath not believed in the name of the only begotten Son of God. No? So in other words, no, kung si Kristo Jesus gintuhan ni mo, ay ka na sang kadlukan, kaya hindi ka na pagkundinahon sang Dios sa imong mga sala. No? Kaya gamon man sa Romans chapter 8 verse 1, sinya, there is therefore now no condemnation to them which are in Christ Jesus, who walk not after the flesh, but after the Spirit. No? Ang konteksto bala ni, sang ginatawag walking after the flesh, kag sinya,
not after the Spirit. Ang konteksto sini amo ang pagat ang walking after the Spirit means ang pagtuo naton sa gospel, pagtuo naton sa kay Kristo Jesus. Ang walking after the flesh iya ang pagtuo naton ang pagsalig sa aton mga binuhatan kag sa pagtuman sa kasuguan, no? Amo na iya, no? Pero sa mga tao nga nagtuo sa kay Kristo Jesus ubong maluluwas gyud sa ilang kabuhi, sinya there is now no condemnation to them which are in Christ Jesus, no? Kaya gamon ang kasiguruhan sa aton kaluwasan, no? Kaya gamon ang kanami, no? Tiyang pamangkot sa aton silingaga, no? Do you rest on in the assurance of salvation or are you still uncertain, no? Tiyo kung nagapamati ka o silingaga, no? Buksi mo tagipusoan ka pangunauna, no? Kung wala mo pa nabaton si Kristo Jesus sa imo kabuhi, subong maluluwas ka ginoon sa imo kabuhi, agdaha siya sa imo tagipusoon, agdaha siya sa imo kabuhi, Lord, nakasasala ako, ginabaton ko ikaw sa akunya kabuhi, subong maluluwas ka ginoon sa akunya kabuhi. Huh? Sina ang kaluwasan mangin imo, ang kabuhi, o like katapusan niya promesas ang ginoon sa imo. So sa liwat, masanag gabos namlag kung si Kristo ato niwag, ginang karisa kapawag, inyo kubos ng alagad, Pastor Frank Tingso, nagasiling. Madamoy niya salamat sa pagpamati, kag mayang aga sa inyong atanan.

Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesukristo, tubtob ang tanan, mga kabatid.

blessed day naman sa inyo, mga pinalangga naton nga tagpalamati. Kag sa imo ginabiyan sa matutom kamo nga nagasunod sining aton programa, Hour of Hope. Sa gyapon, Pastor sa Ginabaan Baptist Church, si Daniel Salcedo ang inyo managwali. Of course, kaupod naton mga abyan, mga uto naton sa Ginoo. Padayon nga nagapray, kag nagasupport sininga palatuntunan. Sa liwat sa inyo mga questions and prayer requests, palihog text lang kamo sa amo numero 0919-228-2263. Ginoo, kag langit no naman nga Dios, it's our blessed privilege nga ma-share naman ang imo mga pulong sa kahanginan, paagi sininga waragwagan. Kagapangamuyo kami nga ang imo balaan nga mga pulong, kagamhanan buhi nga mga pulong, magasugata ko na naman ang espirituhanon nga kinanglanon sa ngamon mga utod. Magalipay, magasaway, magatuytoy, maga-encourage, kagsubong man magahatag sang pagpasanag sa mga bagay nga may ara kami papagpangduwa-duha ukon wala mahangpan. Amay ang nagapangita paglaom, tuytoyan man ina nga amigo ukon amiga namon nga makadangat sa pagbaton kay Kristo nga yaman naluwas. Kagsubong man ang may mga struggle sa kinabuhi, kinawadon man, relasyon, ukon ano paman nga ginabatsyag sa lawas, ang paghimuno, ang pagsulbar mo sang problema, ang pag-ayo mo sang mga ginabatsyag sa lawas, mapatigayon. Nagaampo gid kami bisan pa sang nagasangyaw sa imong mga pulong, kasidla kagahom nga nagalin sa imo. Ang nagauyat sang mga sensitibo nga mga palangakuan sa liderato, ang kaalam kag enablement, ipalambot man sa ila. Ang muningamon pagtugyan in Jesus' name. Amen. Well, isa naman diri mga kauturan kadinalan sa 1 Timothy chapter 2 verse 1, I exhort therefore that first of all, supplications, prayer, intercessions, and giving of thanks be made for all men, for kings, and for all that are in authority, that we may lead a quiet and peaceable life in all godliness and honesty. For this is good and acceptable in the sight of God, our Savior. Gusto na akong i-elaborate pagid ang mga pagpangamuyo o kung pag-ampo. Actually, may mga pila ka mga tinaga nga gingamit si San Pablo. For example, may tinaga siya nga gingamit nanungod sang aton niya nga pangamuyo ba lang, nagadayaw o kung nagasimba kita sa Ginoo directly. Kagsubong man may mga tinaga man siya nga gingamit, kung kita magapangamuyo sa Dios para sa aton isiga pareho. Kagsubong man sang aton mga kinanglanon. Amuna kamanggaranon ang pulong sang Ginoo. Well, na hauna gusto na ako ni notahan naton nga ang pagpangamuyo nagapapel siya sang principal gid ukon kinanglanon, dako nga papel sa aton public worship. Sabagay nga ang isa ka study guide nag-define siya sang pangamuyo nga ini pagsimba nga ginapahanungod sa Amay sa ngalan ni Kristo Hesus kag sa gahom sang balaan nga espiritu. Kag may isa man ka study guide nga nagahambal siya nga ang pangamuyo nag-include sang pagdayaw, pagkonfesar sang sala, pagpasalamat kag pagpangayo. Ginkuha niya sa acrostic sang libro sang Acts. And prayer that would include adoration, confession of sins, thanksgiving of our blessings and trials, kag ang katapusan is supplication ukon mga pagpangayo. Mga pila lamang ini ka mga bagay nga ginapasimple sang aton mga utod sa ilaman nga pagtuon sa pulong sang Ginoo kung ano gid ka kinahanglanon ang pagpangamuyo. Sa bagay nga amo tong isa kadinalan nga aton natandog nga naghambal si Kristo Jesus that men ought always to pray and not to faint. Tiyamo ni mga utod, prayer plays a principal part in our public worship. Now, ang isa pagid sa mga bagay nga aton pangamuyoon utod is that we will not fall into evil. Isa inisang mga items nga ginmention ni Kristo Jesus sang pagtudlo iya sang Our Father bilang guide nga pangamuyo sa iya mga apostoles. And lead us not into temptation. Meaning ipahilayo mo kami, hindi mo kami itugot nga mahulog dira. Tipigan ni mo kami. Utod kagabian sa Ginoo, diri ginapahayag sa Ginoo
nga bisan pa sa pangamuyo, ang reality bala sang panulay kag sa mga demonyo? Gina-acknowledge ni Ginoong Hesus. Wala siya nagambal kundi man sila naghalin. Apang we know that, na sa isa kabes ang istorya sa ning aton universe, ining mga gintugas ang Ginoo nga manginbantay abi sa ginasiling naton garden sang Diyos nga mo si Lucifer na himo siya nga Satanas. Kagang mga angels nga nagrebelde man upod sa kay Lucifer tungod man sang bugal niya abi, nangin demon sila. Timo ni mga utod, sa pangamuyo gina-acknowledge ini sang Ginoo. Nga may mga espirituhanon hindi makita, rational being nga ang ila iya nga tinutuyo sa tawo, nga amo nga guyudon kita sa pagpakasala. Sakiton balatsyagon sang Ginoo, agun magkaaking sa aton kag hindi na kita niya pakamayuhon. Amo na ang panulay kag ang mga demonyo. Kagari pagin. Siling sang pulong, mga muyo kita nga may pagpasalamat. And so, ang isa sa mga item there is receiving mercies, and we should be thanking sa mga bagay nga ginhatag sang Ginoo sa aton. Umuna sa bagay nga ang sa acrostic sang Acts bala, ang letter T da is the word thanksgiving. Adoration, confession, thanksgiving. Now let's admit nga mas laban-laban kung kaisang aton nga pagpangayo sang sa aton pagpasalamat. But nevertheless, utod, kabay pa nga sa aton kinabuhi, sa sining mga tinion, pasalamatan naton ang Diyos. Una, of course, gintagaan niya kita sang kinabuhi. Ikaduha, gintagaan niya kita sang privileyo nga makabati sang pulong, nagtugas sa sang pagto sa aton kasing-kasing, na ginulusul kita sang aton mga sala, kag nabato naton siya nga aton maliluwas. Butsing nga nun, utod, bisan pa nahulog kita sa pagpakasala, apang nakaangkon kita sang kinabuhing dayon kag paglaom nga buhi. Amo na ang pasalamatan naton sa Ginoo. And of course, pagsiling sang Ginoo, suga kamus ning kalibutan, asin kamus ning kalibutan, pasalamatan tang Ginoo. Sa dako-dako nga pribileyo at the same time responsibilidad that we can represent him, that we can touch other people's lives, paagi man sa testimony naton, paagi man sa pagpanghikot sang balaan ng espiritu, kag paagi man of course sa iyang mga pulong nga ma-share naton. Amen. So, amoy na abyan nga ang isa sang mga unod sang aton pangamuyo, Lord. Salamat kami sang mga grasya mo. Salamat kami sang paglaom. At the same time, himuwa kami nga mangin pagpakamaayo sa iban nga mga tao. So that's why, siling sang pulong, kag mga muyo ka mo sa iban, tawag naton ina nga intercession. So it's our privilege to pray for others. Amo na utod. Balo ka mo kung may isa pa kapinakataas nga pagpakita sang aton pagpalangga sa aton isig kapariho, amo nga pangamuyuan naton sila. Amen. Ambot ko singan nandres ang pangamuyo, hindi mo pangamuyuan kalautan maglambot sa ila ukon ang mga negatibo nga mga bagay. Kung nang imugid pangamuyo, Lord, una, kung wala pa inakadangat nga tao sa pagkilala sa imo, kabay pa, ginapangamuyuan ko nga makadangat man sa pagbaton sa imo nga yaman luluwas. Kaduha, ang mga masig katumulo mo, Lord, gapangamuyo ako sa akon masig katumulo o nga magatubo sila sa pagkilala sa imo mga pulong, personal nga paglakat sini sa pagtuo, kag ilang relasyon sa imo. Amo na abyan, kung ginapalangga naton ang aton isig kapariho, nagapangamuyo kita sa ila nga ang Diyos magpakamaayo sa ila sa kaluwasan, pagpaligoon, paghimuno, pagbantay kag pagtoytoy. Balo ka mo, kung ang isa katawa abiway gid gadumdum sang pangamuyo sang iban nga mga tawo, una ang ginapakita sa kasing-kasing sina nga tawo nga siya dalok, that he is greedy. Anong butsi nga nun? Nga gusto ya lang iya kaugalingon pakamayuhon sang Ginoo, nga gusto ya lang ang Ginoo malapit sa iya, pero sa iban niya wala. So that's a sign of greed. Number two, that's a sign of pride. Hindi bala? Kahit ikon pangamuyuan mang iban nga mga tao, kag sa baton sang Ginoo ang imo pangamuyo, nagayuhan sila, naghimunan sila, nangin madinaugon sila, hindi na gusto sang iban nga mga tao. Hindi bala abyan? Kaya nga aman nangin pamahog, o kung nangin kompetisyon na to karon ang blessing sang Ginoo sa iban nga mga tao, sa ila. Amuna nga,
ang prayerlessness. Abi nyo lang mga utod, palihot in isang panulay, hindi lamang nga hindi na kita pagpakamaayo sa iban nga mga tao, kundi na kulako gidya aton sala sa Ginoo. Amo na, sa bagay nga gin, humble ini ni Samuel, God forbid that I should sin against the Lord, insisting to pray for you. Sa nagpamulong-pulong ining propeta, kagining judge sa tubangan sa mga Israelinhon, naghambal gid saya, honestly sa ila, kagfrankada nga paghambal. Ipahilayo sang Ginoo sa akon, nga magpakasala ako sa iya, nga hindi na ko magpangamuyo sa inyo. Amuna abyan, i-develop ta sa sininga mga inadlaw o sa palabuton pagin nga mga binulan, nga magmapinangamuyoon kita, nilamang sa aton ko galingon, kundi sa iban nga mga tao. Matagina nga ginahambal ni San Pablo, tulin sa aton tanan, paagi sa iya ginsulat diri sa Kaisemote. And finally, siling sampulong, niya pangamuyuin nyo man ang inyong mga leaders, both sa inyong local, provincial o national level nga mga leaders. Amo nang matag diri nga ginahambal sa sampulong sa Ginoo, 4 Kings, kag sa nga nagahold sang authority. Amo nang gintulin niya sa Kaisemote. For all that are in authority, that we may lead a quiet and peaceable life in all goodness and honesty. The question is, nga mga muyo kita sa aton mga leaders, local man o national level? Okay, nahao na. Tugunin ning aton nga mga leaders, utod, nagawild sila sa dako ng otoridad. Ako untagin ina, whether vested sa ila, or by way of their office, ginhatag sa ila. Te, ang matabo mo ini, kung maayo ina nga leader nga gingiyahan sa sang Ginoo, dako man nga kaayuhan, ang iya mahimo sa pumuluyo. Hindi bala, masami amo ning aton masapuan sa history sang Israel. Once nga malapit sa Diyos ila hari, dala dayon pagpakamaayo. Both, hindi lamang ang ilang mga kontra wala nag-aaway sa ila, kundi ang ilang mga patubas, ang ilang mga negosyo, ang maing lawas, ginapalayo sila sa makalalatan, nagasunod. Apang kunang ilagani nga hari o kung leader, ato na, nagpakasala, kag wala nagatuo na stuntuod nga Diyos nga nagtugas ang tanan. Ginatugutan na sang Ginoong ilang mga kaaway sa pagpierde sa ila. Tapos mga kalamidad, nagalambot na sila, pamalatian ka kung kaisa daw hindi na mahangpan. Kag subong man, ang pagpamiste sang ilang mga pananom kag kasapatan sa bagay nga hindi na ini, magbendida ugot. Amo na abyan, mangindako sila nga instrumento sang kayuhan ining aton mga leaders kun pangamuyuan naton sila nga ang Ginoo magagiya sa ila. Number 2, ti pandam sa negative naman nga bahin ining ang mga leaders naton kun mag-abusar man sila kag mangin cruel man abi sa aton nga mga subjects o kun sa ilang mga nasakpan, ti dako man nga halit. Hindi bala? Umuna kun kaisa makabati kita sa mga lugar nga sang pagkadula sang ila leader. Imbis ang mga tao magkasubo nagkalipay, doon nahuklasan kami. Amo na abyan, dasun ano pagyad ang aton nga pangamuyuon, tikon magyahan sang Ginoo ining aton mga leader sa aton pungsod, ang resulta sini kalinong kagpagpakamaayo. Ginhambali na ni San Pablo, that way may lead a quiet and peaceable life in all godliness. Kung gusto kita mag-uswag ang aton pungsod, dapat may aragid kalinong. Kiti sino man yung mga investor ang magkanto sa isa kapungsod o kung sa isa kalugar nga sa diin ang peace and order nila, hindi maayo. Praktikal kayo ang pulong sa Ginoo. So muna abyan, ang akon hangkat sa aton tanan nga mga tumulo o magpinangamuyuay kita sa isa kagisa. Amen. Well, paalam na kita sa inyo, Hour of Hope with Pastor Daniel Salcedo and Hinobaan Baptist Church. Maayong adlaw sa inyo nga tanan.

Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesukristo, tugtog ang tanan makabati.

sa. Silingnya unity is silingnya naturally moral, right, and blessing to God. Amugali na ang ara gidiya gali iyang sa Dios mapahamuot naton ang Dios kon kitaya may ara nga moral, right, kag blessing sa tubangan sang Dios kon ikaw ako magahili usa, no, bilang tumuluo, bilang katapos ang panimalay, bilang ikaw nangin empleyado sa isa ka company o kung nangin empleyado ka sa aton gobyerno. Nan nga ang imo nga pagka-empleyado, ang imo nga pagka-miyembro, ang imo nga pagka-party sa sina nga company, silingya mangin maayo, husto, kag mangin blessing sa atubangan sang Dios kay nagapasakop ikaw. Nan kagtungod sina nga ikaw nagahili usa o kung nagapakig-upod ka, nagapakig-impon ka, nagahimo ka sang imubahin sa pagpasakop, kabalo ka utod abiyan sa nagapamati ikaw, silingya it fulfills his design and reflect his character. Amuriya gali ang luyag sang Dios sa imo kay paagi sang imo gali ang pagpasakop. Amuna ya gali ang disenyo sang Dios sa imo kag mahuman niya ina, no? May kahumanan ang design sang Dios sa imo kabuhi, sa akon kabuhi, ngayara sa aton ang pagpasakop sa panimalay, sa simbahan, sa trabaho, bisan pa sa aton iyang community, no? Kag sila niya nag-reflect ina sang kinaugali, sang karakter sang Dios. Sa aton pa, isa ni kamanami kag masapuan mga hinigugma kung ikaw sarang gali nga makapasakop sini, no? Kung ikaw ya matuod-tuod nga nagakilala sang kamatuuran. Nan. Tindi lamang galisiling naton iya nangin blessing kung ikaw magapasakop. No, kahumanan sang iya disenyo sa kabuhi mo, nagareflect sang iya nga kinaugali bilang siya amo ang Dios. Ang kanami pagid sini kay paagi sang imo nga pagpasakop. No, amo nang ginasiling sini nga dira dwell together in unity. Silingya isa na ka manami. But salingon, nagatindog ikaw direkta nga nagaupos ka sang ginasil niya nga pain, kaga destructive nga division, kaga strife, no? Sa aton pagali mga hinigugma, ginakontra mo ya ang kasakitan, no? Ang kagulub-an sang pagbinahin-bahin, kag ang pag nila inay sang buot-buot silingon, ikaw yan nagapamalabag sina. Kay ang luya galiya sang Dios nga may aton kitaya pag ano, paghiliusa na. Amuna nga ginambal ni Gideon sa verse 1, behold how good and pleasant it is when brothers dwell in unity. Di ka na may gali, no? Nga muna gali ang luyag sang Dios. Ginatawag niya ang aton atensyon nga sila niya yari karon kay isa kamanami ang ginasiling pagpasakop. How good, no? Kag sila niya pagid, ginsugpon pagidira, sila niya pleasant it is. Nan. Di sa aton pa mga hinigugma, amuni ang panawagan. Kag ang quality maayo, now amuni ang experience, no? Kon ikaw magapasakop sang imo kaugalingon sa panimalay mo, sa simbahan, sa community, silingya ang experience amuni. Unity is delightful, na kay ang pagpasakop, ang paghiliusa, silingya nagapahayag sang ginasiling kalipay. No? Delightful. Ano pagid? Silingya refreshing. Naga-refresh kun may ara galiya paghiliusa nga nag

0: Rabo, adlaw-adlaw, sa panimalay, sa simbahan, sa imo ginaobrahan, bisan pa nga ara man kita nagakabuhi sa isa ka community, na? Amo galing may experiencehan sang ginazeling niya nga unity. Pleasant, amo nang ginambal sang verse 1. Siling niya, unity is delightful, unity is refreshing, ari pagid. Unity is beautiful to experience abiyan isa gali ka manami. Amo na nga naghambal siya, no? Yari karon, no? Daw ano kaayo kag mataho mamuna ang siling sang verse 1. May experiencehan naton gali ina, no? Nga siling naton isa ka manami, isa ka maayo. Nga dapat kagbagay nga kita magapabilin sa pagpangabuhi nga ang kabuhi ta ginaangot ta sa iban nga may ara galiya paghili usa, no? May pagtingog na may ara nga ginasiling naton iyang unity nga masapuan sa aton iyang pagpangabuhi sa panimalay naton sa iglesia nga ara kada nabilong. Siling ko bisan pa sa community nga ara kada nagakabuhi nga ko nagapasakop ang isa kag isa nagadala inagali sang katakhum nga eksperyensya sa kabuhi. Di abiyan sa sining nga aga namin ni. Kada ko nagapating ang kabuhi mo magapasakop kung matuod-tuod nga ikaw nagbutang sang imo iyang pagkilala kag pagtalupangot sang kamaturan kay amonia ang matuod nga ginhambal sang balaan nga kasulatan. Ang isa ka tawo makapasakop siya, magapakig-upod siya sa kun ano nga klase sang nga grupo, no? As long nga nagahatag ina siling naton sang pagpahamuot sa Dios, nagapahayag nga ina iyang nga kadam-an nangin matarong nangin husto sa tubangan sang Dios. Nan tika na may gali amo na gali ang maeksperyensyahan sang ginasiling niya nga paghiliusa. Listen na siling niya, it is good because it is what God commands nga ang nangin manami, no? Ang pagpakig-impon, ang pagpakig-upod, ang paghiliusa kay amo ini ang mando gali sang Dios. Nan it is pleasant because it is what we deeply desire. Amo na gali iya ang hando man natun, no? Kaysa aton yang paghiliusa may kalinungan. Amo to gani nga ginhambal ko sa inyo sila niya, delightful, refreshing, no? Beautiful. Gani abiyan sa sining na tiyo nami gid, no? Nga magpasakop kita sa iglesia, sa panimalay kay indi lipod kun ka isa ang panimalay wala nagahiliusa, no? Bisan man gani ang iglesia, bisan man gani sa kumpanya nga ginaubrahan mo, pero nami gid bilang ikaw yang nagapamati sa sining tion, nami gid nga ikaw ya may ara nga natun-an, no? Kag ang ang panawagan nga magpasakop ka kanga himo ah. Importante nga may matuod ka nga kaangtanan sa Dios sa rangka nga makapasakop sa imo ginaubrahan, sa imo panimalay, sa iglesia ukon sa community nga ara kada nagakabuhi. Nan tinami gid abiyan, no? Kag mahimo ina sang isa ka tawo una-una gid nahibaluan niya ang kamatuoran. Una-una gid nagakilala siya sang kaimportante sang pulong sang Dios. Kaglabi-labaw sa tanan, ginkilala niya kag gintuuan niya si Ginoong Hesus nga iya Ginoo kag personal nga manluluwas. Kag sa tapos nga gintuuan niya si Kristo Hesus nga iya Ginoo kag personal nga manluluwas, sa tapos sa ginangkon niya sa iya kabuhi, ginsuklob niya ang kinaugali ni Ginoong Hesus kag ini mahanabo sa imo na ikaw mangin mapinasakupon sa kun ano na klase sang kadam-an, iglesia man, panimalay man o kunara ka sa isa ka community, sarang ka nga mangin kabahin nga ikaw maga pakigimpon sa pag-iliusa, no? Sang imo kabuhi sa iban. Agod nga ikaw maka-experyensya sang kaayo, sang kanami sa siniya nga pag-iliusa. Di ka nami abyan, no? Nga mo inaya ang ginpalabot sa aton sa sininga tiyon. Basahon ko sa liwat ang verse 1. Sili niya, yari ka ron. Daw ano kaayo, kag daw ano katakum, ang magulutod nga magapuyo sing tingob sa paghiliusa. Di ka nami abyan sa sininga tiyon, no? Di kung gusto ka, sang ginansili niya kaayo, katakum, magpasakop ka abyan. Agod nga sa gihapon, mangin parte ikaw sa mando sang Dios nga nangin matinumanon ikaw, no? Kagamon na yan aton nga desire kakon may nagaisa, butsalingon may kalinungan, may kalipay, kagara sa gihapon ang gugma. Timahan na buo ina sa imo kabuhi. Kung imo ibutang na mangin labaw si Ginoong Isos sa imo kabuhi. Pagpahanugutan mo ang Espiritu Santo among magakontrol sa imo. Kay magarisulta ina sang kalipay, magarisulta ina sang gugma, magarisulta ina sang kalinong, kagiman pa. No? Nga bunga sang Espiritu Santo, kag ikaw mangin parte, nga makapakig-impon ka, kag ara sa imo, ang pag-unite ukon ara sa imo ya, ang pag-hiliusa, sa kung ano nga klase sang kadamuan nga ara kada na bilong. Ti abiyan sa sininga ti unami git, no? Nga imo kilalahon, pang doon ang kaimportante sining kamatuuran, no? Nga mangin part ikaw sang pagiliusa sa iglesia, sa panimalay, sa community nga nagakabuhit ka sa karon nga panahon. Ang importante si Ginoong Isos, amo ang arap sa imo nga kabuhi. Kabay nga Ginoo magpakamayo gid sa aton sininga adlaw magapangamuyo kita langit noon kag Dios nga labing gamhanan amay nga makagagahom dalayaw ni kaw sa sininga tion. Di kami kagbuligi pakamayuwa kami sininga tion sa imo namon ini ginasali ginatugyan kay Kristo Jesus nga amon Dios maluluwas. Kabay pa. Salamat. To God be the glory.
1: Salmo, programa nga ginadala sa inyo sang Far East Broadcasting Company kag sang 1233 DYVS Bacolod. Ang matamis nga tingog sang kaluwasan, ipadala ang inyo mga suggestion kag opinyon. Magsulat sa Salmo PO Box 393 Bacolod City o kun mag-email sa dyvs_febc@yahoo.com.
2: Bacolod City Health Office. Si Jam Isito nga magahatag sang mga iwas dengue tips.
3: Naton nga 4 o'clock habit gina dinaton pagkalipatan. No? You stop at 4 p.m. You look bon mangita kita. You listen kung anong ginapanghatag sa aton nga mga DOH, WHO, CHO, kung anong atong ginapang kampanya, no? So, alas 4 ginangahabit kung pwede naton nga mapang sugod kita manglindo sa balay naton. You search and destroy, that is the first S. First, you search and destroy the breeding place gitsang aton nga mga lamok. Ang second S naton is syempre iprotektahan ang aton self, no? So self-protection measures. So ang una, sang damo kita dengue cases, diga kuan kita sang kung pwede naka long sleeves kita, nakapajama sa balay, hindi naka shorts, naka mo ano. Kung namin yung aton balay tani naka-screen, kung hindi gin ma-afford ang screen, may ara kita mga mosquito nets na pwede man na mosquito. Then we have the sick early consultation. If in case may ara ka dengue nga na positive ka na gin, ma-test kita sa aton nga NS1 sa CHO, mabalanta. And then you can have the hydration no, sa inyong balay. Then, of course, we support the fogging spraying kung nagdamo ng aton cases. Masyadong. always kakampaign kami aton 4S strategy sa against dengue. Na.
2: Salamat sa pagpamati sa liwat. Aton gidumdumon, limpyo nga palibot, protektado nga pamilya, iwas dengue kita. Ang Pilipinas, isa sa tatlo sa listahan sang top 20 least safe countries sa bilog na kalibutan. Bangod ini sa nananaiksari ng mga kalamidad nga nag-aabot kada tuig, pareho sang bagyo, dinog, kagbaha. Sa pag-abot sa mga kalamidad, kaupod man sini ang nagataas nga numero sang mga nagakaapektuhan. Agud balikaw ang kaugalingon kag pamilya sa halit nga tugas sang mga kalamidad, ari ang mga tips nga makabulig sa imo. Una sa tanan, dapat gid nga i-preparar ang emergency kit kag maghimo sang family communications plan. Hibaloon kung sa diin ang evacuation sites, kung ano kag diin ang alagyan pakagto diri. Kung may balita sang bagyo, magpamati sa radyo o kung maglantaw sang TV para may ideya kita kung saan umatupa kag kung diin matupa ang bagyo. Kung may palabuton nga bagyo, siguraduhon nga full charged ang mga cellphone kag gamiton lamang ini sa mga seryoso nga emerhensya. Kung may mando sang evacuation halin sa otoridad, gilayon nga magsunod agud makaluwas sa disgrasya. Himaloon ang numero sa mga sangay sang gobyerno nga pwede makabulig sa imo kag sa imo pamilya. Pareho sang Disaster Risk Reduction Management Office, Bureau of Fire Protection, Philippine National Police, kag iban pa nga mga rescue groups sa tiun sang kalamidad, dako ang tsansa sang kaluwasan sang may nahibal-an. Ang ini nga pahanumdom gikan sa 1233 Radyo DYVS. Ang matamis nga tingog sang kaluwasan.
4: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
5: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, agapay ng sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, CARE 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbising.
4: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
5: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
4: FEBC Philippines. Hanggang marinig ng lahat.

0: Philippine Standard Time, it's 7:03 in the morning.
1: Bugtaw na!
2: Ahay, tuyop ako!
1: Aliyo ko ba yan? Bangga lang, bangga lang.
3: Yari na ang programa nga magahatag kahulugan sa aton kabuhi Kristiyano kag magpasanyog sang kulturang Pilipino.
4: Oras na Pilipinas.

aga Western Visayas sa Negros Island Region. Magandang umaga, Pilipinas! And good morning, world! Nagabalik ang programa nga kaupod ninyo sa paghandom para sa pagbag-o. Ini ang oras na, Pilipinas! Mga kabiyanan, it's a Wednesday morning and it's a very busy morning, mga kabiyanan. Okay, kapinpakundra ka mo malabay sa mga ibang metal na yun. Pwerte kagutok sa traffic dira na yun subong aga sa may Bangga Metal. Nga ah, kay may aksidente, oh, ang involbado mga sa kabiyanan sa aksidente dira sa Bangga Metal. No? Kung malabay ka mo dira subong, kung makapangita ka mo lain nga ruta, pwede gid. Kay may e-bike, mga kabiyanan. Amog yun ang ginahambal ko pirmi. No? Ang mga e-bike, hindi pwede sa mga main thoroughfares. Kay ginpilit niya ako galingon na bungguan sa Tuguro, naligid ang driver ka e-bike, aragin sa dalan. Sa may gate dira sa Metal Corporation, ginaho. No, aragin, tit, nagtugasing pertika traffic, mga kabiyanan. Ginotok tanan. No, magiging ginambal ko. Ang mga e-bike palihog. Ha? Mga e-bike palihog, hindi ka mo sa mga main highways, main thoroughfares. Kaya ang mga salakyan dira tanan, dagadasigay na pirmi. Dasig na pirmi. Dasun ikaw, kung mapapakyut-cute ka da e-bike, no, ara ka sa mga highways, gadali ang mga tao, rush hour, masideswip ka, tapos gid. No, amo to natabo kagina, tingala ko nga, pwerte ka gutok-gutok. Traffic laba na mo ang sa may Bangga Panaad na ang ang ikog sang ano sang traffic. No. Dasun ang stoplight na da na dasigay pa naman ang stoplight. No, sa may Bangga Panaad ng ikog sang traffic. Buti ayawan gigi mo tanan. Ayawan gigi to tanan. Oh, dira kami halin. Late kami tanan. So kung dira mo amot lang kung nakuha na kay kagina may ambulansya na to, nagdugang pag traffic kay mag-agi ang ambulansya di siyempre, pundog na tanan. May ambulansya na to kagina, wala naman na kuha na mong guro ah. Nakuha na mong guro subong, amot lang. Oh, pero kung malabay ka mo, i-check nyo na yung traffic if okay na, o kung nakuha ng ang pasyente. Okay, amot ano to natabo sa e-bike driver nito. O nabungguan or na side say when ulat na ko naman kota kay kadali na tutanan. But then still oh, maayong aga gyapon. Oh, maayong aga gyapon sa tuntunan. O kag maayo gid gyapon ang Ginoo no. Amo na ginambal better late than never. Kag sa sining aga kung ano mga heligto nimo. Ano mga alubraho ni mo, para yun lang, no? Kung diin ikaw itanom, ituslok, ibutang si Ginoo subong, no? Para yun lang, siling ni Sir Jules, sa subong traffic di, late na isidyante namon. May aksidente na, sir. E-bike na. No? Hasta pa kuno subong, ara pag-ijagli gyapon. No? Ang mga alas city si Mrs. Gani, late na to si Mrs. Why ko na to nadulong, di rin na to siya nanaog sa may Libertad. Alas city mo to sa Slodia. Amo na ang problema. Kun aga. Kag may aksidente. Amo na once again, ha, mga e-bike riders, mga drivers ng e-bike, hindi gid ninyo pilito ninyo kaugalingon sa mga main thoroughfares kay perti inakasako ng mga dalan. No? Kapin pa kung rush hour, maintra ka mo, kumbaga, no? Isisingit niyong inyong mga sarili. No? Iyan ay isang mahirap na gawain sa buhay. No? Pag kayo ay tinamaan at pag kayo ay na-sideswipe, tapos ang ligaya. Tapos ang ligaya. Ayun naman yung mga kabiyanan, no? Kung ano man ang mga kapaltahan sa siningaga, no? Sa imo kabuhi. No? Learn to smile gihapon. Na? Learn to smile, learn to laugh, and kung pwede, no? Ano lang nato nanay, ha? Ipahigad ang mga libog sa ulo. Kay lauay kunaga, dasun
ang ato niyang mudo, guba, lawaay, ganyan mga amyan. Pagsugod mo lang sa adlaw, guba na yung mudo. Oh, hindi pag i-allow nga amo ang mag-epekto sa imo. Muling na kasimple. Oh, hindi pag i-allow nga amo na ang mag, mag-epekto sa imong auto. Kung may mga malain ba lang ang mga bagay sa palibot niyo, ano lang eh, i-wipe it out. Oh, hindi pagtagaising hindi pagtagaising pagtagad. Mabulubog at nga pagtagad ba, ilang anay ah. Well, anyway, mamaya na na City Gis na siningaga. Antes kita magpadayon, mamati kita na si Isa Kambano. Di mo lang katimuliin, kamabalik pang oras na Pilipinas.

0: oras na Pilipinas. Oras na Pilipinas.
1: Nagkabalik ang mga oras na Pilipinas. Alas 7:16. Kamusta ka? Kamusta ka, kabiyanan? Kamusta ka mo, mga kabiyanan? Kag mga damo ng mga bagay nga nagpalibot sa aton palibot. Kung ano man ang mga bagay nga nagpalibot sa imo subungaga, oh, lantawa lang. But then, good morning kayo punsa tanan, no? Ang aton nga Senado, mga kabiyanan, gubot pa sa lukot. O, sa nagligad nga adlaw sa dya, ilang nga balitaktakan, mga kabiyanan, kay may typographical error, mga kabiyanan. Ang mga ang mga apidabit kag ang mga dokumento sang testigo, mga kabiyanan, no, kag abot anong mga ginalantaw na nila man, so ka grabe nga cross examine, no, grabe nga mga bakbakanay, mga kabiyanan, no, kag though ambot lang, no, ambot lang kun ano ang ano na naman ang matabo sa sininga, no, sa sininga adlaw, no, karon alas 2 bantaya naman nato na kun ano ang ara karon sa hapon. But anyway, no, amo gina iya gabuhi naton, no, but still, no, kun nagasunod gamo pampapakakas na stress. Ang iba nga ka-stress maglantaw. Iba na pagpaka-stress. But anyway, mga biyanan, ha? At yung mga balansyo, silingaga mamangkot kita na isang dragon sa itong panahon. O, mga ito na update. Tara sa piyang kalinga si Sir Dave Quahaw. Good morning, Sir Dave. Kamusta?
2: Yes, thank you, good Pastor. Mayong aga. Si mo, Pastor, kag mayong aga. Matsatanan niya tagpalamati sa siling istasyon. So, pasinsya ka pon, Pastor. Wala ka mo ka-contact sa akon. Kay tungod na guba cellphone ko. Nabasa.
1: Okay lang, sir. Wala problema.
2: Oo, tiyo mo ito nga. Siling ko, dirin lang kompetasyon ko. Hindi ka mo ka-contact sa akon. Sa ginambalang cooperator mo, dirin lang contact sa EOC hotline.
1: Ah, okay.
2: So, Pastor, mayong aga sa liwat, no? So, yaring aton lakat sang panahon. Hulyo 15 to Igdos Mil 26. So sa subong, Pastor, wala kita sang low pressure, no, o kon na bagyo nga naga ano subong sa aton, no, nga nagapasabot sa aton nga par. So ang prevail subong sa aton ni ginatawag naton nga southwest monsoon, padayon nga nagaapekto sa western nga bahin sang northern Luzon. So ang Metro Manila, ilagay pa na ibang nga bahin sa pungsod Pilipinas, maka-experience sa ang kasarangan tugtog maglugal umo na kalangitan kag ini pagopdan sang laptang pagpa sang ulan, pagpanaguob, pagpangila, tuga sa mga localized nga thunderstorm. Samtang ang Negros Occidental, gitna na siyudad sang Bacolod, maka-experience naman kita diriya sa kasarangan nga panahon, luwas man sang umalagi nga pagumguom ini pagopdan man sang laptang pagpa sang ulan, ilabi na gid sa kapunanon o kon kagabiyon, dala man sang mga localized nga thunderstorm. So kasarangan tubtub may umalagi nga pagbulumadlos nga hip sang hangin. Nagikan sa namagatan na silangan, tubtob na magatan, naga-influensya sa kabugusan sang probinsya. Kadagatan sang probinsya, mangin kasarangan, tubtob mabulubalod. Update, Pastor, no, regarding sa aton nga kanlaon volcano bulletin, sang alas 5 kaina sang aga, naka-receive kita sang bulletin or update regarding sa kanlaon volcano, halin sa PHIVOLCX, alert level 2 kita sa gihapon, tapos ang aton nga sa Smith City, may na-record sila nga 7 ka volcanic earthquakes, including na dira ang isa ka volcanic tremor. Mga 8 minutes long lang man ang kalawigon niya sang pag-tremor niya, no? Ang tapos na itong sulfur, mga 1,662 tons per day, no? Alin sang kahapon nga record nila. July 14, 2026. Ang aso na itong tungod nga sanag or clear sky kita, kita nun, did ang aton nga aso, no, sa Kanlaon Volcano, mga 300 meters niya nga taaso na, Pastor, kaga drifting ni siya southeast, no? Magsiyag ang iyang patupling bilang. So sa gihapon, ginadumilian na ito ang pagsulod sa 4-kilometer danger, 4-kilometer radius permanent danger zone or PDC. Pastor, sa Dave Quahaw, sang PDRMO, madamang salamat, kagmayang aga.
1: Maraming salamat, Sir Dave Quahaw, sa mga updates sa sinigang.
2: Yes, Pastor. Thank you, man. Good morning, Silvan.
1: Okay, so mo itong abiyanan ang dalagan sa itong panahon. No? Mo ito ang dalagan sa aton mga kanlaon. Kag gadlagan na sila permitanan. Pero sige lang, oh, lakat lang ta. Hindi lang ta magdalagan na. Lakat lang ta. Oh, kagina, siling ko kay Mrs. Baulit. Gita sini. Ga-kumod ni siya. Si ano, nga pa-traffic ni man. Sige ko lang tuwa na balang galakat sa higa doon. Mas dasig pa kay Saton. dasig pa ang galakat siya mo. But anyway, oh, palakpakan na to sa Silingaga. Si Sir John Huatas. Oh, ato nga first owner. Good morning, Sir John. Good morning. Kay Sir Bibot, Tombion, mayang aga. Kay Sir Jules, oh, na-stuck dira sa traffic sa Bangka Mital. Oh, mayang aga doon sa inyo, sir. Sa bilog nga panimalay, Divina Gracia, Vallejo, Zamora, Moran, Azarcon families, good morning to you, know. And sa mga kabiyanan natin dito, si Cedar Prince, sa Bible Center Church, good morning. Si Sir Bibo Tumbio, nagpangamusta sa debate sa Senado, kag mga abogado. Oh, puro maalam, never-ending story. Oh, maalam mo, imagine bala si Attorney Ligutan, bala mong. I think top-notcher na siya, bala mong. Oh. Isa na siya sa mga puwerte ng mga attorney sa Cebu. Cebuano ni mga binan, ha? Cebuano ni. Oh. Cebuano. Na. Nagkakadlaw ka mo sa Cebuano. Ako, Cebuano biya po ko. Oh. Oh. Cebuano ni mga binan. Kaga, taga Leyte ng mga binan. Wow, mga pulo parihugi kami. Ako sa Leyte, kaya nagdako man. Oh. Si, basi nagkita na kami ni sa una ni sa actually taga Karigara ni siya. Oh, waray-waray mga binan. No, waray God. Waray God. Oh, maupay nga adlaw. Oh. Una mga binan ang istoryahan dito, ha. No, sa mga amaalam mo natin, siyempre di ka man pwede guro mag-abogado kun na kulang-kulang imong analysis blahaw. Kulang-kulang imong pag-intindi sang lahi. No, kay suno sa mga kilala ko na nag-eskwela, no, kung gusto mo mag-abugasya, dapat sagad ka mag-memorize. No? Memorize sa tanan ng mga, i-memorize mo na nga kisa, no, ang mga nag-abugasya, bala, ang ilang problema, ang hair loss. Kay grabe nga tuon, grabe nga basa, grabe nga stress. No? Pero bawion man kung makagraduate ka na magkatapos, ka na makapasar ka na sa bar, no, kapanukot ka na balahaw. Galing ang mga kilala, papakonsulta tuod. Pero pangayuan man libre, attorney, libre na lang libre. Oh. Isa kalibo na lang kayo pangayo po, librehon pa. Isang tanan nga nagyan yung stress, librehon pa. Ah, but anyway, oh, yung agad sa tanan natin ng mga kabiyanan sa Senado. No? Kay Ma'am Merly Lumawag, maayong aga. Kay sa panimalay Doresa, oh, kay nanay ko, ni kagtatay Benny and family, oh, kay Doc Gracie, kay Daniel, kay Daryl, kay Diana, oh, kag sa tanan ng mga members ng City of God, kay Pastor Enin and Biden family, kay Mami Kleng and Daddy Sammy Kaskalya sa Batangas, may aga, kag sa bilog nga Piscadera family, kay Jimmy, Joanne, Jason, and Jana. Oh, may aga dito sa inyo. Ma'am Perla La Chica Montalvo, maayong aga. Ma'am Josephine Quinosa, good morning, kid. No? Sila niya, may the airwaves be filled with joy and serenity through you as a mouthpiece. So, blessings always. So, maraming salamat, ma'am. Ang tinaga ni bilang serenity, kung taga-tanhay ka, lain ang gasulod sa utok mo. Kaysa tanhay, may ano to, may serenity garden. O, balaan nyo na anong aras sa Serenity Garden. O, patio. O, amunang gisulod siya akong utok, makabasa ko sa tinaga nga, Serenity. O, Serenity Garden. Anyway, si Robert Isulgon, mayong aga. O, viewer sa FB Live, oy, good morning, sir, sa inyo sa Miagaw, Iloilo. O, good morning. Kay Ma'am Elizabeth Amantoy Himoto, mayong aga. Oh, good morning dira sa Tanay Rizal, kamusta hani? Unang ilang mga istorya dito. Kada istorya, may hani, gid may hani. Oh. Kay Madam Rosalyn Pantoniel and family, good morning. No? Kay Pastor Benji Alfonso and family, mayang aga. Kay Ma'am Annie, nang shopping kag daday sa Kawayan. Good morning dress inyo. Ma'am Enriqueta Agaya. Oh. Matyago, bata ini. Bata ini. greetings. Oh, greetings kay Nanay Enriqueta Agaya. No? Happy birthday kay Nanay Enriqueta Agaya.
3: Happy
1: birthday, no? And belated happy birthday man. Liwat o kay Nung Ruben Villanueva kagapon sa kagapon ng adlaw. Adlaw sang Martes.
3: Happy birthday.
1: Oh, siling ni Ma'am Indri, siling ni siling sang greeter. Oh, sa bata ni Ma'am Enriqueta. Oh, siling niya happy birthday. I love you, Ma'am. Now and always will be, and thank you for the Lord. Thank you, Lord, for the gift of life, protections, best of health and abundant blessings. So, madami salamat no sa imong pagsunod gid pirmi kay Ma'am Maria Teresa Mason. Oh, insakto ay ako ng pakot. Insakto ako ng pakot, oh, insakto no. Ma'am Marilyn Hilera, good morning. Kisadaan amo nang akon nga sugiran ko kamo mga binana. Ang akon ni weakness ang mga pangalan sang tao. Kilala ko ang tsura. Amo na kisa ako makita na itabla. That's when na-meet ko kamo sa una. Kilala ko ang tsura, pero nalipat na ko sa pangalan. Na matudlo na lang ko. Na kilala ta ka eh. Hiling kinalipat ako sa pangalan mo eh. Amo na mga biyanan akong weakness kisa. Ayun din may kisa, pirmigid. Kay Sir Arvin Anit, mayong aga. Always listening here in Guimaras. Siling niya, it is so frustrating to know that there are authorities like NBI, DOJ, Ombudsman who could not differentiate between a threat and warning. Amo ni ang ilang ang ginandibatihan kagapon. Halin sa pagsugod mga binansang impeachment. NBI and Ombudsman is our last resort to turn to in case we have complaints against oppression by government officials. But this impeachment reveals the poor level of intelligence by these NBI agents. sige lang, Sir Arby. May kinanglan na itong pag-inchindi sa mga bagay-bagay sa libot. kinanglan lang tawon maayo. Okay, Sir Ray Ramos and family, maayong aga. Maayong aga. Sa bilog nga pinimalayan kay Ma'am May, kay Catherine, kay Ron, kay RJ, kag sa tanan nga BMOCF Church family, no, kag sa Win Youth on the Rock, Pag-ibig Fund staff, and CHMSU faculty and staff, mayong aga sa inyo. Kay Sir Robel Escobin and family, good morning. Uy. Kay Ma'am Faye, kag kay Nanay Lumen, mayong aga, gidra sa inyo tanan. No, kag sa aton nga mga kabiyanan sa EB Magalona, no, especially sa EB Magalona Evangelical Church. Good morning dira sa inyo tanan. Okay, Ma'am Itchel Hobson and family, kay Nanay Elsa Castronevo and family, no. Mayong aga dira sa inyo tanan. Kay Ma'am Sonia Gilaran and family, good morning. And sa aton mga kabiyanan, no, mga kasibunuan diha sa may Don Salvador Benedicto, mayong buntag ganin yung tanan, no, sa mga so, aton nga mga kaabyanan nga nagasunod man sa aton sa radio. Good morning. Alas City Media mga kaabyanan, bawi saktuan gino. Alas City Media gin. Ati sa mga balayan mamati kita anay, kagbakadto kita anay sa aton nga pabaon sa siningaga. First Peter chapter 5 verse 7 mga kaabyanan, siling sa pulong sa Ginoo. Siling sa pulong sa Ginoo. Humble yourselves, therefore, under the mighty hand of God, so that at the proper time He may exalt you, casting all your anxieties on Him, because He cares for you. This is 1 Peter 5, 6 to 7. Now, if you look at the background, oh, sining 1 Peter, mga biyanan, ginsulat ini ni Apostle Peter, ining libro sa mga Kristohanon nga naglalapta throughout Asia Minor, na nga naka-experience ang persecution during his time. No? Hindi lang kay persecution, kundi uncertainties blaho. Kapanago sila, underground sila. No? And, amunang gani nga, may mga ginahimo na sila sa una. By the way, no, ang inabalang tinaga, ang ichthus. Okay? Isa ni sa mga signs nila sa una, isa ni sa ilang mga symbol sa una, na kung makita nila, na uy, may isda sa ilang puerta. No? Ichthus in Greek, ang iyang translation sa English is fish. No? Fish na sa, amunang ayang purma isda, gid. Amunang sa mga ato mga kabiyan ng mga kuturan sa ichthus. Ang meaning, sina, ginimuanan nila kada isa ka letter, mga kabiyanan, no? Ang iota, ang chi, ang theta, ang epsilon, ang sigma. Oh, amo ni mga letters sa Greek alphabet, mga bayanan. Kada isa ka letter sang tinaga nga ichthus, ginbutangan nila na sing meaning. Like for example, ang iota is Yesu, no? And then the chi, Christus. Ang theta, Theu, no? Ang epsilon, Weo, no? And then ang sigma, Suter. But silingon, if you translate it to English, Jesus Christ, God's Son, the Savior. Oh. So, amun yung meaning sa ichthus, amun nga, may mga isda ni sa likod yung lang, ang tapik sila sa lakyan man. Ano yung meaning? Amun ang meaning. Oh. And in the early Christianity, mga kabiyanan, oh, in the early years of Christianism, oh, isa ni sa mga symbols nga ginabutang nila sa ilang mga doorsteps whenever nga makatipon sila, agud nga makilala sang iban nga mga Christians nga ilang nga nakasalamuha ang ara upod nila or itag-iya sila nga balay Christian man. Okay, because they were facing uncertainties, eh, dakop dito, and especially during the time of the Apostle Peter, ginadakop sila sang emperador. Oh, because at that time, grabe ang pagpamuno ni Emperor Nero. If you look at the history, mga kabiyanan, Emperor Nero was one of the craziest emperors ang Rome. No? There was a time, kagin sunog niya ang Rome, no? Kagin pabangod niya tanan sa mga Kristohanon. Ano nga grabe, nakita niya mong that Christianity is rising. No? Nakulbaan sila, nga basi mag-people power, blahaw, no? Daw something like that. So, they did something, ginsunog ang Rome, ginpabangod sa mga Kristohanon. That's why they were facing uncertainties, they were facing persecutions, suffering tungkol sa ilang pagtuo kay Jesus Christ. And, bangod sina mga binan, damo na ang wala security, nagapangatubang sing damo ng mga oppositions, and they wondered kung paano sila mag-respond sa sining mga mabudlay ng mga tinion. No? Kagamuni ang ginsulat ni Peter para sa ila. And as Peter closes his letter, gin-encourage niya mga believers nga magpabilin nga humble. No? Now, if you are oppressed, if you are persecuted, kabudlay maging humble, no? No? Gusto mo magbato, gusto mo gusto mo magbalos, kabudlay maging humble, kabudlay maging meek. Di ba? Ha? Kag magpabilin ka nga magsalig sang sovereign care sang Dios, no? And instead of carrying their burdens alone, no? in the verse 7 mabenan siling ni Peter, no? You need to cast every anxiety upon the Lord. Okay, so this command is rooted in a profound truth nga ang Dios naton may tutuod nga kabalaka para sa iyang katawhan. Now, before peace comes humility. Now, ano nga bali ni Apostle Peter? The first lines ng verse 6, chapter 5, verse 6. Sila niya, humble yourselves, therefore, under the mighty hand of God. Si Apostle Peter nagsugod in this section, mga kabiyanan, with humility. Sila niya, humble yourselves, therefore, under the mighty hand of God. No? Actually, it's a concluding statement. Okay? So after sa tanan, no, nga mga if you look at 1 Peter chapter 5, mga reminder na tanan alin sa mga elders, no, pagkadto sa mga pamatanon, no, pagabot sa verse 6, no, sila therefore, oh, humble yourselves. Okay? So it's about humility. Kaiman mga biyanan, ini mga kabalaka sa tutag sa mga kabuhi, nag-reveal, no? Kag nagpakita ni siyang aton nga struggle sa pag-surrender sa control. Okay? And if you are humble enough, if you have this humility, or siling sa iban, humbleness, but it's humility. If we have humility, mga biyanan, we acknowledge that God is sovereign. Ang Diyos mas maalamon kaysa sa aton, nga ang Diyos nakakita sa mga bagay nga hindi naton makita, nga ang timing sa Diyos, perfecto, pirmi. And to humble ourselves, is to trust God's authority. Okay? Nga hindi bala ikaw ang mag-control, hindi bala ikaw ang gusto mo nga dapat ako masunod pirmi. You know, you humble yourselves. Salik ikaw sa authority sa Diyos. Biskan hindi naton maintindihan kung ano ang mga plano sa Ginoo, kisero kabudlay mag kabudlay bala ibutang imong kaugalingon sa isa ka sitwasyon nga hindi mo naintindihan. Okay? Dapat intindihon mo anay antes ka mag-commit sa isa ka bagay. Amo na eh. Di ba? Amo na nga ton normal way of thinking, normal way of doing things. But when it comes to God, siling ni Peter, you know, no, you need to humble yourselves. You need to trust God's authority bisikan hindi mo maintindihan. Comes the second part. Humble yourselves, therefore, under the mighty hand of God, so that at the proper time, He may exalt you. It's not about us exalting ourselves. It's not about our goal. Kung paano na ito ni-exalt at itong kaugalingon. Kung paano na ito ni-pataas at itong kaugalingon. The goal here, ang ginambali Peter, is to put ourselves down in humility. To stay down in humility. Kaya ang Diyos na ang magpa, depende sa Diyos kung saan niya tayo pasaka, saan niya tayo i-exalt. And at the same time, as we wait for the exaltation, pwede matabo din sa kalibutan, but ultimately, the greatest exaltation nga mabato natin is in heaven when we reign with the Lord Jesus Christ. When we go sa heaven later on. Okay? But then as we wait, as we humble ourselves, and as we wait kung ano ang tinion si Ginoo para sa aton, kung ano ang mga bagay nga ginaman si Ginoo para sa aton, we cast all our anxieties on Him. Okay? Casting means to throw or place a burden sa Diyos. Okay? Kag wala nagambal si Peter nga, as you ask God for help, pasanon mo anay, mo problema, no? Siling niya, ihatag, itugyan, ihaboy sa Diyos. And notice the word all. Siling niya, casting all. Not just some, not just a little, not just a part of, but all. Family concerns mana, financial pressures mana, health struggles mana, mga ministry burdens mana, mga challenges mana sa mga lubrahan, mga pamangkot nga wala na sabat, itugyan talan si Ginoo. Because there is no burden too heavy or too small para sa aton Diyos. Silita, nga masaligan nato ng Diyos. Ano ang leverage naton? The greatest leverage is said in the last part. Siling dirao, because He cares for you. Okay? Nga masalig ko sa Ginoo, siling ni Peter, kami kabalaka sa simo. This is one of the most comforting statements in the Bible, mga biyanan. Wala nang humble si Peter simply nga ang Diyos gamhanan. Yes, anuhon mo kung ang isa ka tao, isa ka tinuga, isa ka persona, gamhanan. Doon wala man siya may kabalaka si mo. Wala eh, di ba? Pero ang humble ni Peter, nga ang Diyos may kabalaka si mo. The creator of the universe is personally concerned about you. About His children. Kagang iya Ginoo, ang iya mga kabiyanan nga kabalaka sa aton, okay? Gina-demonstrate gina sa aton, through Jesus Christ, nga naghatag sa iya kabuhi sa cross, agod nga ma-reconcile kita sa Ginoo. ma-reconcile kita sa iya. And if God did not spare His own Son for us, masaligan sa naton sa tanan mga concerns nga ginatubang naton. Because many times yung mayan, ano, ang mga problema naton, ang aton nga natural response sa mga uncertainties is often to tighten our grip and to and try harder to control the situation, to control the outcomes. But the Word of God teaches us the opposite. No? Ang kalinong nag-abot sa ato, not from controlling every circumstance, kundi nag-abot ang kalinong sa aton kung nagasalig kita sa Dios nga nagakontrolar sa tanan ng mga circumstances sa aton buhi. Always remember this. Anxiety shrinks as confidence in God's character grows. Alas 7:41, mga biyanan, ito siya magpadayon mamati kita na sa pipila ka mga panamdam. Lamalagatik milin, kapabalik pang oras na Pilipinas.
0: Wala ka bang perang pang gym? Gawing exercise ang paglilinis, paglalaba, pati ng gardening. Naka-workout ka na, nakatipid ka pa. Gutom at malnutrisyon, sama-sama nating wakasan. Isang masustansyang mensahe mula sa National Nutrition Council ng Department of Health. Para sa mahusay na manggagawa, narito ang Pro Tips.
4: May mga bagay ka bang ipinagpapabukas? Alam mong kailangan mong gawin pero sadyang hindi mo lang ito nabibigyan ng oras at lakas dahil may iba ka pang dapat unahin. Mahalagang maging malinaw sa iyo ang mga priorities mo. Pero napansin ko lang, may mga bagay tayong ipinagpapabukas na dapat sana ay inuuna natin. Don't put off for tomorrow what you should be doing today. Magandang araw, ako si Maloy Malibiran sa Lumbides para sa Pro Tips, partner mo sa inspiradong trabaho at negosyong umaasenso. Naranasan mo na bang ipagpabukas ang pagpapasya tungkol sa isang oportunidad na dumating sa buhay mo? And when you finally made up your mind, irrelevant na ang desisyon dahil lumipas na ang pagkakataon. What are things that you should never put off for tomorrow? Una, spending time with your family and your children. Kapag niyaya ka ng iyong anak na makipaglaro sa kanya, basahan siya ng libro o gumawa ng isang science experiment, bigyan mo ito ng oras at huwag na huwag mo itong ipagpapabukas. Our children grow up so fast. Hindi mo

0: When you start getting busy with work at kapag naranasan mo na ang kumita, hindi na gaanong ka-urgent na makapag-aral pang muli hanggang sa makapagpamilya ka na at kapag dumami na ang mga responsibilities mo sa buhay, mas lalong nalalagay sa dulo ng listahan mo ang i-pursue ang graduate studies. May mga kaibigan akong natapos naman ang kanilang master's at doctorate degrees kahit nagtatrabaho o may mga pamilya na, but most of them are in agreement na mas madaling mag-aral hanggat bata at single ka pa. If you have plans to study further, don't delay it much longer. That is something that you need to prioritize today. At pangatlo, obeying God and serving Him. Sa mga training at workshop na na-facilitate ko, kapag tinatanong ko ang mga dumadalo kung ano pa ang mga plano at pangarap nila, hindi nawawala ang sagot na, kapag nag-retire ako, gusto kong maging mas malapit sa Diyos at maglingkod sa Kanya. Ang hamon ko, bakit kailangang hintayin na mag-retire ka? Obeying God is something that we should never ever delay. Hindi nga ba't ang sabi sa Matthew chapter 6 verse 33 ay ganito? But seek first His kingdom and His righteousness and all these things will be added to you. Unahin mo ang Diyos sa lahat at Siya ang gagabay at aayos ng mga priorities mo sa buhay. Spend time with your children and your family. Make time to pursue further studies and never ever delay obeying God. Tatlong bagay na marapat bigyan ng panahon upang magawa mo ngayon. Para sa pro tips, ako si Maloy Malibiran sa Lumbides. Be a blessing in the workplace today.
1: Pro tips: maayos na pagtatrabaho, mahusay na patotoo. Hatid sa inyo ng 1233 TYVS Bacolod, the sweet voice of salvation.

0: Yari, ang ato na byan, gikan sa Bacolod City Health Office. Si Jam Isipto, nga magahatag sang mga iwas dengue tips.
1: Nga to niya, 4 o'clock habit, ginatong pagkalipatan. No? You stop at 4 p.m., you look, mangita kita, you listen kung anong ginapanghatag sa ato nga mga DOH, WHO, CHO, kung anong atong ginapang kampanya, no? So, alas 4, ginangahabit kung pwede naton nga mapangsugod kita manglindo sa balay naton. You search and destroy, that is the first S. First, you search and destroy the breeding place gitsang aton nga mga lamok. So, ang second S naton is, syempre, iprotektahan ang aton self, no? So, self-protection measures. So, ang una, sang damo kita dengue cases, diga, kuan kita sang kung pwede, naka-long sleeves kita, naka-pajama sa balay, hindi naka-shorts, naka-mon, ano. Kung namin yung aton balay tani, naka-screen. Kung hindi gin ma-afford ang screen, may ara kita mga mosquito nets na pwede man na mosquito. Then, we have the seek early consultation. If in case may ara ka dengue nga na positive ka na gin, ma-test kita sa aton nga NS1, sa CHO, mabalanta, and then you can have the hydration sa inyong balay. Then, of course, we support the fog and spraying kung nagdamo ng atong cases. Always, kakampaign kami ang atong 4S strategy sa against dengue. Na.
0: Salamat sa pagpamati. Sa liwat, aton gidungdumon, limpyo nga palibot, protektado nga pamilya, iwas

0: Accidents happen when people neglect vehicle maintenance, driving recklessly, or ignoring traffic rules and road signs. Traffic rules and road signs save lives. So drive defensively and be a responsible driver. Just a friendly reminder from the Bacolod Traffic Authority Office, KBP, and 1233-DYVS.
1: Tingong publiko. Oras na, Pilipinas!
2: Nakabalik ang oras na, Pilipinas, alas 7:53, mga kabayanan. Good morning kay Ma'am Corazon Silioso, kay Sir Alberto Norbing Lureno sa Talisay City, Zone 15, kay Brother Randy Lisagis, Chad Pahilanga, Jonathan Apawan, maayong aga dala sa inyo sa Talisay. O sa kay Ma'am Edemni Galon, good morning. Kay Ma'am Ayaleya Amante Banting, maayong aga gid. Please greet sa sister ko, si Lilian Galio, sa pagpuli niya sa Manapla. Kay may ngagaw gid sa Ilacatins prayer meeting sa Manapla Fundamental Baptist Church. Uy, may ngaga. May ngaga kay Ma'am Lilian Galio. Hingagaw gid sa Catins prayer meeting. Namin ano nga makaintra gid. Kay Ma'am Maria Teresa Mason, sila niya, daughter ako ni Ma'am Enriqueta. Yes, exacto gid. Lobat ako, abi kagina. So happy birthday again ha, kay Nanay Enriqueta Zarate Agaya.
3: Happy birthday!
2: And belated happy birthday kay Yen Fernandez sang July 10.
3: Happy birthday!
2: Anyways, last mong topic ni may ari naman ina diri gina-introduce Australia. Hindi lang sa US nga ang parents let their kids decide kung ano ila gusto nga gender. Ara naman sa Australia, gali. Ay, kabudlay, no? Kabudlay. Male or female, nagatindog, balibo ko sa nakita ko ang kartula. Ay, nalanggid. Yun ang problema, mabiyan, ano? Kay mga bata, ya, kinangla na yung guidance. Ha? Kinangla na yung pagtudlo. May bata, kaya nga lalaki, gusto mo silang, mami, oh, mama, oh, ano na batyagan ko nga babae ko? Ay, bata ka. No? Batyagan mo na yan, lalaki kaya. Nga muna dapat eh. Ay, tood ka anak, nabatyagan mo nga babae ka? Ay, sige bala anak, kay ma, oh, ma-make up ta. Na, ano na yan. Ha? Itudlo mo sa ila ang insakto. Ha? Muna na subong eh. Ha? Dapat i-affirm mo kuno ang ilang balatyagon. Kung insakto ilang balatyagon, wala problema. Mami, nabatsyagan ko nga kinanglan ko kung mapalanggaon ni Papa. Di? Tsakto, ginanak. O, dapat palanggaon mo gigaminak. Tsakto na, mami, nabatsyagan ko nga ng babae gigo. Hambalon mo sa nga lalaki ka. O? Hindi kaya babae. Na confused ka lang guro sa mga nabatsyagan mo sa palibot. Mga nakita mo sa palibot. O, muna ni Subong eh. Magkakalatabo sa kalibutan, Subong. O? So, gina-allow nila nga mag-decide ang bata sa ilang gender. Bata na. Sige, bala, ihatag ang desisyon sa inyo bata kung anho niyang inyo kwarta. Kay ang gender, importante na eh. O? Ang kwarta, bala, sa inyo nga panimalay. Ang bata niyo, bala, pa-decide kung anho ng kwarta. Hindi nyo man pagkita, kailangan na istorya ang kwarta yan. Hindi mo managyapon. Future sa inyong mga kapatahan, naguba nyo. Okay. No? Amo nang kadako sang problema subong sa Amerika, pero laban nga mga debate. Amo ni, kung ang babae, gid bala, babae. Kung ang lalaki, gid bala, lalaki. Na, no? Ang Pilipinas, kasunod-sunod man ta. Kasunod-sunod man ang Pilipinas. No? Dason mga akig pa may mga naga-post sa Facebook o kag mga sikat pa lang ang mga personalidad mahambal nga I am a woman, no? I really feel that I'm a woman. Dason damo to comment sa dalom nga lalaki ka bro. O mga muna subong ya kun hambalan mo sila matuod ya inaya ko no hate speech. Hate speech kung matampo ko yung kakaroon sa imong tatay kag nanay karon hate speech. No, hate speech. Hambalan mo sila sa matuod. Hate speech. Ano na ginaya man? Ano lang yung batunon nyo kung butig gaga mo? I am a woman. Ay, tuwid ka kagupagwapa si mo. Kagupagwapa pero ang tsura mo daw no? Mas lalaki pa sa akon. Ha? Ganyan to, real talk lang niya. Real talk lang niya. Kadamo na niya sa Dugang lang ni problema sa kalibutan eh. Dugang lang problema sa kalibutan. Problema ta kung paano ta mabuhi, paano ta kapakalsudan. Madugang bagid problema kung lalaki, kung babae ka. Anyway, that's my 37 cents. Ma'am Lucita Aligrado, maayang aga. Oh, maayang aga. Kay Nanay Virgie Salgado, good morning gid. Kay Sir Michael Bailon, happy listening to CDC Zone 5 Abada from Pastor Michael Bailon. Oh, maayang aga sa inyo. Oh. Okay. So, arin kita sa unang bahin, mga biyanan. Interesante ini, mga biyanan, kay ang Amerika, may kampanya sila nga tapuson ang ICC sa tanan ng mga Amerikano. No? Sang Lunes, mga biyanan, American time, Disyembre sa aton, Martes. Ang United States nag-announce sa isa ka sweeping campaign, okay, against the International Criminal Court, no? Nga mag-intra, no? Nga mag-include sang further sanctions kag iban pagid nga mga measures, ha? Nga ang ilang ginakusar sang ICC nga ini, no? It is posing, no, as an intolerable threat to US sovereignty. Amo ni nambal ni ang statement sa United States, mga binan, no? Ining administrasyon ni President Donald Trump, no, naghambal nga ila nga i-pressure ang iban nga mga pungsod nga mag-withdraw from the court, and this is especially sa mga kaopdanan sa Amerika, alyado bla sa Amerika blahaw. So, siling sa Trump administration, they would pressure other countries to withdraw from the court, marking a sharp escalation sang effort sang US, mga kabayanan, na ma-isolate ang The Hague-based institution kag madulaan na sila sang political kag financial support. No? Ang Pilipinas pa naman daan, puwerte gid sa ato mag-suporta sang ICC. Although, kung ano ang ihutik sang ICC, amo man naton nga giho. Ang nagabulig sa ila si former Antonio, Senator Antonio Trillanes. Amo to nagliga din nga may mga ginimo silang investigasyon, no? Nga pati ang mga ICC, ha? Mga ICC agents, gali, tagaan sa mga kwarta. Oh, tagaan silang malita-malita man. Nagkato din sa Pilipinas. Imbestigahan na nila nagligad eh. Ha? So, siling ni U.S. Secretary of State Marco Rubio, oh, sa iyang video statement, siling niya, "The ICC and its friends are waging a war against our country, not with bullets or missiles, but with statutes, compacts, and the force of so-called international law." No? Kag siling sang State Department, sa ilang statement, that this campaign will systematically disable the ICC's ability to operate. No? Kag matarget ang American servicemen or ibang mga officials, or otherwise, siling nila, threaten American sovereignty. Huh? Kag, well, gin-target na nagligad, no, sa US previously ang mga individual court officials na lantaw nila daw threats ang US interest. But this whole of government campaign, mga biyanan, amunia mag-pressure sa iba't nga mga pungsod nga mag-withdraw from the ICC and cut off any financial support to the court. Okay? So, amo ning abyanan. Now, ano ang significance ni sa pungsod Pilipinas, mga kabyanan? Kay nang panawagan ang Amerika nga i-suspend ini ang ining mga kabyanan, ining decision sa Amerika sa Trump administration, ining campaign nila against the International Criminal Court. Although specifically, it is not about the Philippines, it is not specifically about Rodrigo Duterte, it's not specifically about Ronald De La Rosa. Kaya ang kaso ni Duterte, it is currently before the ICC. Now, damo ng mga Pilipino nagapamangkot, nagapaminsar, naturally, maapektuhan ni Blaayhan ang kaso ni Duterte. Maapektuhan ni Blaayhan ang kaso ni former President Duterte. Kag ining kaso ni Senator Bato de la Rosa. Okay? So, anong natabo? If you look at the context, the background ng ambyanan, ang U.S. Secretary of State, si Marco Rubio, matugin basa ko kagina, yung ipanghambal, ang i-announcement nga ang Amerika, ang United States, they will aggressively fight the ICC. Tungod kay ang Washington, Washington, Washington. Nagapati nga ining ICC mga biyanan has gone beyond its intended role kag subong nag-threaten sang American sovereignty. Kag siling sa Amerika nga willing sila magamit sang diplomatic pressure, mga sanctions, visa restrictions kag iban pagid nga mga measures against the ICC mga biyanan. Kag encourage pag iban nga